0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.

sexy people.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

Mayang udo sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo dinhi sa Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City DXBC DXCE 106.3 MHz

0: ancestral domain, no, gikan sa nakalain-laing probinsya dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mayong unto kaninyo labi na sa ato ang amigo diya sa lungsod sa Ipil o sa Titay, labi na nila Ahid Clemens Faustino Tumitay diya sa lungsod sa Titay, no, o si IPM Honorable IPMR Sabado, no, Tumitay. O mayong unto ninyo diya o sa inyong walay puas nga pag tanaw sa mga plano sa inyong ancestral domain. O sa ato ang mga kaamigo diya, kaamiguhan diya sa lungsod sa Gutalak, labi na sa atong gobernur sa GBS Gutalak Balagian Syukun Ancestral Domain Community nga si Walter Timol, ha, ang ato ang banggiitan nga gukom diya sa lungsod sa Gutalak. O siya tautosab sa iyang ato ang honorable mayor diya sa lungsod sa Gutalak nga si Honorable Justin Kimbo. O sa ato ang amigo diya ang executive secretary sa ato ang honorable mayor, no, Nolito Mirabilis. O shout out usab sa ato ang pinalanggang honorable mayor dinhi sa lungsod sa Pagadian City. Honorable Samico Mayor Mayong Udto. Kita ninyo ang Pagadian nga nindot na kayo, no. Daghan kay mga development nga kanang nahimo sa ato ang honorable mayor, no, si honorable mayor Sami. No, kita ninyo nagkagwapo na nagdevelop, naglambo ang kanang Pagadian. So, shout out usab sa ko ang amigo diya sa lungsod sa Ipil, labi na ni Sir John Alcorin ang ato ang presidente sa Lupa Pagkagatawan Mining Corporation di Aslungso sa Bayog. Sa ato amigo diya nga si Ronda Belsa. Mayong odto ni mo diya, brother. No, kaniyang atong amigo nga kusog kayo mo tabang sa Subano kana mabutangan ragyo kulihiyo ang kananang Bayog. Pero unya, detalye na ito nagmayo kay anindot na. Kaya nga ito ang mga katribuan, di na sila malayo sa kananang pag-eskwila o kulihiyo. Kaya importante kayo ang edukasyon. So sa ato ang mga mugalong Zamboanga Peninsula, sa labi na sa ato ang presidente diya sa Barangay Ipil Heights, sa Honorable IPMR Richard Dunggay, mayong udto. Sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Salog, no, labi na nila Rosita Salilan, Timoy Rosita Salilan, nila Marson Florencia Marson, no. Ang ato ang mga operator diya sa ato ang model farm. Uba nila Gokom Alberto Buali, sa uba mga tribal leaders diya para sa kalambuan sa ato ang tribo diya sa ato model farm. Sa ato ang mga mugalong usab diya sa lungsod sa Sindangan, labi na nila Sunny Uto, no, ang atong coordinator sa mugalong diya, mayong Uto, sa tanan na minaw karon sa ato ang tulumanon. No, ako tribo, ako mong dasigon sa pagpaminaw o pag-comment, pag-share sa ato ang Facebook Live, no, para ining ato ang awareness development mo kuyanap ngadto sa nakalain-laing komunidad. Mga igala, akong ihatag kaninyo ang ato ang kauban diri si Kenny Rogers, Kenny Roger. Para alang sa greetings unya, humani ana yang basahon ning ato ang topic. Dahil mao ni atong kukabilduhan og ako pud sa muingon ninyo na kami igo lamang kami nagkot, no, sa mao nga ato ang topic, no, kani atong topic gikan ni sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict gikan sa Kaluhan. Okay, gala akong hiyatag kaninyo sa ang akong kauban, no, maayong buntag.
1: Partner, salamat ani ana sa kita sa ato ang tulumanon. Ako tribo kauban ang mugalong Zamboanga Peninsula ug ang Kabasob Kabataang Mindanao, ang Kabataang Subanen Western Mindanao ug ang Samasukap. Partner, sa tigpamupadayon, mga katahoran sa ato ang mga tigpaminaw, ilabi na sa naglain-lain natong viewers nga maabot ni aning Sibya o live dinhi sa Radyo Bagting. Ako dang mga katahoran nila ni Elizalde Il Pangulima, ang Vice President sa Samasukap Regional Level, ni Rasmin E. Taib, ang secretary. Ato ang Board of Directors nga kasamtangan usab ang Secretary General si Amin Ispalada, ug sa ato ang Treasurer si Abo si Ali. Ingon usab mayong udto sa ako ang amigo nga Timoy, ilabi na ni Timoy Braulio Alimon, ni Timoy Alfonso CI, sab ni Timoy

0: Ha? Unsa kato? Katong pagdala-dalahan niya ang Biblia. Pangandam kato sa iyahang mga sala aron siya aron siya kanan na mga mangumpisal og mangayog pasaylo sa ilang sa iyahang nasalaod. Ala pud noon ko kabalo og naka-ihaw ba pud to? Ala pud ko masayod.
1: Kuan ra to. Dita ka siguro ato partner kung tininood ba to o dili kay ngano man. Sa kadaghan nga mga ningsulit sila gid mismo may istorya nga giingnan gid sila nga dili na sila mo ila og Ginoo. So sa kana nga kuan tong ginaingon nimo nga nagbit-bit
0: Biblia. Oh.
1: Nga nasa sa kalihukan kato pasumangil lang to. Aron ingnon tarong siya pero para murag nagtakuban ba? Nagtakuban siya sa pagkamaayo pero ang binuhatan day dili maayo. Muna ay makaluluoy kayo nga unahunaon nga usahay moingon na magitay Ginoo ang uban mo desisyon na lang ilaha nga mo'y mukutlo og kinabuhi sa mga ultimo unya kung sila mo'y maaigo sila dayon mo'y mo anang mo'al kontra mo'y mubuhat na istorya nga kinahanglan ang pagpatay ni atong tawhana kanang iagi og due process unya ang karon ang ilang ipanghimo ning agi dayon na og due process na anday kanang sakto nga paghukom nga ang ilha mura ra man na siya og kutobra sa maritis nga istorya. So siya ang makita po nato sa kuha nato kaning diri sa field diri sa komunidad makita po nato nga ang mga sundalo dili pareha sa una nga dili makighalubilo sa mga tao. Edukado na ang atong mga sundalo karon og mga kapulisan makighalubilo na sila sa mga tao ano man ang nahitabo sa una kung ugaling doon na may dili maayo nga kuan mga panghitabo mo nang ginahinay nila og bangon nga mahimong kakuhaan og pagtulunan sa mga tao aron usab ang propaganda sa pikas nga ingon nga ayaw mo og pagkuan ana
0: patunto
1: ayaw mo pagkuan ana kay kung madakpan mo kanon mo terror kanang ayuhon mo og kanang sakit ayuhon mo kulata sukuhay ka na ang kuan sukuhay ka na ang istorya. So alang og pagtubag ana pud ang ilang mga propaganda sa pikas sa mga walong grupo mao po nay ginabuhat sa ato ang mga pulis o military nga makighalubilo sila sa tanan walay gipili mo nay kakuhaan ato og base. Daghan naman ang mga nangagi nga mismo ang mga katujong mga ningkuan ning surrender nga ato ang mga na nahimamat sila gyud mismo ang muingon nga sukuhay ang giingon sa mua dito sa sulod pag-abot na mo diri nga nadakpan mi or ni surrender mi kay giatiman mi pag-ayaw gitagaan mi og kanang panginabuhian di pa eskwela pa kung yun sa'y gusto mo eskwela. So mo na'y kwan mo na'y hunahunaon o kwanon sa tuwang kwan mga tigpaminaw ilabi na karon nga kanang naapagyod na sa sulod nga unta kana nga mga kanon inyuhang timbang-timbangon kana nga mga panultihon o inyuhang ginang naobserbahan diya sa sulod o ang uban po ninyo nga mga kauban nga ning surrender na mao na inyong kuhaag base nga asa man mo diha mo sa piraminti mo nakalisod o diri mo sa mga gawas nun o maayo nga pagka butang.
0: So, no na siya partner na mo na mo na mga sakit nga kanan na pamation mo na mo ingunta nga kanan ng ani mga tawa na wala na yun eh atong naisgutan ako to akong amigo nga siguro ang iyang pag-ampo ato malikay lang siya sa kanan ng gira. Diba sig makatagmo sila sundalo, pinutahan na yun din sila. Pero mauna lagi. Kani, usa ka mga, dako kayong hagit na. Muna yung dako nga hagit na to, baliko na to. Kining ato ang tigpanalipod sa kinabuhi o sa kanang ang tigpanalipod sa katungod sa tao. No, wala man gyud laing sangkuan ani. Kani man gyud kining ni ang
1: ahensya.
0: Ahensya, no? Kani gitawag na to Commission on Human Rights. Ha? Akmo gyud mong hagiton nga kani niya inyo gyud ning higpitan nga kanang nang pag-imbestiga. Kaning mga panghitabo diya sa Negros nga hinay kana gyud. Ang pamilya aning niya moingon kaning sa man ni 2026, ha? 2021 hangtod sa kanang nang 2026. Nga naitalang ispaytaging killing sa tibuok nasod na itabo sa Negros Island region lakip na ang 41 sa Negros Occidental nga pulo ka ug pulo sa Negros Occidental. Sakit kayo ni sa kanan ng mga pamilya. Ha, pero ting sakitan eh. Sa tinuod lang nga pagka-istorya, may numduman ako nga kanan na ang dikatong diri sa una sa diri sa ilan ako i-mention ang lugar. Nga katong tawhana ditong lugar na pirting daghan gitu gipamatay niya MPA siya gani gibunyagan to nilang init kayang balaod siguro na hinumdum pod siguro tong mga kuan mga katong mga subanuha nga katong tawhana gyud mo idaghan na patay nga subano ditong lugar ha pagundang pod sa kananang katong pagundang pod sa MPA na ilahan man nila gipatay pod nila. Dili na to siya ingon nga kanang nang duna pay ila na to sabot-sabot nila nga kaning tawhana mo ni ang kanang daghan gipang patay diri sa atong lugar nga dili makatarunganon patyon pud nato ni. Sumayo gani kay katong kauban na may putoy kauban niya na naman to sa gobyerno ha na putoy kanang nang kauban wala pud siguro nila giapil mo tong usa ra gyud may gitirahan nila. Dili to gitira sa kanang naon sa unsa. Kung dili ang gatira ato kadto pong nagdumot nga kanang naang pamilya nga napatay atong pamilya atong tawana. So mo ni ato ang kanang na kanunay nga kanang naang hinumduman nga kining ni ang gidaghanon sa kanang naang nangamatay. Kabahin na aning naisgutan nato nga agipangpatay aning na ang mga walhong grupo na kaning GCTG ni Communist Terrorist Group. Tungod lang sa ilahang kanang pagsuspitsa. Ha? Tungod lang sa ilang pagsuspitsa nga informer. Mo na itong gikaingon nga kung ang sibilyan makiguguy-hugoy og mga sundalo, supak ba di ay na sa balaod? Kung ang mga driver o sikad-sikad o ka mga mamumo o mag-uuma, kanang na ang mga nang limbasog para manginabuhi, dahil nakaoban nila kat kanang naa sa gobyerno, dautan ba? So mo ni karon ang hagit nato sa ato ang Human Rights Commission on Human Rights nga kinihigpitan ang kanang naang paghatag og investigation aning mga tawana kay aron matuki no mahatagan og kanang naang kahulugan og unsa diay ang kanang naang pagpanalipod sa kinabuhi sa tao nga diin giabuso pud sa ka tao. Sumala dire sa kananang kwan. Sumala dire sa kananang maong kwan na to. Kananang atong ginaisgutan sa ginaisgutan. Ba, ha? Ganin niya. Kini nga insidente, nagpakita pag-usab sa makamatay nga practice sa ispaytaging ang nagmarka sa mga tao, isip mga informer sa gobyerno, intelligence asset o mga kauban sa militar. Ug dayon himuon silang target sa pagpatay kini nga panghitabo labi nang nakapahadlok sa isla sa Negros nga nahimong sentro sa maong mga pagpatay sa nasod. Ingon anak ka garapal ha ngano man mo na ako kanunay nagadasig sa kanang kamo o sige man mo pamati sa ato ang tulumanon. Maghinuklog ta, mamalandong ta, nga kung mahimo. Doon ay mga mamatikdan na to, nga ka ng mga ingunana, ato na gyud na silang ikundina. Ato po na silang isalikway. Kay, hinumduman na to, nga ang gipang patay sa kanan ng mga MP, dili gyud makatarungan nun. Ha? Walay justisya. Ha? Wala yamoy sila'y gibasihan. Dili man sila taga gobyerno aron sila mo ay mag-decide kay ang tao kon makasala do na man tay kurti kinanglan nato taralon sa ukmanan ug unsa gagling kabug-at ang iyang salaod. Apan kining ni ang pangitabua nga usa sa mga hagit no sa mga taga komunidad kay kini didto man inay tabo sa Negros, ha, usa ni kapamalandungan sa mga lugar nga diin naabtan o hantod karon o kaha o wala na kapamalandungan kini nga kini kun masudlan patapagbalik sa mga walhong grupo susama sab ni ini ang maitabo sa maong komunidad. Naiban maingon agi usab naman ron ang pagdumala. Agani do natoy kanana ka istorya nako bagulang taga Misamis Occidental ug siapa wala pagyo daw mangundang ang uban noon pud ko kaila. Natos Misamis Occidental diri banda dapit sa kanana kuan diri dapit banda sa Sikan District ano First District no First District dia dapit sa Sikan District lagi Sikan District ko dia Sikan District Misamis Occidental dia dapit ni nga banda nga sumala pa ang uban nagsurrender pero basta na lang nagsurrender pero ang iyang huna-huna tuwa pa gyapon dito sa mga walong grupo. So I hope nga kanang ato ang mga opisyal, ato ang mga tribal leaders, no, labi na kanang nang ato ang IPS, kanang itawag na itong indigenous political structure, na kay kasagaran ang may tabo ani, tuag yun raba sa kasubanuhan. Oh. Unya raba, og mag-adto na yun ang ato ang mga kasundaluhan, unya usahay po, ni ato po mga sundalo, siyempre kapoy kayo, unya, nagdipin sa mampod ang civilian kay ingnon man puto sa MPA nga mutog itugan mi nimo. Aw ikaw mo ayak mong balikan. Ang sundalo po din taon nga siyempre mag-operate kay doon na po yung mga civilian po nga nagsulting nga nadya, daghan. So pag-abot dito kay wala may naabtan. Nya ka po ba kay magtungas-tungas ng bukid unya. Nung sabagay, maumang ginagi panumpaan nila to nga dipinsaan ang komunidad. Apan sakit pamatiyon nga kanang nang bakakan ka sa kanan ang mga taga komunidad. Apan dili sab nato na maingon nga wala sila gidipin sa di simpre gidipin sa pod sila sa kaugalingon. Pero ang ato adiha nga kung naama na sila hinay-hinayan gyud nato sila og kanang naang say ngalan na partner ana bang taksil ba o sa Tagalog pa isalikway. Isalikway na to sila. Hinahibiyaan na yun sila. Dili yun ingon nga kanang na nuntan pa na to sila. Ha? Labi na karon nagsingabot na po ng 2028. Musarga na po kayo ning niyang tuyok-tuyok aning atong kay mangita na po o kanang daghang suporta. Kay pasuportaan na po ang ilahang padagan man po ni sila congressman, magpadagan po na sila mga napoy mga party list anak nila. Tumona ato na gyud na kanunay nga kanang hinum duman nga kuna sila maunay hinungdan sa kagubot ug maunay hinungdan sa mga maputol ang kanang ugma sa mga kabataan. So I hope masabta na ha kay kining ni ang mao nga mga pangitabo sa Negros bisan to didto ni sa Negros apan kini na balita ug ato gani ning kanang na nabasa no sakit ni pamation kay kining ni ang 49 ha 51 tanan kami nga mimital na italag na italang sa ispaytaging killings ha pila ka pamilya na ibutang nato times 3 ing ana kadaghan ang dunay hinanakit ani nila. So mo na mga gala, I hope nga kaning niya makahatag ni patulunan diya kaninyo. Labi na sa ato mga kaigsuonan ng mga tribo no, diya sa nakalain-laing teritoryo diya sa Lord's Ancestral Domain. Mora bagay kanang na kanunay matugpahan o madumhangan aning niya ang mga tawana. I hope nga kanang itanom na nato sa atong alimpatakan. Isilsil na to sa atong alimpatakan na kung mahimo, dili natatandugon diya sa ato ang Ancestral Domain. Magapadayon ta sa pagdevelop, pagpalambo, ha? Diya sa ato ang mga nagkalain-laing yutang kabilin nga dili sa mukon o dili hilabtan sa mga kanang itawag na to o CTG, kanang itawag na to Communist Terrorist Group. sa laing bahin, ha, kanang NPA, kanang New People's Army, sabi ni siya na partner.
1: Ito ni mga sundalo sa kabus kuno.
0: Mga sundalo sa kabus, ha? Astila na di ay kananang sundalo ang kabus. Muna silang bahin, muna sa laing bahin. Yakin ni sila raba, di raba ni kusog magkamang-kamang anang kabukiran. Muna ang ato ang kananang pamalandungan kanunay. Nga kining mga pangitabua, dako kainig hagit sa kananang ato. Mga komunidad, nga kinahanglan na yun, kita man lang ang kanang makabantay sa kananang unsaon nato pagpalinaw ang kanang atong community. Ha? Muna, dili maayo nga kanang ang kita maadto lang tas sundalo masagol ingnon dayon tag informer din paguman mamatay ka wa kay inungdan. Usa kan unsa na lang ka partner og maghawi na lang puro og kanang armas nang naang taga community. Dayon si sila ra gyud ang kanang tuyoon.
1: Sila ra gyud ang target.
0: Ha? Kay puslan man nga kanang kita timing-timing nila. Ha? Kay kato mga gi-suspect nila nga mga informer mo man dito ni gi-panglista nila kay kining mga tawana pangtiraho ni intawon wa gitay kalibutan intawon kato mga tawana inosente kay ordinaryong tao unya ginakan nabutag na sa listahan unya kanang naang hinahinaya na og punting. Lagi konsensya ni mga mananap dagko aning intawon. Maguna-huna in taon tamo. Na kamo mga kaisuna na to, ha? Labi na diya sa mga hipli nga kabukiran. Inanglan yun na to ni nga kananang hinumduman na to maayo nga kini. Dili ni makahatag og dako nga kananang trigger. Dako nga balda sa ato ang kananang komunidad. Sa hayraban, na ayaw mo ingon nga murag-murag ganing, murag sige daog-daog siya sa ubos. Muingon dahin siya og aw. Tungas lang dito sa bukid. Mutungas ka dito sa bukid kay di ay ang iyahang kanang naanggi saligan kadto di ay mga kuan nga walong grupo, ha, miingon dayon nga kanang ha nang tawana basta moadto na dito then paguman pagabot dito sa bukid dito aman po dito ang mga walong grupo agi intrigue ka, ha, na atagatag din ka dito picture kani mo ning tawana. Mauna diha nga kinahanglan ta magbantay, kinahanglan nato mag-aninaw, kinahanglan nato nga tagaan yun nato og kanang importansya nga kining ni ang mga ingon ani nga mga klase nga tao nga kusog ra ba kay ni mang recruit nga kaning ni amoy kanang naang maka balda sa ato ang kanang paningkamot sulod sa atong community. So mauna diha mga igala, no, gani kanang naang aning ato ang kanang naang gigisgutan diri, no, labi na magisgot na gani ka og kananang people's court. Usa ka kagalingong mekanismo nga walay legal nga otoridad ubos sa balaod sa Pilipinas og kansang mga desisyon ginapatuman pinaagi sa armas. Dili na tiaw-tiaw. Mahinumdum o mahinuklog ta, no? Muna akong hagiton mo, muramang gapon, huwag naapa mo diya, sige kuyog-kuyog. Dahil madumahangan mo sa kanan na mga taga-gobyerno, ha? Ako, sige na yun kong gaingon, nga kanan na ang mga sample na to, dili na basta-basta. Ambot nga no po nga kanan na ang hantod karon na dili po ni mahuman-human ni ang awayan ni, dili po ni mahuman-human ni ang struggle. Usakay ka na ang kuwan ni partner, usakay ka na ang hinungdan, nanong hantod karon dili mahuman-human kaning niyang problema.
1: Muna itong ginakuan partner, muna itong ginauhag sa mga katauhan nga nasa mga hilit na lugar, naunta ang ilahang mga anak o sila mismo magmatanas kamatuuran. Dili na magpalingla sa istorya nga tagaan kunuhay ka mo. Kay gusto nila nga i-recruit mo din, pakitaan mo gilas nga tagaan mo bisag unsa di ang hinabang or kung kinsa tong tao nga inyuhang nahimong kontra dayon mo imong isumbong ilahang sampulan nga ilahang patyon So muna yung nauna-o na to, mga katawan, mga kabataan nga nasa kabukiran. Kita, unta, ana ang daghang mga kansa tong gobyerno. Ang angay nato nga sa likway ang mga tao nga may alkontra sa atong gobyerno. Ngano man, kamura gyapon, mao'y alaot sa kaulayhan kung magpatunto pa mo ana nila, kung magpakuan pa mo nila. Mupatuo pa mo sa ilhang mga istorya nga bakak. Huna-hunaon ninyo sa kanunay nga pila na kadekada, pila na katuig sa ilhang pangistorya o pagigbisog nga sila mao'y mo daw pero hangtod karon wala. Ngano man, wala man sila nagsunod og balaod. Wala sila gituuhang Ginoo. Walay due process ang ilang yung himo. Makatarunganon ba dahil ka na? So, dili. So, mauna awhag sa tanan sa mga institusyon, sa mga civil society groups, o uban pa nga mga grupo, organisasyon diya sa atoang komunidad. Nga unta, piliyon ninyo inyong usisahon kung unsa ka ng mga tawhana nga nagmugna o mga organisasyon diya sa inyong komunidad para kamuntanan dili mo mahitumpawak sa kadautan o mahimo ungo na panag-ingnan sa kayuhan. Dili unta nga nahitabo sa uban ng mga lungsod, mo'y mahitabo kaninyo. Usa ato ang likayan, ang unsaman nga dili maayo nga musunod sa ato ang komunidad. Partner?
0: Mauna usahay kanan na kuan na ito. No? Doon ako'y kanan na kuan ba, partner, kanang mga panlantaw, no? Ani nga mga pangitabo. Ini karon supposed to be kani nga pagkani pangitabo sa kana sa Negros. Unsa ka hay kanang naang dagan ani, no? Kita nga naa sa kahanginan ang ato ang kanan naang panawagan, ha? Og pagpahibalo. No? Kay kini mangod kinahanglan gyud mangulo og manguna ani. Ha? Kini nga mga pangitabo sa iskutanan nga katungod, no? Labi na kinabuhi na gyud ang kanang naang na nakuha na kinabuhi na ang kanang naang gikuha, no? Gikuha. Dili ra ba pud kamatayon nga kanang naang kamatayon sama anang nang magsakit nga aron ipa-hospital pa nato. Ha, kay kini nga kamatayon, kining iagi kas bala. Decision pun sa usa ka tawo. Dili decision sa Ginoo. So gisalig na sa Ginoo sa balaod sa yuta. So karon, ang ato ang kanang naangkuan karon, ang ato ang pahibalo og ato ang hagit, no, og ato ang kanang naang panawagan, no, sa ato ang Human Rights Commission of Human Rights nga pangunahan nila og investigate aron kini mo gawas nga dili maabuso ang kinabuhi ug ang katungod sa tawo. Dili lalim, ha? Dili lalim makadungog ta nga kanang naang mamagani nga dunatay kanang naang gihimo nga kanang naang ahensya, no, di ba? Gihimo gyud ang gobyerno nga og ahensya sama anang naang CHR, Commission of Human Rights, aron mo tan-aw sa pagpanalipod sa kinabuhi nga maabuso. Og katungod sa tao nga nayatakan, no? Labi na sa isgutan na aning mga gihisgutan natong armed struggle. Kani mga struggle man sa kananang kuan sa kananang mga walhong grupo, pero dili lang yun ing makatarunganon ang kananang ilang pagkala sa kinabuhi sa suspek lang nga gihimuan lang ngalan nga ang mga gipangpatay kadto mga reporter ngadto sa gobyerno, reporter ngadto sa kasundaluhan, reporter ngadto sa kapulisan, no? Mura o kanang naang ang civilian makaingon ta nga kanang naang luoy, di ba? Ngano man sa lugar nga kanang naang walay sundalo mas tua o daghan ang kanang naang na impluwensya o na nakontrolar sa kanang naang mga walhong grupo. Miabot ang panahon na ang komunidad maguba. o miabot ang panahon nga ang iyahang panginabuhi o ang iyang edukasyon na bugto nga naman. Sa oras nga moadto dito ang kanan ang mga kasundaluhan. Siyempre, dili po ito diha, biyaan na yun sa kanan na ang kuhanke. Masuko man itong impi eh. Kay gisulod ang ilahang, kanang gitawag nila og ilahang panggobyerno. Unya, dili man po pwede mo ingon ang kanang nang ato ang gobyerno nga kamoy gobyerno. Ha? Abugon man yun mo. So, mahitabo na yun ang kanan na ang panagsangka tali sa ginamitay o kanan na ang armas. O kaya ang impi, doon naman po'y kanan ng armas. Ha? Ang makaluluoy na hindi ang ato ang mga katawahan. Sila ang kanan na nagpasan o kanan ng problema. O sila ang nag-antos sa ilahang kanan ng tinguha labi na sa isgutanan ng kaugmaon sa mga kabataan. Mauna, mauna diha, mauna, mauna diri, kaning diri, nga kanang giingon diri, nga gipakita niini nga pahayag, imbis nga taguan ang pagpatay, ilang gipahibalo kini sa publiko, imbis nga magpakita o pagbasol, ilang gisaulog kini isip hustisya, imbis nga tahuron ang tawhanong katungod, ilang gipasigarbo ang usaka para lilong sistema nga mupatay o kinabuhi base lamang sa mga akusasyon nga wala masuta o wala mapamatud-i. So ingon anak ka ingon anak ka sa may tawag na to anak bastos garapal o ing anak sila ka kaabusado ha diha sa kanan ng katawhan. Sa ngalan lang ka na nang gisuspek nga siya, usa siya ka-informer sa militari, usa siya ka-informer sa militar. So muna mga igala, no? O, ako moingon ninyo, ha? Ang inauton ako nga kamo mapukaw, maukab ang atong salabutan, pinaagi sa paghinumdum o paghuna-huna niini, ha? Kani mga pangitabo, nga diri na itabo sa Negros, nga gihimo, giabuso sa an mga walhong grupo. Kanang itawag na itong CTG, Communist Terrorist Group, or New People's Army, ha? Kanang MPA, kanang giingon sa atong kauban nga sundalo sa kabus. Ha? Nagkinahanglan ba dahi ang kabus o sundalo? Ha? Nga sila raman na ang mag-ingon-ingon na kami ang inyong sundalo. Oh, muna mangulikta sila og tag 2, 3, 4, 5, o mangulikta sa mga negosyante, o diya sa kanang mga dagko, mga asinda, kaya lagi sila ang sundalo sa kabos. Apan, atong usbon, no? Dili ta musugot nga sila ang magpadayon o sila ang magbuot ha? Diha sa ato ang community. Muna, kinanglan tag awareness, kinanglan ta o kanunay pagpahibalo, kaaron masayod ta o unsay mga dagan sa kanan ng mga pamaagi ani mga tawhana ha kay halos daghan na biktima aning niya ang maong klase ng mga grupo sa CTG tungod lang sa ilang kagalingong interes.
1: So, mga kanang partner mo na itong paraminti nga iawag o panawagan sa itong mga katawhan ng kabatanunan nga gisugdan na og pag kuan pag-edukar sa mga walhong grupo nga unta kana ilhan ng isalikway kay wala gid may maayong sangputan ni ana ayaw pabuta nga ang hitabo sa uban nga mga tawo diha sa ubang lugar mao'y mahitabo kaninyo kay kung inyo ha pa kanang gisulod sa atong panggobyerno kung mahitabo man nga mutaliwan na mo nining kalibutan duna pa mo'y mga benepisyo nga mabilin sa inyong ginikanan or kaigsunan or sa inyong mga anak. Pero kung diya mo magpabilin, wala gin mo'y nahot nga mabilin sa inyong mga kwan, inyong mga anak o ginikanan. So, kana lang partner, muna
0: nga ito ang kwan karoon na ito ang pamalandungan, karoon na nga kananang kantuhon. So dini matapos ang atoang awareness development sa atong topic. So mga igala, shout out sa atoang mga tigpaminaw sa atoang tulumanon, labi na sa atoang mga nakalain-lain nga mga tribal leaders, mga tribo no nga naa sa katungdanan ug atoang mga kaigsuonan nga diin adunay mga concern ya sa palambo sa komunidad. Shout out ninyo tanan no, naot unta nga magpabilin kanunay ang atoang kahusay kalinaw sa atoang community ug magtinabangay. Suportahan nato ang gobyerno alang sa atong kayuhan sa atong nasod sa Pilipinas.
1: Ayong hapon sa tanan.
0: Umingon sa inyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atoang tulumanon ako tribo. Makita-kita ta sunod Domingo. Sama samantak na og igayon og panahon og samantak na og oras, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo sa Mabuanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Radyo Bagting.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao usab gihimo sa Dios, aron masayod muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi sa tanan nga nagtan-aw no niining programang Efata. Unya madungog ta sa Radyo Bagting, bro. Glenn, John Glenn no. Akong kauban sab sa buhat si John Glenn Magsanay. Unya may gabi kanatong tanan, ako da inyong ubos nga igsuon si Rocham Lauranilla sa hutong na sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Nya adlaw karon nga Domingo mga kaigsunan, pizza 14 na sa Hunyo tuig 2026. Good evening sa tanan nga nagsunod, nagtan-aw sa live usab sa Radyo Bagting News, no? Nya makita ta nining programang Efata alas 6 ngadto na sa alas 7 sa gabi, no? Unya akong kauban di ay karon si John Glenn Magsanay, partner nako, no? Unya atong hisgot-isgutan ni ang kining usa ka oras, no? Kining kabahin sa pagtulon ang simbahan mayong gabi usab sa nagtana usab diya sa live ni John Glenn Magsanay. Unya atong idapit ang atong mga kaigsoonan karon sa pagpaminaw, pagtanaw, pag-share o pag-comment usab ug makahimo usab sila sa pagpadangat sa programa, no, sa nining programa nato, bro Glenn, no? Sa Efata. Duna pud tay kining gitawag nato atong atagaan usab og kining igong pagtagad ang mga kining dunay mga pangutana og mga comments sab, no, nining ato ang kining hisgot-isgutan karon, kining kabahin karon sa sagradong larawan simbahan, nganong ang simbahan Katoliko. Duna tay mga imahe diha sa sud simbahan, unya sa ato sab nga panimalay, duna tay mga imahe sa mga santos, duna tay imahe sa mahal nga birhen, og duna pud tay imahe sa atong Ginoong Hesukristo, bro Glenn. Unya sagad na to madungog sa atong mga pinangga nga mga kaigsoonan, no, kining kabahin sa larawan, no, nga lahi lang ilang paglantaw og ilahang argumento usab nga kining simbahan Katoliko mao ni hinungdan sa kining mga katalagman, kining mga larawan, bro Glenn. Atong sagad na to madungog, so ato punay patinaw niya. Unya ato pang idapit today, ato lang kining i-greet ang atong mga kaigsoonan sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese kaubanan sab nato, no, sa atong kining hutong sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Unya sa ato ang mga kaparian usab dinhi sa diocese Pagadian, usab sa ato ang halangdong obispo dinhi sa diocese Pagadian, si Most Reverend Anthony Timoner, no, Anthony, si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. So may gabi usab diha sa tanang mga kining nagnangalaga diha sa atong simbahan, Roglin, sa tag-satag sa kaparokya diri sa diocese Pagadian, sa mga Bible Apostolate, sa mga laiko, no, nga nagka kining nagkalain-lain bang kanang hutong sa pagpangalagaran sa atong simbahan, Roglin. Unya ato ang kuan di ay sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese, ato ang presidente sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese, si Brad kuan si Rogelio Caliso diha sa May San Jose, usab sa ato ang migo kayo amiga si Sister Adingtura nga makanunayon usab sa pagpaambit din hinining programang Efata every Saturday atwa Sunday same gyapon nga oras, Brooklyn. So duna kay i-greet, Brooklyn, ato ang pagtimbaya sa ato ang mga nagtan-aw, no, nagpaminaw usab sa tagsatag sa karadyo.
7: Okay, mayong gabi sa tanan. Ako ding itimbaya ato ang mga kaubanan sa buhat diya sa may Napulan, no, silang Bro Jing, Bro Dingal, ilang Bro Jaime, ilabi na gyud sa mo ang kuraparukong si Father Dexter Samuras. Mayong gabi diya, Padre.
6: Mayong gabi diya, Padre, no, sa mo ade diri sa parokya sa San Pedro, no, pinanguluan sa among Padre Cura nga si Reverend Father Alfredo Kailan o kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy sa mga silingan na mo diha sa may Bulatok Sentro, no, diha sa kapilya ni San Isidro Labrador. Maing hapon, maing gabi, kanatong tanan mga kaigsoonan. So ato ning kining sugdan ni Brooklyn, kining ato ang topiko karon, kining kabahin sa santos nga mga imahe sa simbahan, no, mga larawan sa simbahang Katoliko, no. Unya unsa may sagad nato madungog na, Brooklyn, nga makanunayon kay daghan kita madungog sa social media kabahin sa kining duna bay mga pangutana uban sa Brooklyn nga madungog nato nga ano maning duna tay nahitabo nga katalagman nya ang sagad nato madunggan diha sa social media nga tungod kuno daw ni sa mga ribulto simbahang Katoliko. Unsa may atong mahatag po, mapaambit nga ito sa uban, Brooklyn, no?
7: Anyway, kanimang kong mga kaigsuunan po nato, mga pinalangga, biya nato ni sila, no, ang ilahang mga pasumangir magunan nila, ilang tahap ba, tahap, no, panaghap nila nga, wag yun nagkadimao, kay ang kanamang kong Diyos-Diyos, no, nasayo kita nga kanang Diyos-Diyos, naghilagway, o nagpresentar sa mga butang, nga dili tinuod, kay Diyos-Diyos man, unya, dulumtanan ba na sa Diyos? Dulumtanan ang Diyos-Diyos, no, sa mismong Diyos, kaya di man tinood. Dos hari 15 bersikulo 5 ngadto sa 13 dormtana sa Dios. Pero kay kana magung gitawag og Dios-Dios, tigyo tinoy kay Dios-Dios man. Pero unsa pang mga tekstuha nga mabasa nga gitugutan sa Dios nga magbuhat og larawan, unya ipatahod jud sa Dios mismo ang maong mga larawan, no? Susama sa larawan sa usa ka anghel sama sa kerubin nasa Exodo 25 bersikulo 18 ngadto sa 22 nga mismo si Moises gisugo og pabuhat og mga larawan kini mga banal ba nga nasa to ang simbahan mo nay gitugot. Di na to pwede ilampurnas ang Dios-Dios nga katong dili tinuod og kaning nasa tong simbahan nga mga larawan nga gitugot yun na sa Dios, no? So dili na to pwedeng ilampurnas kay kana mga larawan nga nasa tong simbahan ipatahod na sa Dios. Ezekiel 28:18 ipatahod sa Dios. Ezekiel 41:19. So muna nga kaigsuonan nga kanang iyohang ipanaghap niyo ayon ni ilampurnas kay naay gitugot naay gibawal. Unsa may gibawal katong mga Dios-Dios sama sa larawan ni Astaroth, Milcom, ni Baal, ug uban pang mga larawan nga supak sa kapubuton sa Dios.
6: Correct, no? So mo na mga kaigsoon ano gamay nga kani bitawong pag pagpasabot nato Brooklyn, no? Nga dunay dili ni kinahanglan nga i-generalize ba. Mao bitaw nang na diya sa kining gitawag og Harper Dictionary nga di tamlimot nga matod pa diya nga all idols are images but not all sacred images are idols. Nga dili tanang sagrado nga balaan nga larawan Dios-Dios na, no? So duna gi katong gipabuhat sa Old Testament nga dili siya Dios-Dios, no? Kay kanang nalas sa Exodus kasagaran diya Brooklyn kanang gamito nila ang Exodus kapitulo 20 nga tudling 3 nga to 5 nga matud nila nga gidili gyud sa Dios ang paghimo bisan unsang larawan og ang pagyukbo, no? Ngadto kanila kay diha kuno sa Exodus kapitulo 20 3 ngadto 5 mao man yang basa Brooklyn. Ayaw kamo pag pagbaton og laing Dios, no? Gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan sa bisan unsa diha didto sa langit o dinhi sa yuta, no? O diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios-Dios ni magsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abughuan ako. So muna mabasa nato sa Exodus kapitulo 23 ngadto 5 Brooklyn. Nya ang atong mga pinangga nga mga kaigsoonan, no, with due respect sa atong mga atong kanang dili katoliko ba na ato ani nga kining kinibitong pagpasabot man po nato ni sa mga kaigsoonan nato nga katoliko sab, no, nga kinahanglan makatikaysta mahibalutas pagtulunan simbahan kabahin na sa kining pagtulunan kabahin sa mga imahe sa simbahang katoliko. Unya kanang atong ang katesismo gyud simbahan ang panudlo simbahang katoliko Brooklyn, official nga panudlo simbahang katoliko matud pa sa simbahan ang simbahan nagtudlo nga ang mga larawan, no, ang mga larawan ni Kristo ug sa iyang inahan nga birhen ug sa ubang mga santos kinahanglan nga batunan ug huptan labi na gyud diha sa mga simbahan. Ug ang igo nga pagtahod, no, pagtahod og pagpasidungog ihatag ngadto kanila dili tungod kay di tawa ta nagtuo nga kanang larawan Brooklyn gituhoan nato nga sila dunay gahum kun birtod, no, nga tungod niini sila pasidunggan, no, o sa bisan unsa nga pagampo himuon ngadto kanila o bisan unsa nga pagsalig ibutang diha kanila sama sa gihimo kani adtos mga pagano, no, nga nagbutang ba sa ilang kaugalingon o paglaom nila ngadto sa mga Dios-Dios, no? Apan tungod kay ang pagpasidungog sa nga gihatag nato, no, ngadto kanila gipahinungod nato, no, atong gipahinungod ngadto sa ilang gilarawanan. So dili diha sa larawan Brooklyn kun dili diha sa gilarawanan mo na itumong tuyo sa simbahan, no, gitahod nato ang larawan isip nga representation kay do na may gilarawanan, no, busa pinaagi sa mga larawan nga atong gihagkan og diin atong gikuan ba kana bitawong gitahod, no, atubangan sa larawan nga gitahod ta kita nga muduko usab, no, sa atong mga ulo umuluhod atong gisimba si Kristo og gipasidunggan ang iyang mga santos nga kansang sama ilang gilarawanan. So mo na official nga panudlo simbahan Bro Glenn, no? So sagara na to supak sa atong mga kaigsoonan kining mga kaning nasa si Biblia nya, ila manggong dili nila kontekstohon ba, no? So matud nila ngano man ni nga ang hinungdan dunay mga katalagman sa maslinog nganing tayog sa ato ang nasod Pilipinas, labi na dito sa Maasim Sarangani ba to ang epicenter nga nig magnitude og 7.8, no, kakusog ang nga linog. 7.8 kung ako masayop, no, 7.8 man gyud. Unya di man ni taga P-box maning mga naa sa social media nga ingon nga ang rebulto mo hinungdan sa pagtayog sa kwan atoon po nang iampo sila, no, kay wabus lang sayo di man taga P-box. Unya ang tinud-anay gyud ana nga ang kining gipasabot sa Biblia nga Dios gyud. Kaya na sa Exodus Kapitulo 23-5, hinumduma na to nga ang katawang Israel kaniad to, nalibutan sila sa mga daghang nasod nga mga kanang mga dili, wala magtuo sa Dios, mga lahi ang tinuan, dili sakop sa Judaismo nga relihiyon. So, doon na sila yung mga Dios-Dios, no? Mabito itong uban nga mga hari kaniad to, sa labi na sa si Haring Solomon na dadani sa pagsimba sa Dios-Dios tungod sa iyang mga asawa, no? Kay nadaldal siya sa pagsimba sa Dios-Dios niya. Di mo yun to, balaan itong mga tawahan na katong Dios-Dios. Unya, matod pa ni San Pablo, kung atong hinumduman ang suwat ni San Pablo nga ito sa taga-Korinto, diya sa 1 Korinto, Kapitulo 8, niya tudling 4, nga si San Pablo, may pasidaan ka na itong daan. May ngayon San Pablo, nga ang Dios-Dios, no, ang Dios-Dios nagrepresentar, nagbutang, nga dili siya tinuod. So dili yun siya tinuod, nga may existir ba? No? Sama ni kanimulok, no, ni Astaroth, dili man gyud sila tinuod nga naa na sila. So sakto San Pablo siyang pagpumatuod nga ang Dios-Dios nagrepresentar og butang dili tinuod. Unya, kung ikumparar nato sa atong mga imahe diya sa simbahan Katoliko, tinuod man sila. Nga naa man si Santa Maria, nya naa pud si Kristo, nganong do natay imahe ni Kristo. Do naa pud tay imahe sa mga nga santos nga kung atong tanawon silang mulok, Astaroth, kato silang ripan kana nasa New Testament. Dili gina sila tinuod nga may existir. No? Dili po na sila tinuod nga mga balaan. Wala po ta nag-ila po sa mga santos nga Dios. Diba? Klaro man na nga ang simbang Katoliko atong giila na to nga Dios. Mauman ang kanang tulo ka persona, no? Ang Amahan, Anak o Espiritu Santo diya sa kahiusaan sa pagka Dios kanang Santissima Trinidad. No? Diya man ta nagtuo. Unya ang mga santos ato sad na silang gitahod, no, isip pagpasidungog sab nga diin mapasidunggan sab ang Dios pinagis mga santos. Mao man ay official teaching simbahan, mao man ta miingon nga kanang nagsangpit sa mga santos nga Dios na sila, no, nga miingon ta nga San Pedro, no, luwasa kami, no, kaluyi kami, pasayloa kami sa among mga sala pinagi ni San Pedro, no. No, ang Dios may makapasaylog sala. Mabito na akong gisgutan tong nangagi batog Brooklyn katong pagkabahin sa kining pag hatag sa awtoridad ni Kristo ngadto sa mga apostol sa pagpasaylog sala ngadto sa katawhan. So klaro man na kayo nga diha sa ato ang katesismo nga dili diha ang larawan may gisimba. O kanang meaning pud pagsimba, inun pud pagsabot sa ubang mga tinuan. Kay ang term nga simba, Dios na dayon. No? Dios na dayon. Pero dako tag katingala atong mga kaigsoonan nga kinabang dunatay kining gitawag nato og mga kaigsoonan usab nga nagbaton pud og mga larawan pero dili man nila atakihon. Like for example, dunay larawan sa kuan sa kining dito sa Amerika nga tinukod sa usa ka satanic church ba, no, nga gikomisyon sa satanic church, kanang satanic temple. Naa dito sa templo, dito sa satanic church. Nga dunay gadupa dito, nga dunay kuan dito, kanang larawan ni Baphomet. Kato si Baphomet, kay satanic church man, kung dili man yun nila atakihon, matag dunay panghitabo sa Pilipinas, bagyo, linog, baha, ang pasanginlan nila ang simbahang Katoliko. No? Na bitaw atoa ka na ato nang ngamuyo man ta na doon tay mga pagampo doon tay kanang Oresio Imperata nga diin malikay usab kita sa mga kadaot na naghagit pud kanato sa pagatiman sa atong kinaiyahan kay ang resulta manggod nga nung doon tay mga katalagman tungod kay sa pagpasagad nato sa pagabusar usab sa kinaiyahan. Mo ni sagad natong ma na tay mga katalagman ngano man na climate change mahitabo. Mabitaw si Papa Francisco mi luwat og suwat no kadit kaniadto sa kuha ko malimot sa tuig 2015 ba bro Glenn nga mi luwat siya kana encyclical letter nga gitawag og Laudato Si. Diin ang Laudato Si na atong ako daghan gyud na siya mabasa na kabahin bitaw sa pag conservar pag kanang gitawag na to ecological conversion ba nga makonverter in taon ta sa pag-atiman sa ekolohiya nga diin dili na to pasagdan no kay ang usara ba pod nga pag-ingon og pagsimbag Dios Dios dili man kay kana pag pagkana bitong uban moingon sila katong nagsimba mga pagano kaniadto nagsimbag Dios Dios ilag yung gisimba tong mga larawan ba nga walay gilarawanan so kana pung kahakog sa tao usap una kamatang sa pagsimba dai Dios Dios nasa katasismo na to no kay diin wala naman siya bili wala naman siya panahon sa Ginoo kay na busy naman siya siguro sa negosyo wala si panahon sa pagsimba sa Ginoo usa na kamatang sa pagsimba sa Dios Dios no di na to makita ngayon minsan moingon sila nga kanang ang kana lagi og pagsimba sa Dios Dios magatubang og larawan adi si piat na kay mismo gal si Josue nagatubang gal sa larawan no nagdi kay nagluhod naghapa pag atubang sa larawan pero yang gipasidunggan ang Dios pero nagatubang sa larawan wa man to magpasabot nga larawan mismo mo ay Dios no kun dili nakigsulti nagampo siya sa Dios nangaliw po siya no nga di nang iyang katawhan kauban usab ni Josue nga nangayo sila pasaylo sa Dios tungod sa ilang nabuhat nga kining sala no so mo nay lintungan ay pudiha mga kaigsoonan nya kanang gitawag og Laudato Si Brooklyn no isgot tagamay aning kabahin sa ekolohiya kanang miingon mo si Papa Francisco nga kung atong atimanon kuno ang kining kabuhatan ang kinaiyahan usab mo atiman kanato so na kaning atong pangapagkaon na to diha man nagikuha no ang mga isda sa man nagikuha dito sa kadagatan unya ato nang pasagdan atong pagpasagad na to paglabay na to bisag unsa labi na do na tay gitawag og throwaway culture dayon kana throwaway culture ba mura bitog na una-unaan bitaw to labay lang bitaw ni kuman labay lang dayon ba di na to makuan mahip magtawag na kanang dili na takabalo nga do na di epekto sa maong pagpasagad na itong pagpanglabay. Kay usanay nung dan, madaot ang kadagatan. Labi nagmubaha, paduong nito ang mga basura sa dagat niya. Mga isda dito, di na makakaon o insakto nga kinibitong pagkaon dito. Kay makakaon naman itong mga kimikal niya, makaon sa nato. No? Niya, gamay na lang po kayo, mga matay kayo, tuwa na yung slay-ulay yung dapit ang mga isda. Niya, kita, unsa pa may konsumuho na to, di mo mahal yun ang mga presyo sa mga pagkaon kita gyud piktuhan unya kini pong uban nga atong mga kaigsoonan imbis mo tabang unta ni kanato sa pag di lang sa pagampo di sa pagbuhat sab no sa pagatiman sa kinaiyahan dili kay rumbo katoliko katumang ribulto maingon man din ribulto may kining na kun ani kining hinungdan ani no mao gini nga unsa may masulti na to Brooklyn nga nganong dili man nila kaatakihon ni uban nga duna may mga larawan po ni uban mga tinuhuan no Katolik ko may dagan kay may larawan sa uban oy Katolik sa Satanic Church Baphomet din apay mga kanang mga gipangbutang nga mga ribulto bitaw sa mga tindahan no baswerte ko no unsa may masulti na to problema nganong dili man nila ni pasanginlan di man po nila apilon ang asibang Katolik ko ang larawan pag yun ni Kristo labi na larawan sa mga santos mao ilang makanunayon nga
7: sana yun ilang target anak bro ang gusto nila nga kanay bitawng usa ka panlitan ba sa usa ka punuan og mangga kanay bang usa ka punuan og mangga unya nindot kay tamis kay og daghang kay bunga unya pati yung daghang manglabay daghang kay manglabay pero ang usa ka punuan og mangga unya aslom unya daot pa jud awa gyud manguha bro mo ni sila ikumpara nato ni sila sa aslom og daot og bunga ang katoliko magud namong ngingi sa kanindot og bunga unya tamis kaayo mo nang daghang manglabay unya katong mga tagat ila na oh mo na nga kita ang mga katoliko ligunon jud nato tong pagtuo ligunon jud nato ang ato ang pagsalig no sa tong kaugalingon nga di gyud ta mada sa mga tintal nila no okay maayo magunis sa
6: tintal na di ay no nga ang simbahan mi kanang mi pipahinumdum kanato labi na sa mga santos si Kuan si San Anselmo of Canterbury mingon siya nga kinahanglan kuno nga atong pagtuo kinahanglan nga mo padangat mo sadsad gyud sa tinud-anay nga kahibalo unya kay kung dili ta makahibalo sa atong pagtuo malagmit nga masagulan ni og totoo. Nya kanang totoo mo na ni delikado. Lakay wa man ka inosente kas pagtong simbang Katoliko, sagad ana maadto jud ka sa uban nga mga pundok no, na kinsa may makapaldo anang kato mga laing tinuuan no. So kinahanglan nga matudluan sab nato atong makaigsoonan no kanang mga Katoliko sab nga di sila mapalong og mawad-an sa pagtuong Katoliko. Kay ang ato ani labi na sagad ani sa wayo nila ang kining imahe sa simbahang Katoliko nga matud kuno do na kuno'y aktor nga artista nga ang inyohang kanang mata kadungog ko ana sa bro mas mayo po datong tagaan sa do pagtagad no patinaw kay sagad tong mga artista bitaw nga nagdala sa katong Passion of Christ nga mingon sila nga ang inyong Kristo katong mga artista nga dili man to ang Dios dili kay gisun-an lang man to sawa patong mga artista hadaan ang duna natay kining larawan sa itong Ginoong Hesukristo ang simbahan no, bisan ang mga early Christian kaniadto sa catacomb no, dito sa catacomb nagtago-tago kay latuson man sila sa mga emperadores kaniadto doon na yung mga painting dito sulod sa mga langob kung catacomb ang kanang catacomb dito man sila magselebrar sa kaning santos ng Eucharistia kadtong mga early Christian kaniadto Brooklyn. So doon na yung larawan bisan sa ang mga apostolis no, mga dusik apostolis doon na yung mga carving, mga painting kaniadto. Labi ng painting bitaw kanang anang Our Mother of Perpetual Help kanang enhance kanunay panabang painting. Wala ang nagpintura na ang saka artist nga si San Lucas. Mo nang doon natay imahe sa mahal nga birhen nga nagunit siya, nagkugo sa ang anak nga si Hesukristo ang batang Hesus unya dunay duha ka anghel dias kilid mo nay painting ni San Lucas no sa tradisyon sa simbahan mo na nga ang simbang Katoliko dunay puy nang gama oy kay gitagaan maghiyas pud ang taos panggama naman na sa Exodus kapitulo 31 nga tudling 35 nga gihatag pud sa Dios ang kining talento sa tao aron sa pagpanggama sa mga imahe o dili tanan ingon maghimo kag larawan Dios na daghan biang mga ito ba yung mga eksunan o ba? Napos sila mga pamplit nila. Napos yung naong ni Jesus Christ. No? Asa po ka na sila nakasuunan na nga, mga imahe no? Sa kining ilang mga cover sa ilang libro. Delikado na sad kayo. Kay, kanang, siyempre, asa ka nang hita na bing anong doon naman kailarawan sa itong Ginoong Kristo na dili ka sakop simbahang Katoliko. Aron to, pagdani siguro sa mga membro nga way kulang pagtuog, wala inusinti sa kaibalo. So mo siguro na lang target no. Unya atoa ni mga eksunan diri sa Katesismo simbahan. Klaro nag-ingon ang simbahan na ang simbahan Katoliko nga dili diha sa larawan kun dili sa gilarawanan. Nya dunay kanang matang sa pagsimba.

0: Ayo ba pangaliupo
1: Oh,
0: pa
1: pangaliupo.
0: ngadto sa Dios no
1: Oh.
0: nga mapuy-puy unta ang kining grabe natong sa nato labi na sa pagdaots kinaiyahan pag wala na natoy pagtagad sa atong sa atong katilingban no labi na wa na gyud pabaya ng uban ba nga kinabitaw kita nasa simbahan ang atoa ni nga iapil mo ginato sa pangamuyo nya kanang prosesyon usap po na ka kanang makahatag po nato na siya og indulhensya makakuan sa tuwa ba no kana to mga sa na to uban nga limta na to uban hindi nga mangumpisal ta nya ang atoang sa dito wa pa nato na bayre dapat ingon i-restore ta nato ang damage sa atong kuan nya pinagi sa pagprosesyon no atong dias pagantos dias pagprosesyon Brooklyn nakatag sad nato ni kaligon no nga hatag simbahan man ang simbahan mihatag mag indulhensya nato nga diin kita usab nga makuan pod kana bang ma-restore ang damages nga nahimo nato sa atong sala no atong sala nga napasaylo na so pinagi sa indulhensya makuan ni siya mahulip maalibyo ang maong sala nato ang sakit sa kining sala nga napasaylo na no kato bitong gitawag og temporal punishment mao di ay no so inana Brooklyn nga kining pagprosesyon na apo nas Biblia bisan ang Old Testament kaniadto ang katong sudlanan sa kasabutan giprosesyon mangani no pito kalibot ba to sa kining turi nya nalusno ang turi wala dili pinaagi sa gihansakan og missile kun dili pinaagis pagampo-prosesyon. Oh. Nalusno ang mong turi. Midaog sila sa gubat, no? Pinaagis pagprosesyon, no? Muna nga ang bisan si Moises, nahimo usab nga representante, tagapamagitan ba sa Dios o sa tao. Kay pinaagis pagampo ni Moises, midaog man sila. Kaya kung muhunong si Moises pagampo, mapildi man sila sa maong gubat. So inana Brooklyn nga pinaagi din ni Moises, pinaagi po sa mga santos, no, wala gyud to mi-direkto gadto mga tao. Kundi pinaagi ni Moises, si Moises may nahimong hinungdan sab no nga dihas pagampo ni Moises midaog ang katawhang Israel, pinaagi dias gubat, no? So dili nga diretso direkto gad. So bisan si kuan katong tulo ka higala ni Hob, midiritso ba sila sa Dios? Wala. Ang Dios miingon gali, ayaw mo dili ang inyong mga pangaliag, mga pangaliupo, ang inyong pagpangayog pasaylo dili nakudunggon. Adto mo ni Hob nga taong balaan santos no, nga akong sinugo kay si Hob magampo alang kaninyo aron mapasaylo ang inyong sala. So, moagi gyud ang mga santos mo na ang simbahan do na tay mga imahe sa mga santos Brooklyn kay sa Hebreo kapitulo 13 tudling city miingon man San Pablo sayang suwat nga to sa taga Hebreo nga tan-awa ninyo pag-ayo hinuktukin ninyo pag-ayo pamalandungin ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto kung giunsa nila pagkinabuhi unya suna og sunduga ang ilahang kinabuhi no o pasidunggi sila subot pasabot mao ba ito ng fiesta pagpasidungog nato santos nga diin kita na may mga patron gud nato nga maayo siya sa kining kuan kining mga masakiton no patron siya sa masakiton si Saint Francis of Assisi patron sa ekolohiya patron sa mga kanang biniyaan mga binilanggo no kay binilanggo uman usab na bilanggo manggod po ni si Saint Francis of Assisi mo nang patron siya sa mga kana bitang wa nay nagatiman kay dunay san lahon iyang gihagkan iyang gihalok o iyang gigakus gusto niya nga patas tanan ba kanang tanan nga nakita niya tanan sa kalibutan iyang giisip nga igsoon si Saint Francis of Assisi iyang giisip nga ang kakahuyan kadagatan mga mananap mga timawa nga wa nay nagatiman nga kabus iyang giisip nga igsoon bisan pagani ang iyang kamatayon iya gyapong giisip kabahin sa iyang kinabuhi giisip niyang igsuon mo ni kinabuhi ni Saint Francis of Assisi unya natay mga santos no kay kana mga santos muuban na sa pagbalik ni Kristo no pagbalik ni Kristo inubanan sa mga santos na sa sulat ni Judas Tadeo, Kapitulo 1, niya tudling 14, huwag ko masayo, Brooklyn, nga inigbalik sa Ginoo, inubanan sa mga balaan. karon be pinaghantag kay ila ng mga santos no ato aras dito si ano si San Roque to si Saint Francis of Assisi si Mother Teresa of Calcutta si daghan kita mga santos no si si Saint Faustina of Kowalska no pagkadaghan nag santo simbahan namo na nga ma inigbalik sa Ginoo dili ang dili si Kristo maginusara ra doon na yung mga santos na
1: sila mga taong balaot
0: o sudusog yung mandaot sa mga santos si San Antonio de Padua lang dauton pero ato mga po ng sabton sila kay basin po siguro wala na matunuli bagin sakto pagtulunan sa simbang katolis, katoliko wala na matagaig katesismo during nga nabunyagan na sa simbang katoliko wala pa na sila madala sa katong mga kuan leader dito atong siktaha nga mao'y nakapaldo no so kanang mga santos simbahan do natay imahis mga santos mo na makita na to nga naa di ang presensya sa Dios ba makita ato simbang katoliko do natay imahe ni Kristo nga di sa tubangan nga ang kanang gi-crucify nga Kristo pasabot man gud nga giluwas na pinaagi sa kamatayon ni Kristo no dia sa kamatayon ya pagkabanhaw ni Kristo kadaugan nato na lingkawas ta sa sala no pinaagi sa pagkabanhaw midaog sa Kristo batok sa sala mo na nga si ibang katoliko do natay mga santos imahe sa mahal nga birhen sila wala sila imahe sa mahal nga birhen hinuon kusog kayo sinati man ato ngano man nga grabe kayo ang ilang kanang allergy kayo sa imahe sa mahal nga birhen maghisgot na galita o kanang kabahin sa mahal nga birhen murag mo kuan sila Brooklyn tingala ta nila kay murag musaka ilang kabuhi og hisgotan na ang kining gitawag og kabahin sa pagtuo nato sa mahal nga birhen no ngano ka na nga mingon ta maghimaya ka Maria puno kas grasya ang Ginoong Dios maanaa kanimo naa sa Biblia ang anghel midaig kang Santa Maria no sayop ba din ang magpagdaig sa mahal nga birhen nga di man sayop kay mismo gani si Santa Maria diha sa Lucas kapitulo 1 nya tudling 48 ba na Brooklyn miingon man si Santa Maria nga sukad karon ang tanang katawhan no ang tanang katawhan magtawag kanako og bulahan niya nga atong pinangga kumusta man nga di man gay mutahod sa mahal nga birhen no kay kuno Dios na waputa nagingon nga ang mahal nga birhen Dios no gitahod nato na siya nga isip kanang gitawag nato og hyperdulia tungod kay taliwala sa mga santos siya man ang gipili sa Dios nga puno sa grasya unya wa gyud maulipon sa sala kay alangan og maulipon sa sala ang mahal nga birhen di siyempre ang atong Ginoong Hesukristo apil sa kaulipon so wa gyud sa ang mahal nga birhen mo tang natay term nga gitawag og Immaculada Conception usa sa dugma sa mahal nga birhen no so unsay may uban pa nga ipambit nato Brooklyn ang kaning bahin sa kwan sa rebulto
1: anyway ang kaning larawan nato mga kaigsuunan ilabi na sa mga kaigsuunan nato nga katoliko kaning nasa ato ang simbahan no kaning mga larawan sugo kana sa Dios kaysa sulod sa templo doon na jay mga kinulit kalarawan Ezekiel 41:18-22 no nga pabutangan jud kay kana magkung larawan diha mo na timailhan o timahaan nga kana templo jud sa Dios kay naay mga balaan kay katong wala basig makaingontag budiga siguro sa asini o kopra siguro naay kay larawan no
0: naay simbolo
1: oh naay simbolo
0: to naman na sa Salmo 34 katong mga kontra sa Dios giguba misulod sa templo unya ilang gipakayab ang ilang kaugalingong bandila ilang bandila ba ilang gipakayab ba kontra to sa Dios ilang gibungkag ang templo unya ila pang giatsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho naman na sa Salmo 74 nya tudling 9 ngadto na sa Jesus bana mabasa Brooklyn nga dunay kahoy nga may dibuho gilumpag sa atsa og martilyo so sulod des templo de Brooklyn na de mga simbolo na de mga dibulto dito no na gyud ay mga imahe dito oh nya kato imahe di gito imahe sa Dios oy no kadus apo guna si Ripan ug si Baal ug si kana butang na to kato silang Moloch Astaroth kanang gisgutan sa unang hari kapitulo 11 versikulo 33 nga dunay mga Dios-Dios dia katong katubitaw na nadani si Solomon sa pagsimbag Dios-Dios, katong si Moloch, si Astaroth, no, katong silang Astarte, daghan tong mga Dios-Dios ditong gisgutan. Unya ato ba din ang makita sa simbahang Katoliko ng mga imahina, di ba wa? Uso umingon sila nga sumala ra gyud sa Biblia. Nya ang mabasa sa Biblia na may gisgutan nga Dios-Dios. Nya ano pasanginlan mga Katoliko nga wa man ta na nagbaton. Ang atong gibatonan, ang susama man sa gibatonan sa templo diha sa Old Testament. Unsa may naa diha sa sulod templo, kanang larawan nga balaan, unsa man abi pananglit, kana di ang anghel nga kirubin na man sa Exodus kapitulo 25 nya tudling 18 ngadto sa 22. Unya gihulagway po na ni Ezekiel sa iyang suwat diha sa Ezekiel 41 tudling 17 ngadto sa 20. Gihulagway po na ni Ezekiel diha sa nga ang sulod templo ba yang gihulagway nga unsay naa di sulod templo. Duna po yung naong dito sa tao, dunay naong sliyon, then dunay mga kirubin dito. Dunay mga larawan dito nga langit noon nga binuhat. No, dili susama atong si Moloch, si Astaroth. So mao to Dios Dios katong sa bag-o pong sa daan sa New Testament, katong si Diana, Dios Dios man to sa mga pagano. Wa man ta nagbaton ana ang atong gibatonan, ang larawan man sa mga santo, sa mga apostoles, no, sa mahal nga birhen ug sa atong Ginoong Hesukristo. So bisan sila tuod, mingon sila ayaw mo pagkulit og larawan mismo sa ilang simbahan, sa ilang katong namagutay mga suki kayo nga mga dili Katoliko, napod man sila larawan. Pero ang ilalaging rason, wala man namo simbaha, Brad. Representation lang, mabito na sa atong simbahan. Wa man po nato, wa man taga-simba sa larawan. Kaya inigpag-ampo na to diya, Santos nga Misa. No? Mingon ta, like for example, sa Lord's Prayer, mingon ta, amahan na mo, naakas sa mga langit man. Wa man ta diya sa larawan. Kaya ang larawan, representation lang yun na sila. No, nga dunay gilarawanan. Muna nga, dako tagpagtahod sa larawan, kaya dunay gilarawanan, anak. Muna nagtahod ta kana bitong monumento ni Jose Rizal, o nya imo nang gubon dia dinhi mo tahuron dia na magigilarawanan ana, di ba, kasuk-sukan ka sa gobyerno, ibulumpago na, di ba? So ina na mga nagtahod pud ta nga dunay mga tao, mga santos nga kanang nagkugi silang kaugalingon, nagputli silang kaugalingon, no, nagtinarong, nagbinutan silang kaugalingon, no, nga naay giimahe sa simbahan, gideklarar na siya kini siya si Saint Juan, gideklarar nga santos, kay napamatud-an siyang kinabuhi, pinaagi usab sa mga milagro nga naitabo siyang kinabuhi. Unya parehato ni Juan, no, ni Kaluring katubitaw na sa Tagig, gi-beatify naman to, gi-proseso na to siya, no, Pilipina, nga nagtrabaho sa gobyerno. Unya dako og sweldo, hapit na unta to siya mo-retire, pero iyang gibiyaan ang iyang katungdanan diha sa gobyerno, nga full-time ang sweldo. Kay kato siya, katikista manggod to niya. Manggod siya, part-time raman siya. Pila raman ka-time niya kanang mahatag dito sa pagkatikis niya ba? O niya, iyang gibiyaan ang gitalikda niya ang kining trabaho sa gobyerno. Iyang gisurinder, iyang gibiyaan. May add to noon siya sa pagkakatikista. Aron ma full-time siya sa katikista. Nga wa na sweldo-sweldo. Oh, so, naabay makabuhat niya na nga kuan mga nasa ubang mga sikta nga ninana ang gisugal ang kinabuhi tungod ug alang simbahan, wala oy, no. So maying hapon sab kang John Santillan, Jojo Tigwilo, no, matod pa dinhi naputoy napoy napo kay kuan diri, bro, no, iman suntan-aw sa atoang live, no, maying gabi kanatong tanan diha, no. So sa pa may dugang nato napa ba kay paambit, Brooklyn, kabahin aning ginikabahin sa atong gisgutan karon, Brooklyn.
1: Okay, sagrado jud kayo mga kaigsoonan ang ato ang mga larawan. Kay basin gani si Josue, Josue city size ba na, no? Nga tungod sa kasuko gigisit ni Josue ang ihang gisuot. Unya ming hapa atubangan sa kirubin. Ya si Josue ming hapa yung kitang nod gani, no? Ming hapa yung atubangan sa kirubin. Ya tungod sa ihang pagsalig ug hugot pagampo si Josue dito, taliwala sa kirubin na dungog niya ang tingog sa Diyos. Nakikita ang Diyos dito ni Josue ka sa sudlanan sa kasabutan. Nga mao ang kirubin. No, muna nga ang ato ang mga larawan, no? Mga balaan nga larawan, sagrado jud kayo, pero dili, wala na ito nag-iilang kuan ha? Wala na ito nag-isimba. Kung dili ang atong gisimba, isa ra gyud ang Dios, ra gyud mismo. O kana magud atong mga larawan nga naa sa tong simbahan, ti mailhan ra gyud na nga balaan, no? Balaan ang atong simbahan kay duna po'y mga kinulit nga mga balaan nga larawan sama sa kirubin, Señor Santo Niño, si Birheng Maria, dako kay natabang. Kung walay Maria, walay Kristo.
0: Ako deng na inumduman, Bro Glenn, nga katong dunay usakas usa sa kanabitawong pagsupak simbahang Katoliko labi na labot ning larawan, ilang gamiton ang Isaias 46 tudling 6 nga to city. Mahingon sila nga ang kaning ang mga tao mihatag sa ilang plata o bulawan o nagsuhol sila platiro aron himuong kining Dios-Dios o ila kining gisimba. Pasano nila kini o dalon itungtong nila kini sa butangana ni ini. So, ang ilang pasangin lang, ang simbang Katoliko, pero ang konteksto di ane, Brooklyn, akong nahinumduman, naaday konteksto ane sa 1 o 2, versikulo 1 o 2. Kini di ay gisgutan ane sa Isaias 46, size nga to city nga ilang gamiton, doon na di ay gisgutan sa versikulo 1 o 2. Unsa may gisgutan ane sa versikulo 1 o 2? Sibil o sinibo. Mga Dios-Dios ni. Mao dinigi niya ang ilang basahon, di aras lang magsugod sa size nga to city. Dili nila basahon ng 1 o 2 kay masakpan man nga ang gipasabot di ani nga kining Dios-Dios si Bill og si Nibo. Wa man tay Bill og Nibo sa atong simbang Katoliko. Pero ang ilang pasanginlan ani kumugamit sa lang nga teksto, ang simbang Katoliko na dili na katong gisulatan sa gipasabot ni Isaias si Bill og si Nibo, no? So mo ni usab-usab nga kanabitawng kinahanglan ta magtuon sa pagtulunan simbahan. Mingon man gud sila, Brad, katong sa Old Testament, gigisugo man to sila. No? Nya ka na din mabasa na to sa Dos Hari, Kapitulo 23, nya tudling 15 nga tos 18. Nga si Usaka, kuan si Usaka, si Hirubuam ba to ako masayop? Nga Usaka, kuan? Usaka hari, nga gipanglumpag niya ang mga Dios-Dios, halaran, ditos bitil. Iyang gilumpag ang mga Dios-Dios, no? Kadtong Dios-Dios sa Moab, iyang gibungkag. Mao to nga, kadtong katapusan niya, kaya nakita man siyang monumento, Bro Glenn, sa unahan. Yung utana siya sa mga tao dito. Mingon siya nga, unsa man ang monumentoha diya sa unahan. Mingon siya ang mga tao dito nga, maunay usaka monumento, monumento sa usaka propita, nga maoy gatagna sa imong gibuhat karon diri sa halaran sa bitil. Ingon din ang hari ayaw nang ipabungkag. On irespeto gali sa usaka kining kuan propita nga mimitagna. Propita sa Dios, wala niya bungkag agapil. Ang yang gibungkag katong mga Dios-Dios gyud. So gitahod niya nya mingon sila nga Brad katong sa Old Testament gisugo mangutu si Moses pagpabuhat. Nya kato din gibungkag sa hari katong monumento sa propita gisugo dito sa Dios nga ipabuhat ta. Si Solomon pud usab nagbuhat na pud siyang templo. Nya gisugo bali sa Dios pagpabuhat. Dili oy nga but pasabot nga katong templo gani ang katong naasod templo ang Hulagway templo do na gyud presensya sa Dios. Muna kung atong basahon ang Dos Kronikas kapitulo city ba ni mga kaigsunan, kung ato ning basahon ang diri sa Kronikas ba ni nato mabasa nga ang kanang gisgutan diha problem nga templo, no, matod pa diha kuan gyud na kanang hangtod sa hangtod gyud na, Brooklyn, nga gisgutan da Dos Kronikas asa to nga ato mabasa adara Dos Kronikas kapitulo 7 nya tudling 15 ngadto sa 16, no, nga hulagway sa templo dunay mga balaan. Matod pa din hi mga kigsunan, bantayan ko mingon ang Dios, bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko kining temploha ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod. So kadtong hulagway sa templo, Brooklyn, naam gitoy mga kining mga sagrado nga larawan, mga balaan nga larawan, no. So lahi ng Dios-Dios nga dili mga balaan nga larawan ug lahi pud ning gipahibuhat sa Dios. Lahi tong dili ipabuhat sa Dios kay mga Dios-Dios to. Kay dito magyud sila magsimba sa larawan mismo, kay mingon San Pablo nagrepresentar man guna Brad og butang dili tinuod, lahi pud ning larawan nga gipabuhat sa Dios. Kay nagpabuhat man pud og Dios ang Dios og larawan, no? Larawan nga balaan, labi na katong katong arkas kasabutan nga dunay larawan sa duha ka kiruben. So dunay magito larawan sa duha kiruben nya magampo ang katawhang Israel, magatubang dito sa kining kuan, kining larawan nga kiruben. Wala man sila magpasabot nga ang kiruben gyud mo Dios katong mga larawan dito. Pero katubang sila. Di lang kay Lord hapa gyud si Jesus. So but pasabot nga dunay giatubangan sila nga dili daotan ang pagatubang og mga og larawan oy. Nga kung iyang larawan mo imong gipasidunggan, nagtuo ka nga dunay birtud na diha. Nagtuo ka nga kanang larawan mo Dios mismo kay walay gilarawanan. Kana gitawag nga Dios Dios. So sayop nang gi pamutang-butang sa atong kaigsoon, no? So at least nga nakaibalo ta unsay dagan sa Katesismo simbahan unsa ang larawan, no? So ato po nang ipaambit ngadto sa uban Brooklyn. No, pa kay ka dugang Brooklyn.
1: So tataw kayo og tin-aw kayo karong orasang karong mga orasa sa kagabhion nga kanin ding larawan nga gisgutan diri sa Old Testament ilabi na sa Dos Hari 5:13 nga tataw kayo nga kaning mga kwan Diyos-Diyos naghulagway nagpresentar sa mga butang nga dili tinuod.
0: Dili gyud natinuod. No?
1: So tataw kay atong napaklaro karon sa kahanginan nga kaning ato ang pag masi-masi karon sa larawan nakita na hayag kayo no ang kamatuoran nga ang Diyos-Diyos dili gyud tinuod kay Diyos-Diyos man. No, dulumtanan sa Diyos. Unya kaning larawan nga mga sagradong larawan nga sa sud sa atong simbahan gisugo gyud na sa Dios timailhan nga kana balaan og simbahan.
0: No nagay kasana Brooklyn atong nakoy amigo sa una ba nga kana bitaw kuan siya kanang pero amigo kay mi sing atanan pero ang iha supak gyud siya nang larawan nga ako siyang gipakita sa larawan sa atong Ginoong Hesukristo kanang Secret Heart of Jesus o kining Immaculate Heart of Mary nga larawan. So karon kay ang resulta karon gamay siya nga adili na brad di wako kailana aton niya nga mao ba nang dagwaya gyud sa atong Ginoong Hesukristo mao ba nang dagwaya gyud sa mahal nga birhen ana siya nya ako siyang gipakitaan og laing larawan katong larawan ni Baphomet katong satanic mga larawan kaila siya siya nga kana diablo man ang larawan kaila di siya sa larawan sa satanic ang katunong larawan sa atong Ginoong Hesukristo kang sa mahal di siya kaila ingon nganong tig-on sa kaila-ila di mo kaila gyud mo gayo sa satanic gani ang sa Ginoo gani nga mga larawan dili nung kaila no kung makaingon ta ba nga tig-on sa kani sila di pun la daoton ang mga satanic nga larawan no daghan mang mga larawan gyud mga nag-uban po mga tinuan ay mga larawan sa kanang dili ba kwan ba mga Christian bitaw daghang larawan eh kato yung satanic church gyud diya sa California USA nga gitukod ni Sandor Labe niya na ay larawan ni Baphomet nganong dili man nila atakihon
1: yung procession po to
0: oh giprocession po to nganong diya gani pag procession gali
1: ang cross baliktad
0: ang kita gali ang simbang katoliko mong gali mo imisumpo ato pinagi santos nga rosario wagite nakitaan siguro protestante ito nga miuban ba miuban dito sa pagpangamuyo dito sa Dios nga masumpo ning mga klasiyas tao nga nagdaot po maka mo to yung nakahatag o katalagman yun no kay kato siya Dios naman gito kay larawan gito ni Baphomet nya makaila lagi sila sa larawan ni Baphomet nya kana sa satanic nga larawan nya katong larawan sa mahal nga birin ug sa atong Ginoong Hesukristo katong Secret Heart of Jesus
1: ilimod nila
0: Immaculate Heart of Mary dili man sila kaila no matingala ta tigunsa kani nila pero ang ato nga ato gyapon silang i-guide ba nga siguro ang kining uban sab nga dili kayo magtuo no nga gikas katoliko siguro nga wa maatiman sa katesismo wa kayo makadungog sa katesismo nya mo simba lang og kanang ting Pasko nya mo mapay una mo gunit sa plato o sara o plato no so mo ni mga tawa nang itawag man ni simbahan og mga nominal Catholic nga nadugay na kuha gyud sa ato ang pagpadangat nato pagampo sa diha Santos nga misa iapil sab nato sa pangamuyo nga diin nga kita mahikap bang ilang kasing-kasing sab no nga makatabang daghan mga pastor biya nga protestante bro nga mibalik simbahan nagpanalipod pa simbahan no so matay igong panahon sa pakiguban bro sunod panahon sa Domingo na sad no atong isgutan ang mga uban pang topiko sa simbahan Katoliko. Salamat kay Brooklyn sa imong kon akong kauban si Brooklyn ako di si Rotsam Loranilla no salamat kay sa pagtan-aw sab ninyo diri usab sa Efata sa programang Efata sa Radyo Bagting. Wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamaturan kundili ang pagdapig niini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: 106.7 FM. Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetasong babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Sa tanang panahon pahimuslan siya. Mga higalaw, mga suki na mong tigpaminaw, welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Maayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw sa pagka Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na ning Radio 9. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa gihapon, mabati kita ninyo. Bisan pa sa unang sibian din his dakbayan sa pagadian. Lain-lain kung dili ang Radyo Bagting. Madungog kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 FM. Nagihapon, walay hunong atong simulcast mga suking tigpaminaw. Panayang kita nga nakasimulcast bisan pa sa DXBZM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kininyo ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban
1: Brother Vincent Palisbog gikan sa Iglesia sa Tabina,
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapu-an.
3: Busa magkalipay pa sa Espiritu magpista sa tanaman nga dagkaya bunga.
0: Bulan karon Brad Mayer sa nga Hunyo, no?
2: Amen.
0: Oh, John 14. So, tiyod-tiyod na ta mga suking tigpaminaw. Na nagkaalagad. Ganto sa atong mga kahigalaan. Kapag sulti sa mga kamatuoran. Na natago sa balaang kasulatan. Sige po, maayong gabi sa ta ng mga igsuon nga nagasubaybay. Saan pa nag-view sa atong lives kanunay? Sa mga nag-share sa atong live. Ayong gabi kanyang tanan mga igsuon, no? Tama sa inyong walay puas nga pagsuporta. Di man suporta sa material nga bahin. Naglaomi bisan pa sa mga pag-ampog ang inyong presensya usab. Salamat sa pag-share kay tungod niya na makatabang kita bisan pa sa mga kaigalaan na to. Nga nanginahanglan yun sa mga kamatuoran. O bisan pa usab sa mga kaigsuona, no? Brother Mayor gikantas sa Tagum, no? Tagum, Davao, probinsya sa Davao, no? Tawag siya, Davao province?
2: Davao del Norte.
0: Oh, Davao del Norte, Tagum, no? Pero sa kinatibukan, marag matawag siya
2: Davao region.
0: Oh, Davao region. Ano, Davao region, kanang del Norte province, wala siya, no?
2: Probinsya sa Davao del Norte.
0: Okay. Probinsya sa Davao del Norte. Ngayon gabi, gikanta dito po, meron niya, atong nahibalag ang naglain-laing mga kaigsuona, no? Naglain-laing mga kalugaran. Atong ikahimamat dito. Ya, sa gyapon, nalipay tayo sa atong meeting room, meron kay inambitay yung mga igsuon. Ibo kayo, dasig kayo kay inambitay, gikan sa mga kamatuuran. Inambitay sa mga kaalam o kahibalo ng mga espirituhanon ba? Yang tapik ko, bro, meron kay kuan man. Ulipon ba nga magamit sa Ginoo? Kanya huban makatrabaho kay ingon man siya sa ikaw kalingon nga kita usara ta ka ulipon nga walay usa ni tagong talag way pulos nga mga ulipon dayon igo lang mo trabaho sa nagsugo but ipasabot nga kung makatrabaho walay garbo diha mag-isip ra gyud nga ulipon ra gihapon ayo ban makatrabaho mag-isip nga manghago na kayo mag-isip ra gyud tang kuan kana na ang ulipon ra gihapon bisan tod bro mer og nagka lipong-lipong atong biyahe. Apan salamat sa Ginoo ang pagkakita nato sa mga igsuon. Ani mawalang atong kalipong ba? Tungod kay mga igsuon, labi nagtalag sa radyo kay makita. Mao atong kalipay. Pagi kay ang nakalain-lain mga igsuonan. Ilang Brad David Paipa, Brad David Dabaw, ilang Brad Noli, nalimot ko sa
2: Linambos.
0: Brad Noli, Noli ba? Brad Noli Linambos. Ug nilang Brad Dudong Lantiksi. Og sa mga kaigsuonan di as Davao. Sa tanang taga Davao, no? Davao region. Maayong gabi inyong tanan diha. Tanan nga mga taga Davao nga nagasubaybay. Ayon lang Brad Danilo Tanding diri sa Coronadal. Ug mga kaigsuonan, kay Danilo Tanding bro, binso diha man sa tabi na sauna. So ato yung nahimamat ang nagkalain-lain mga kaigsuonan dito. Labi na diri. Lang Brad Warintag at. Bisan pa sa Luzon lang, Brad Sunny Gabalis, Daniel Mira, ni Brad G.D. Palangan, ni Brad James Aplido. Nalimot ko sa Aplido, Brad James. Brad James, dayon si Brad Ricky Gatunan, to asab dito. Salamat sa mga kaigsunan natin himamat, no? Oh, limas lakabok. Bisan pa di asab Bisayas, no? Yasibo, oh mo ba?
4: Oh, sa Sibo, si Brother... Duhay Lungsod.
0: Si Brad Jimuel. Jimuel Duhay... Ah?
4: Jimuel.
2: Brad Juni.
0: Brad Juni Duhay Lungsod. O
4: si...
2: Brad Jimuel Baloyos.
0: Oh.
2: Baloyos ba?
4: Si Duhay Lungsod. Ay!
2: Brad Jimuel Baloyos.
0: Si Duhay Lungsod, si Brad Juni.
4: Juni Duhay.
0: So, di as Bisayas, no? Dahan sa mga eksyon na kaatin lang. Brad Nathaniel Lursalis.
2: Amen.
0: Nalimut ko itong kaka-eksyon kaoban niya.
4: Si Brother Baya Aplido.
0: Baya Aplido. Aplido rin ba ang mga eksyon? So nalipay kayo tanong, bisan pa.
2: Ricky, Ricky Baya.
0: Okay. Pantana man. Ricky Baya sila dia sa Bukidnon, silang Brad Irning.
4: Dua sila sa Negros.
0: Oh, sa Negros dua sila. Brad
2: Ibero.
4: Ibero.
0: Ibero dia sa Negros dayon. Natanya dito mo secure ang dala no. Henry Dapit sa Bukidnon, silang Brad Dudu Ragmak, og silang Brad Irning
4: Garcia.
0: Brad Irning Garcia. Mayong gabi niyo dia mga igsuo no.
2: Amen.
0: Bro, Vince, ikaw kung hatag nimo ang pipila ka mga Exxon nga concept atong nahimamat dito, basin og duna kay. Daghan to kayo.
4: Salamat sa Ginoo. Ang mga kaigsoonan nga atong nakahimamat dito sa Tagum, Davao del Norte. Salamat sa Ginoo nga nahulubilo ginapod nato sila. Bisan pa atong mga igsoon dito sa Region Chal Brad, mga apidohan o mga tagat, no? Musta ko nilang sistero tagat, ya, asawa ni Brother Warren tagat. Salamat sa Ginoo. Then sinang mga Itsibari, di astak takorong o mga Bilyano family, no? Mga Bini family. Ban mo na sa una, dito pa ko sa Takorong City, usab. O bisan pa sa mga ubang mga kaigsunan, no? Sa Sibugay, sila Brother Igiya, no? Husilito. Bisan pa sila hang Brad Rini Cabrera, no? Silang Brother John Rosales.
5: Rini Cabrera.
4: Rini Cabrera Sartilim. No, Sartilim sa yon. Bisan pa sa ubang mga kaigsoonan diha, Machong Apilog Machado, ya. Sa Imelda.
5: Brad John. Nalimot ko ni Brad.
2: Brad. Brad.
4: Si Brad Prince Cabiara.
2: Cabiara.
4: Prince Cabiara usab, no? O bisan pa sa norte, silang brother Jerry Palangan, silang brother Yan Papa,
5: Ingasio
4: Palangan, ayon uban sa ni Yahang
5: Baluran.
4: Oh, Dudu Baluran, bisan pa
5: Dominador
4: Atis. Si Marjon Aria Aliria usab. So nanto diha sa norte. Oh, Rene Sumbrana sa Siukon, no? Ayong gabi, Brad. Og salamat bisan pa sa Tabina brother. Kanan sab no kay kanunay sila nagsubaybay no. Maglaom ta nga bisan pinagi sa radyo no makapaminaw sila. Motuo salamat sa Ginoo uban mi sa pag-alaga diha sa panimalay sa Dios. Akong mama diha sa barangay Poblasyon Tabina, Rosalita Kapuyan Palisbo uban sa akong amahan Roger.
2: Amen.
4: Mayong gabi kaninyo diha mapa no. Og dito sa bayog taga nina Brad Mike. Uban sa mga kaigsuunan nato, mga batanon, silang Brother Rapi Dinggal, silang Sister Desiree Barbon, no? Silang Sister Gisa Tumagad, o silang Brother Jan Polakin, no? Brother Marcos Giting, o si Brother Edith Chavez, no? Kaya so, sila ganina sa bayog, no? Ato amang schedule. Salamat sa Ginoo nga kasi natiigod ato mga batanon hike gikag ubos paingon sa ay gikag ibabaw paingon sa kinaubsan, no? Og sa og taga Purok Uno pay pasultihon this city pengong langit to nga sundi bugay tanan
2: no
4: og kining apiki imo tuhod di gyud kakabot sa tunga-tunga. Salamat sa Ginoo pero tungod og alang sa Ginoo kitang mga mag-alagad igor gito sa pagsugot sugod ya sa Ginoo. On Brother Mike, akong ihatag nimo balik.
0: Bisan pa di ta malimot dai ako ang gikasakyan no sa atong gikasakyan bro diri sa Iligan.
4: Silang Brad Tuod, kapit na limutan. Silang Brother Tony Anthony. Ansis. Anton.
5: Anton.
4: Anton Ansis. Oh. Og si Brad Charge, may pangalan na to.
5: Anton, nalimot ni sa
4: Brad Charge.
5: Charge.
4: Di ka oban na to silang...
5: Kapit na Brad Charge.
4: Kalimot ko. Misan silang Brad, atong kaangkas na to. Silang Brother Laranjo. Wag silang Roldan Biligas. No? Si Brad John, masamong manini ko ang Brad Dayanan, boy, si John Loy. Amen, bro.
0: Bisan pa diri sa Mahayag, ang kasabay pag-uli kay Lipong lagi bro Mer. Pero pagbalik sa kanan, Lipong ramang gihapon. Pag sinati lang yung Tom Ordmer, trabaho sa Ginoo. Ilang brad, Boy de Los Santos, no? Hello, kaila ato ang duha ni Brad Boy de Los Santos o ni Brad Alurbin Demokrito. Atong nakasabay ikan sa Dabaw pagpauli. Atong duha kaigsoon nga, yan usab kayo, wala na itong mga pangalan Brad Boy, wala kaila ato. Atong duha kaigsoon nga, atong ikasabay. Ako lang ikuan ang Mahayag, Brad Boy de Los Santos diha, ni Brad Rolando Badyang, ni Pipi Pandak, ni Joel Raagas, ni Jill Batoy, Alex Cabrillo Senior, Alex Cabrillo Junior, Margie Cabrillo, Gypti Cabrillo. Romer?
2: Amen. Ako maapas na lang ko pangumusta kayo. Huwag ko ka kuyog dito sa Tagum City.
0: Pangitar ba ka dito mayo?
2: Pero nakauban ko dito noon. Wala ko kuyog. Amen. Salamat sa Ginoo mga Ikson. Kumusta na lang ang mga kaigsoonan diha sa Region 11 sa Davao Region mga Ikson. Sa sunod mga panahon makakuyog na inyong Ikson. Salamat sa Ginoo mga Ikson o walay pangumusta mga Ikson labi na diha sa Sambuanga City. Ako ang ayaan diha asawa ni Brother Ramil Nano nga Sister Juby. Juby Nano nga nakadawat na gid sa Ginoo Brad. Sumala sa among panag-inabitay sa akong uyuan dito sa Mahayag nga minawat na sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo nga nahimo na gid siyang Kristohanon. Pareha na gid sila. Naglaom ta nga ang timog panimalay, duha ra man na iyang anak, naglaom ko nga sunod po na mga Ikson kon. Pinili gid sila sa Ginoo, mudangat gid sila diha sa kaluwasan mga kaigsoonan. Nang kumusta lang mo diha mga Ikson? Og sa tanang mga kaigsoonan diha sa Lapuyan, kuang asawa o pamilya diha. Kumusta lang mo diha mga Ikson? Og diha usab sa San Pablo, pamilya mga tarok, pamilya mga Ikson og sa tanang mga kaigsoonan diha sa San Pablo mga Ikson. Og ingon man usab di ay si Brother Ronald Cabat, nagsubaybay po na siya mga Ikson. Pag-uning Ikson na to, Brad Michael, sa Lapuyan. Mag-uning kadangat atong pizza 24 sa May. Pag-uning Ikson na. Salamat kayo sa Ginoo nga nahimo na gid siyang usa ka magtutuo karon. Tanan na lang mga listeners o viewers aning ato ang program Brad Michael. Lapis ka maturan. Kumusta ninyong tanan mga Ikson? Amen.
0: So bisan pa sa mga driver ha. Driver mga mananagat. Tarang nagasubaybay ning atong programa sa DXCA 16 FM ug sa kuan AM pod. Kami kaninyong tanan mga suwing tigpaminaw. Alas 7:17 karon nga kagabhion. Pagdali pa mimo adto sa unahan mga suwing tigpaminaw. Robin sang ihatag nimo ang pasyon mga pag-ampo Robin.
4: Amen. Lord Jesus. Amen. Salamat Ginoo. Salamat nga kanunay kanaga atiman Ginoo Jesus. Bisan pa sa mga kaingsunan na sabi ni Jesus. Oh Lord Jesus, bisan pa ning kagabion, kagayod ang mong saligan.
2: Amen.
4: Kagayod ang mag-auna Ginoo Jesus. Bisan pa sa pagsulti, ikaw ang kaibalo o kaalam Ginoo Jesus. Usab magtudlo ka na mo Ginoo Jesus. Lord Jesus, usang bisan pa sa mga pulong, nga imong ikahuwad, usab ni ining kagabion na.
2: Amen.
4: Lord Jesus, bisan pa sa mga maminaw, mga mahimong mabuksan ang ilamang kasing-kasing. Lord Jesus, imong mga pulong, diligid ang ngayon ikaulaw. Kundili ikasulti gyud dinhi sa kahanginan Ginoo Hesus. Tungod kay mao kini katungdanan alang sa mga Kristohanon Ginoo Hesus. Nga igo lamang musulti Ginoo Hesus. O Lord Jesus, bisan pa sa imong bililuhon nga dugo. Kinahanglan usab namo Ginoo Hesus pagugas pagtabon sa tibuok namong pagkatawo. Musa ikaw gyud among pasalamatan nining kagabihon Ginoo Hesus. O Lord Jesus. Amen.

0: Adili pa dai Bro Mer ato ipabalo ato mga schedule Bro Vince dahan ka ini. Bro Mer na kaingon baka ato nga ang naglakaw sugod para palapdon na reo di arang palapado. Mga Ikson ato nang ihatag sa dibata mo continue. Sa ato ang tapik ko sa ihatag ning mga schedule Bro Vince. Aron may bawaan ba kay na ato Ikson mitagbo na to nga Bro dugo pa ninyo gisibi sa radyo tong taon sa ni kanang kan schedule ni kay laka to?
1: Taga Alabil. Yaw ancho to. Yaw man to play do. Kalimot ko sa iyang apelido.
0: Nag-save gani siya Bro Mero atong video. Iyak ko yung kapakita na, Bro. O, kita niyo na ko dito. Gisave yun niya. Ang video good mismo.
2: Importante mo na kayo po.
0: Lagi. Ano siya, wala pa niyo, Bro.
1: Kapaminaw.
0: Oh, kapaminaw din. Hindi siya kabalungan na ay exclusive atong nga time.
1: Hindi sa siya ka padong sa Tagum.
0: Tagum di siya ka ato. Salamat daw ko na kayo sa Ginoo.
2: Huwag ganit ko na kanto na kabalo sa schedule.
0: Dahan yung mga Ikson bro, sa tinood lang. Dahan mga Ikson nga gihawag ko sa pagkikita. Kaso lang, matingala lang tamo doon kalit nga nagsubaybay sila. Okay, kaingon ta nga kami mga Ikson tungkol sa kadaghan. Huwag yung takailagin sa Ginoo nagsubaybay ka ni itong programa. Busa itong ipaybalo sa ang ato ang kuan. Kinini ang schedule mga Ikson. Sa gihapon, doon natin schedule bro, mer sa Bohol. Ining Bohol, gi dapit ko ni. Nakinambitay mi ni Brad, asan ni Brad Beans Banwag. Brad ni gipambitan ko den gi dapit puta ni lang ni Brad Nathaniel Rosales. Pero ining panahon na murag nang isa taga Finsa gamay nga di sa gyud ta makaabanti magsuon. Ha?
2: Huibis?
0: Mura. Kay 18 mo ba? Huibis?
2: Oo.
0: Karong June 18, taman sa 20 bro, meron niya. Kini siya, circuit meeting ni nila. Sa maong region, dayon, na i-region rin nga, usan eh, ilang bisita, aada sa circuit meeting. Dayon, kring 3 di, tulok adlaw, dala na ni bro, mer sa pag-visiting sa mga Ikson na tawag yung talag na luyahan ba? Ang wala na kayo ipakabana sa espirituhanon nga bahin. Kasadyo na katong gusto nga maiksoon nga mabulig ani. Kalabi na tong dunay pa ko ilupan na.
2: Kapa na.
0: Kapa na kay aron makaabot yun. Dayon sa exclusive national fellowship bro mer nakakuha na sab. Balik ra kay pug Davao bro mer.
2: Sama ko na pod.
0: Exclusive national pahibalo lang gyapon ni. Sa mga Ikson nga nagasubaybay. Ang exclusive national na to fellowship karong Mayo. 19 taman sa 22 2027 alayo pa hinoon. Ang ato ang binyo no. Diha sa Maku Dabaw di Oro. Barangay Panibasan lang gihapon. Hulat-hulat ta bro, mer mentag ni tingog dapit sa bukid no na ni plato mga lipong-lipong makuha-kuhaan pud gamay. Sus kay dito man gyud nga nanaw kana maghapos Dabaw. Sa lain mahimo ani. Sa unod gyud ta sa Ginoo kay mga olipon ra man ta. Then ay kaduha diri sa Churches Fellowship. Argao Cebu bro mer. Ang bahaton ani murag maura gihapon ni unsa ni Bro Beans? Lagi hapon ni siya kana na ang unsa ni? Ha? Nasiya ay Churches Fellowship pero ang bahaton ani kaning 3 days murag naa gihapon ni siya kanang visiting sa mga Ikson lang gihapon. Argao Cebu dito ni lang Brad Romeo.
2: Brad Romeo.
0: Lang Brad Romeo karong September 18 taman sa 20 tuig 2026. 26? Alay pa hinoon? Pata maga prepare ni Bro sa ipahalo na sa Ginoo, no?
2: Pagkaw, September?
0: Oh, September pa, 18, 2026. Layo pa mo po ni maka, pamanday pa si Bro Bins, ano yung maka-add to ba? Dayo ng ika-upat, regional meeting. Kung wali ni siya, balay-balay na ano siya regional bro, mer. Dayon, dala na po ni wali, balay-balay. Karong October 30, October 31 to November 1 taman sa 2026. Sa Amlan ni Cross. Unindot jud kay ma kuan man in actual man gyud nga makita ni mga imong giwalihan. Naman ta lang dress radio mao na pag-abot na sa personal or but mic. Dapig naka nagsubaybay ning suna. Ana mga dapig sa kamatuoran ako pong ignon kanon ni bro mer nga. Akita mo nang dapig sa kamatuoran kami lain as program. Ana ba? Busa mo rakat tong mga Ikson ha? Ang atong mga pipila nga mahatag pa sa duna na klambigitan sa atong trabaho. Bro, mer ba ato nakita sa pag-continue no? Abisan pa natay pangutana di ay no. Nga ato lang ang tubagon bro Vince, atong tagad panahon ni bro Mer ang puni ingon nga kuan kay nga pangutana. Tagon talag taas kay nga tubag ani. Pipila ra man ni den mo continue ta mga suking tigpaminaw atong nasugdan nga wali bro Mer. Katong mga batasan sa tao. Dayon paghuman mapakita nga mao ni kinaiya sa tao, mao nilang batasan, mao nilang mga pamaagi, asa paingon. Oh, okay ra ba na nga magpabilinta sa atong pagka og sa atong termino pagka wahi ayo nga mga pagkatao, og asa paingon na sila. Apan sa dili pa, Bro Vince, basa na to ang pipila ka pangutan nga atong tagapagtagad.
1: Amen. Akong pangutana, maani siya, kay ni aman good misa kanituan, nagpuyo karon. Pero sakop siya sa Cagayan. Pero naaman good mi katiguman sa Opol. Sakop na siya sa Miss Or, sa Miss Oriental. Pero among kasing-kasing, kay mas ganahan man good dire sa iglesia sa Opol. Pero matod pas mga magulang na kinahanglan, dito dyan daw mimutigom sa iglesia sa Cagayan. Kay mauman among lungsod, dili ba di ay pwede o asa may mas ganahan mi. Muna siya ay pangutana sa usa ka igsoon, Brother Mer.
2: Amen.
1: No? Nanginahanglan gyud ni siya og sakto nga tubag kay naglibog siguro ni siya pod. Siguro mao pud ihang nakita.
2: Amen. No. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Alang sa nangutana, naa sila sa sakop sila sa Cagayan de Oro.
1: Mm.
2: City no dayon. Dito sila sa Picas Lungsod Muntigom kay ganahan sila dito.
1: Ganahan lagi.
2: Naa may kuan gud nay anak nga kaso Brad Vincent, na wala kay sila magkaunay, anak mo, David. Mao nang atos pila sa lungsod mo kuan ba? Kanang mo pasakop ang usa ka igsoon. Dayon, mo out siya sa iyahang lokal, kay maatos siya sa pila sa lungsod, dito tigom. Say, tungod kay walay, kanabang walay, dili good term sila sa ubang mga igsoon niya. Pero sumala sa prinsipyo sa kasulatan, kung atong tanaon ang Biblia mga igsoon, ang atong tanawon sa ang unang Tesalonika 1:1.
1: Unang Tesalonika
2: 1:1.
1: 1:1 nag-ingon.
2: Yes.
1: Si Pablo ug si Silvano
2: ug
1: si Timoteo. Nganha sa iglesia sa mga tagadiha sa Tesalonika.
2: Bantay ha, nganha sa iglesia sa mga tagadiha sa Tesalonika. Dayon,
1: nga naa sa Dios nga amahan ug sa Ginoong Hesukristo.
2: Oh.
1: Ang grasya ug kalinaw manaa kaninyo.
2: Ang pagbarog nato sa iglesia, ingon nga lawas sa Ginoo anak nga dapit, diha gid anang dapit ta asa ta na nagpuyo. Kay ingon man diha, iglesia sa mga taga diha. So mahimo kang kita kay matag usa nato part man ta sa lawas sa Ginoo. Kon asa ang iglesia na bilong, adto jud kan dito magbarog. Paunay prinsipyo yo sa kasulatan.
1: Amen.
2: Pero kon pananglit maadto ka sa ubang lungsod, dapat to na kay proper pod fellowshiping sa mga naa diha, nga mga igsoon. Okay ra muadto ka dito basta kay do na kay proper nga fellowship sa mga igsoon nga naa diha. Pero kon mo out lang ka largo dito, then dito ka mo function pero dili gid siya normal ang formal gyud diha basis kasulatan nga kon asa ka napit nga local na bilong kon sa Cagayan ka diha jud kas Cagayan magbarog diha ka maging usas mga igsoon sa fellowshiping.
1: Amen.
2: Diha sa panagkatigom kon pananglit kon amang ganay mga dili ka kaayon sa mga kanabang sa mga kaigsoonan baka dili gyapon siya normal nga mo evacuate kag laing lokal. Ano man kun aton tan-aon ang Corinto. Corinto gubot gyud na sila diha. Puro na indaghan lalis, mamasa ka sa tres. Mga lalis, mga pasina, mga kasina na diha tanan sa Corinto, mga immorality na diha tanan. Pero wa man maingon sa Pablo, hala pamalhin mo sa Epeso. At mo sa Epeso pagtigom biyahe na niya ang Corinto wala man. Una nga, ang proper good mga igsoon, mana ay problem o wala. Ang normal good niya nga kung asa ka nabilong nga charge, ato nyo ka mutigom, ato ka mabilong. Pero pananglit kung ang ilahang dapit, naa pananglit sa boundary, tumitumo na, layo mo kaya dito ang panagkiusa sa mga igsoon, basta kay maandir ko ginasya o fellowshiping brand. Dili pwede nga walay fellowship sa mga kaigsoonan.
0: Okay ra okay kayo labi na gyud fellowship una sa tanan og kung mabalhin og talagang talag dito magaling mo tigom sa laing tigoman at least dili ang hinang rason kanang kanasing kasing jud. Kanang walay ko bro merba kana bang nibalhin dito like for example bro mo mabalhin kog tigom diri kay di pugo ganahan po nimo magi una na ba di walay negative nga
2: walay negative
0: nga rason ba
2: kana ba
0: kay kung naay negative nga rason mas grabe man noon nga mas muduol ka diha niya. Katong ingon Brother Mer sa Mateo nga kung ang imong igsoon nakasala kanimo adto Asia

0: Amen.
1: O kaya namin kayo usahay, dito mo angay na maigsunan, tingali, wataganahe kay mamunay mo na, muna nga, ay, nagwantahay lang yun mga igsoon. Kay, yeah. Lain po paminawan, mangod nga, pananglit, tagapagadian ko, na yun, awa di ko dali sa pagadian, kay, panangos pa nagkatigom, kay, ato di ko sa, digbaw baka mo tigom. Balik na po ko din. Marang, lahat siya paminawan po. Dili siya prinsipyo, sumala sa malang kasulatan.
2: So, basin o, may lagi unta, pero o, ginini ang, mayo ragyod ang, pag, tigo mo di sa upol, wala rin negative side nga kuan kanan ang kuan Romer.
1: Okay,
2: mga rason, pero og na ah, na manggaling mga ingon ana, i-advance lang na muna itambag sa imuha ning Kulusas bro, bin sa tumbasahon.
0: Kulusas.
2: Kapitulo 3. Versikulo 12 taman 13.
0: 12. Nag-ingon. Ingon nga sa Dios, kamong mga pinili, balaan o hinigugma, nan isulob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuanguron, pagkamapaubsanon, kaaghup, og pailob nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo.
1: Yes.
0: Og nga kun aduna may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa. Maingon nga ang Ginoo, nakapasaylo kaninyo. Nan, kinahanglan kamo usab magapasaylo. 14. Og labaw ni ining tanan, isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa kahingpit nga panagkaangay.
2: Nanarater, igsoon, nga ang tuyo ni Apostol Pablo, dili man ni malikay ni Brobe naman yung mga pagmahay, nga ang tuyo ni Pablo nga mag-inantusay ang usa sa usa kaninyo. Dahil kung doon may pagmahay sa usa, batok sa usa, magpinasaylo ay. So kinesia, mo na among ingon lagi ngubalhin o gawalay negative nga rason, sa tali sa igsoon, okay ra, dayon, mo, kuha na siya ag fellowship, pahibalo ka, dayon, pahibalo ka dito nga diri ka nagtigom, so maayon na siya, pero gani og kinini ang wala ni okay ra kayo pero naa kung mahimo kuan jud pasikuli jud kani pasikuli man kay puno ingon ni Pablo matud pa niya kung duay mga pagmahay pinasaylo ay sa usa ug usa maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. So mao ni ang among duga nga tambag igsuon aron nga maayo jud ang atong pagkuan kinini ang tawgon ta lang og pagalagad Bromir.
1: Amen tinon dayon philosophy lang sa mga igsuon pon mga dunay pagkasinayaran na iba sa mga kaigsaunan.
2: Okay, Bro Mer, katong naipangutan na Bro Benz at itong tagaag panahon, siguro di sana ito ikuan ni Bro Mer, napinding bi atong kuan. Ato ang napinding to amo ang tapiko atong miaging katong mga kinaiya Bro Mer at itong balikan. Dayon mo agilang tag-recap gamay, dayon mo dugtong ta sa sangputanan Bro Mer sa sangputanan sa mga tao nga ingon ato ang biyo. Yung mga kinaiya nga negative side.
1: Tinoon.
2: Atong i-explain og asa paingon ni. Dayon atong solusyonan kung di harap gyud tataman. Kuan masinilutan ta di harap gyud tataman. Wa pay mga pamaagi ang Ginoo aning sitwasyon. Busa maura to ang una sa tanan, maura to ang among matubag sister no sa imong pangutana. Dayon mo proceed mi sa lain nga tapiko. Among i-continue tong tapiko atong miaging Domingo. Atong nasundan Bro Mer, wala mang gihapon ato tumapadayon tungod sa pangutan na related. Amen. Aning tipik no. Wa gihapon tumapadayon. So ini nga panahon katong pangutan na pud sa igsoon katong atong gisabutan kag niya Bro Benz, tungod sa Ginoo, di lang pud ta magsad basin matagan ato katubagan sa sunod nga pagsibya nato dire. Oh. Bro Mer, akong hatag imong balik kay ikaw man toy kuno ato atong nga panahon.
1: May tungod man to sa mga
2: kinaiya.
1: Kinaiya ba?
2: Mga
1: nga apil ning
2: kalangkuban sa kinabuhi nga walay Dios.
1: Amen. Katong pagkawalay Dios. Nga kaning pagkawalay Dios mga igsoon mahinungdan nga magdaog-daog sa atong isig katao. Atong lugpitan atong isig katao. Pamintaha ta sa atong isig katao. So kana siya mga igsoon dili kina siya kaimutan sa Ginoo. Usa ang Ginoo nagpadayon siya sa pagtawag alang sa matag-usa nato. Alang sa matag-usa, labi na gyud sa mga wala pa karon nakadawat sa Ginoo, nga kinahanglan yun nga muduol na sila sa Ginoo. Kaya huwag magpabilin sila sa maong kahimtang Brad Michael, naagin na silot unya nga paabuton. No, kaya sa Biblia na ba yun? Gikuan na ba kinadiha? Gisulti na ba kinadiha? Unsa mga silota? Atong tanawon daw, Brad, katong adisa taning silot, katong bitaw mga kinaiya. Mga kinaiya, bitaw? Mga kinaiya sa mga tao nga walay Dios. Ato naman tong napartialan o
2: ato lang yung recap para makadugtong ta.
1: Ito alang isgutan gamay. Ito bitong ingon sa Santiago Bert Michael nga inyo silang gidaog-daog yung mga kabos pero dili na siya musukol ninyo.
0: Kapitulo 4 siguro.
1: Okay, ato tanaw daw mga igsoon.
0: 4, versikulo.
1: Amen.
2: Amen, amen.
1: Atong tanawon has, Biblia.
2: Okay. Kanara, kapitulo 2.
1: Kapitulo 2, day.
0: 2.
2: Mga versikulo kapitulo 2 is dito na lang natong Robins kay taas-taas mo ni Bukmer kani siguro ang size imong ikuan kabos mo ni Dre.
1: Amen.
0: Apan ang kabos inyo na hinoon nga gipakaulawan.
1: Kana ba?
0: Dili ba ang mga dato mao man ang nagadaog-daog kaninyo?
1: Amen.
0: Dili ba sila mao man ang nagataral kaninyo ngadto sa mga hukmanan?
1: Kana.
0: Dili ba sila mao man ang nagapasipala ni anang magdungganong ngalan?
1: Amen.
0: Naging ngalan kaninyo.
1: Oh, mao nay usas mga kinaiya sa mga walay Dios ba, lamina og dato ka.
0: Mm.
1: Nain ang mga kabos imuhang daog-daogon. Apil na sa itong naisigutan atong miagi nga mao nay kinaiya sa mga tao pod nga walay Dios. Ang kining og naana ka sa maayong pamuyo, maayong kahimtang, ang katong mga kabos in town nga mga tao, labi na sa mga igsoon sa pagtuo.
2: Wala ikasukol.
1: O, wala ikasukol ba? Imuhan ng daog-daogon. Apil po na sila sa hinulusulan. Pinulusulan po na sa Ginoo tungod kay kanang inana, kuan man na siya, sala man na mga kaigsoonan ko. Busa, delikado kayo mga kaigsoonan o kaigalaan, kaning pagkawalay Dios, kay sumala pa sa atong gipangpasa, atong miagi, nga ang kalipay sa way Dios. Kuan yun? Kanang mubo na kayo ba ang kalipay sa tao nga walay Dios mga kaigsoonan? Busa, nining panahon na ang Ginoo nagpadayon sa pagtawag alang sa mga makasala nga maghinulsol. Tanan nga mga dili maayong gawi, hinulsulan to tanan. Kay sumala sa Roma, Kapitulo 2.
0: Mm.
1: Atong tanawon ang Roma, mga igsoon. Roma 2:1. So good.
0: Busa ikaw, walay ikapangulipas.
1: Men.
0: O tao, bisan kinsa ikaw.
1: Na yun?
0: Nga magahukum sa laing tao.
1: Oo.
0: Kaysa imong paghukum kaniya, sa imurang kaugalingon, nagahukum kag silot.
1: Na yun?
0: Kay ikaw nga nagahukum, nagabuhat man usab sa maong mga butang.
1: Na yun?
0: Nahibalo kita nga matarong ang hukum sa Dios. Batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang.
1: Kana, na yun?
0: Nagdahom ka ba, o tao?
1: Oo.
0: Nga magkaikyas ka sa hukum sa Dios.
1: Na yun?
0: Ikaw nga nagahukum sa mga nagabuhat sa maong mga butang.
1: Mm.
0: Nga imo usab nga ginabuhat.
1: Ano yun?
0: O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyong pagkamapangurun?
1: Malayon pa.
0: O pagkamainantuson? O pagkamapailubon?
1: Kana?
0: Wala ka ba masayod nga ang pagkamapangurun sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol?
1: Amen. O sa kining pagkamapangurun sa Ginoo, pagkamanuloyon sa Ginoo, alang sa pag-agda sa paghinulsol. O sa tinguha sa Ginoo, mga kagalaan na mo diyang naminaw, nga ang tinguha niya, maghinulsol yun ang tao. Bisan unsa pagkadaotan ang tao, bisan unsa pa iyahang ginabuhat, nakapandaog-daog ba siya sa mga kabos?
0: Mm.
1: Nakaunsa ba siya diha? Nakabuhat ba siya mga ngilad nga mga buhat nga nadamay ang daghan? Nakaamong ang iyang buhat sa uban? Busa ang Ginoo nag-auhag sa paghinulsol kay karong panahon na mga igsoon, kuan pa mangud ning karong panahon na? Napata sa gitawag nga grace period ba? Panahon pa karon sa grasya, busa ang tao bisan unsa kadaotan, iyahag yung agdahon sa paghinulsol. Kay ang iyahang kaluoy, alang man sa pag-agda sa paghinulsol. Kay ang Ginoo mga igsoon, dunay mga panahon nga mura ba o pasagdan na tas Ginoo. Ang Ginoo, di lang manumbaling na to. Kalabot anang mga bahina, pero dunay yung mga panahon, ang Ginoo musulti, yun kinahanglan, maghinulsol yun ang tao mga igsoon. Buhat ni City. Kapitulo, versikulo 30. Oh.
0: Ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon.
1: Kana?
0: Sa kaburong.
1: Sa kaburong.
0: Apan karun siya nagasugo sa tanang mga tao, bisan diin sa paghinulsol.
1: Oh, ang Diyos wala lang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Na yung mga panahon sa kaburong, nagi pasagdan lang tas Ginoo, wala siya manumbaling sa tuang mga unsa diha nga gipambuhat. Pero, ingon si Pablo, apan karun siya nagsugo sa tanang mga tao, bisan diin sa paghinulsol. Sa akin yung paghinulsol, sugo ni. Sa Ginoo, sa bisan asan dapit. Basta na ay tao. Ang sugo sa Ginoo nga, maghinulsol yun ang tao mga kaigalaan o kaigsoonan. Basta ikaw karon diya higala, kung wala pa ka nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, nagpabilin ka ng imuhang mga bisyo, mga pagkinabuhi, kinaiya nga.
2: Kinaiway silingan ganahan.
1: Dili makapahimot sa mga silingan usap. Nagproblema ang barangay. Mangon kay labihang ka buluyagon, daghang mga anomalyang gihimo sa
2: sigira mo abot sa barangay.
1: Mauna nga ang Ginoo nag-auhag siya karon nga kinahanglan maghinulsol. Kaya atong balikan ang Roma kapitulo 2 mga igsoon. Dunay giingon diri mga igsoon. Sa size.
0: Size nag-ingon. Kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan.
1: Ang Ginoo nag-auhag siya gid og paghinulsol kay nakatudlo na siyang panahon hukman ang mga tao sumay sa katarungan. Dahil katong mga tanan natong binuhatan matag-usa balusan tas Ginoo sumala sa itong mga nabuhat city.
0: City? Nag-ingon. Kanila nga uban sa pailog diha sa mga ayong pagbuhat.
1: Oh.
0: Nagapangita sa himaya ug sa kadungganan.
1: Panayon?
0: Ug sa pagkadili mamatay.
1: Kana?
0: Kanila naga maghatag siyag kinabuhi nga dayon.
1: O katong nagbuhat og maayo uban sa mga pailob, nagpangita sila og himaya og kadungganan.
0: Amen.
1: Og sa pagkadili mamatay, kanila maghatag siyag kinabuhi nga dayon. Sa alang natong mga nagbuhat og maayo, nagbuhat og matarong uban gyud ang pailob, nga bisan og gidaog-daog pero walang gyud mabalos ba? Walang gyud mo response. Mo nga hatagan niya og himaya og kadungganan. Sa utso,
0: Utso, nag-ingon. Apan aduna unyay kasuko o kapungot.
1: Kana, dayon?
0: Alang sa mga malalison.
1: Oo. Oh.
0: Ug wala magsunod sa kamotuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadili matarong.
1: Busak, gitagna na daan sa Biblia, ipainomdom na daan nga duna unyay kasuko o kapungot alang sa mga malalison ug wala magsunod sa kamotuoran. Malalison pag yun, wala pa nagsunod sa kamotuoran. Kundili, nagsunod hinoon sa pagkadili matarong. Kusa, daan na ang Biblia, nagpahibalo na daan. Nga mao gyud dangatan sa tao. Busa, inigabot sa panahon, nga karon giwali ang paghinulsol. Di gyud maghinulsol. Pag-abot sa panahon, wa na gyud ikapangulipas.
2: Kang di gyud mo biya.
1: O, di na makaingon. Nga Ginoo, ano man yung wa man ko pahibaw ah. Nga di, nakabuhat na ikaw, di maayo. Karong panahon na, mao na may panahon sa pagpahibalo. Panahon sa pagpahibalo sa pulong sa Ginoo. Nga, kung di gid mo biya sa pagkadaotan mga kaigsoonan, mahiagom gid onya mga igsoon sa silot. Sa Noybi?
0: Noybi, nagingon, aduna onya ay kagulanan.
1: Kagulanan?
0: Ug kasakitan.
1: Kana?
0: Alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat ug daotan.
1: Daan ang gatudlo ang Biblia nga aduna onya ay kagulanan ug kasakitan alang sa matag usa ka tawo magbuhat ug daotan. Busa kon ang tawo magpabdayon gyud nga magbuhat gid siyag daotan, magbuhat siyag dili matarong. Ato ba nga sa Ginoo, doon na unay kagulanan o kasakitan. Gani kung mabasa tas home, anak mga igsoon, niligid siya makatilaw, bisag unsay, unsang maayo. Nili ang iyahang masinatian, kapait na siyang kalag. Itong tanaw ng Hob 21:23,
0: nag-ingon, kining usa mamatay sa kaligon.
1: Kaligon?
0: Sa iyang kabasog, nga naa sa dakong kalinaw.
1: Ano yun?
0: O kausay.
1: Ano yun?
0: Puno sa gatas ang iyang mga baldi.
1: Oh.
0: Og ang utok sa iyang kabukugan, mga umog.
1: O kana?
0: Og katong usa mamatay sa kapait sa iyang kalag.
1: So, honong sa? Katong gibasa karon sa 23, ganun na onyay kalinaw, dakong kalinaw, katong mamatay, bitaw nga, na kinabuhigin sa Ginoo, na yun, muna gitawag og rest in peace. Pahulay sa kalinaw, rest in peace. Pero katong usa, madayon Brad?
0: Nag-ingon, og dili gayud. Makatilaw sa bisan unsa nga maayo.
1: Luoy kitang magbuhat og daotan, giwalihan ang kinahanglan maghinulsol mabiya sa sala. Nya namatay nga wala gyud siya maka hinulsol, wa gyud makadawat sa Ginoo mga igsoon, mamatay siya mga igsoon nga puno sa kapaitan. Walay kalinaw ang iyang kalag. Manayon?
0: Sa walay kalainan. Sa abog sila magahigda.
1: Oh, diha ra ko to. Busa, berting luoya kaayo kay dili siya katilaw og kaayuhan kun dili puro rugyod kapaitan ang iyahang matilawan mga kaigsoonan ko. Muna nga, kanang uban bitaw Brad Michael, may sutisgutan maton eh. Kanang uban nga, bisag nanay asawa, mangita kaya pong asawa, kugihan kayo mangulata sa asawa, kugihan kayo mangdaog-daog sa mga anak, o sa makadiha, nga mga klases kinaiya sa mga tao. Unya, inig mamatay na butangan na yung rest in peace.
0: Tinood. Muna'y sagad po.
1: Muna'y sagad. Rest in peace. Dili man na mao.
0: Di gina mawala na
2: nga. Mamatay po. Mer nga, karang nagtagay. Pag nag, yes. Pag-uli, nag-ikis-ikis man, naligsan, patay.
1: Ay.
2: Kunya iniglubong, butang sa lungon.
1: Rest in peace.
2: Rest in peace. Dapat unta, dili rest in peace. Dayon, ang tila, dili itong puti. Katong itom. Kay kanang puti, nagkalugan mo na plumer o pagkamatarong.
1: Yes.
2: Lungon, puti. Hmm. Dapat ka itong mga namatay nga makasala, kwanto? Itong nga, kanana ang panapton o itong nga lungon.
1: Maunay kuyaw ba no? Maunay kuyaw niya. Niya, inana ang pagkinabuhi, wala maghinulusol, wala mabiyasala. Hmm. Dahil ikaw matay, butang nga yung RIP, Rest in Peace. Dili na tinuod nga Rest in Peace. Kay wak man ang hinulusol, wak man ang biyasala.
2: Ang binuhatan bro, may kamay mo.
1: Kana.
2: Ang kuyog.
1: Ang binuhatan, maumanay mo kuyog, maumanay hukman niya sa Ginoo.
0: Tinuod.
1: 14 theses pinadayag, klaro man kay na. Mm. Kaun say atong nabuhat?
0: Maupod.
1: Maoy natago ba nato nga mga buhat? Mm. Mauban man nato.
0: Ug nabati ko gikan sa langit.
1: Nayon.
0: Ang usa ka tingog nga nag-ingon.
1: Mm.
0: Isulat mo kini.
1: Kana.
0: Mulahan ang mga mamatay nga sukad karon.
1: Kana.
0: Mga matay diha sa Ginoo.
1: Okay.
0: Bulahan gayud nagaingon ang espiritu. Aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago.
1: Mm.
0: Kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila.
1: Kanang mga buhat na to, mukuyog man na.
0: Mm.
1: Karon maunay hukman sa Ginoo dito. Wa man dai kanibya sa sala, di alang-alang i-enjoy sa Ginoo dito, alang-alang tuas para iso di.
2: Mao ding pinulusulon bro Mer.
1: Amen.
2: Kay kung mubiya sa sala, magkinabuhi sa kinabuhi sa Dios, kay ang binuhatan mao ay mukuyog.
1: Mosa, kita karon mga higala, mga kaigsoonan na to. Ato pang inog kay igsoonan. Kailan po yung mga igsoon po karon na wala po magkinabuhi.
0: Daghan pa kayo po.
1: Bisa kita karon mga higalag mga igsoon, atay opsyon.
0: Hmm.
1: Kanina itong ibasa sa Roma, mawari opsyon. Asa man ka sa maghinulsol, nga kung maghinulsol, mudawat sa Ginoo, hatagan o kinabuhing dayon.
0: Hmm.
1: Walay kasakitan o kagulanan ang masinati o niya. Nga asa ka ani, kaning sa dili ka maghinulsol, nga o niya, abot sa panahon, silutan ra ka. Hmm. Nga kanarabang siluta mga igsoon, silot gina nga dayon. Kanang walay Ginoo sa kinabuhi magsun. Dayon magina nga silot. Basta kanang maabtan sa kamatayon nga wala pa nag hinulsol, wala pa nimbiya sala. Kuan gina siya. Silot nga dayon gina mga igsoon paingon. Mauna nga, karong panahon na, sumalas itong gibasa sa buhat ni City 30, nag-auhag gina ang Ginoo nga sa mga tao, sa bisandiin, nga maghinulsol gina sa mga sala. Kaya ang iyahang pagka mapuangoron, sumala sa Roma, alang man sa pag-agda sa matag-usa nga kinahanglan maghinulsol gyud mubiya no katong mga kagalaan nato diha nga naa pa sa ilahang tagsa ka mga kinabuhi nga dili makapahimuot sa Ginoo biyain na ninyo kay mao na tinguha sa Ginoo mga igsoon sumala sa Isaias 55 na ay tawag ang Ginoo mga igsoon.
0: Mm.
1: 55:6
0: Pangitaan ninyo si Jehova.
1: Pangitaan ninyo si Jehova.
0: Samtang siya hikaplagan pa.
1: Samtang hikaplagan pa ang Ginoo, pangitaan ninyo siya.
0: Sangpita ninyo siya.
1: Kana.
0: Samtang naapas siya sa dool.
1: Oh, samtang naapas siya sa dool. Pangitaan ninyo si Jehova, samtang siya hikaplagan pa.
0: Amen.
1: Sangpita ninyo siya, samtang naapas siya sa dool. Nganuman mga igsoon, maabot ang panahon mga igsoon, wala na imuwali. Maabot ang panahon nga kaning pulong sa Ginoo. Kuan ani maundang na ang pagwali ani tungod kay mabot nang panahon gitawag sa Biblia kagutmanan.
0: Kagutmanan tinuod.
1: Dili sa tinapay.
0: Mm.
1: Kauhaw po dili po sa tubig, kundili sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Sa Amos 8:11 ug 12.
0: Ania karon. Ang mga adlaw moabot na. Nagaingon ang Ginoong Jehova.
1: Dayon.
0: Nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan.
1: Oh.
0: Dili kagutmanan sa tinapay.
1: Oh, dili des tinapay.
0: Ni sa kauhaw sa tubig.
1: Dili po kauhaw sa tubig.
0: Hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova.
1: Amen. Busa na ay kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Pasalamat ka nita karong panahon na mga higalag kaigsuunan nga ang pagsulti sa pulong sa Ginoo doon na pag-gay freedom.
0: Mm.
1: Paan pa kayo? Luag pa kayo ang kagawasan sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Kabisan na rin sa radio station, sa television, or sa social media mga igsuon. Makahimo man tas pagsulti sa pulong sa Ginoo. Puro maabot ang panahon nga doon ay kagutmanan. Ang mga tao mga igsuon, batio nila sa ilahang kasing-kasing nga uhon kay salba, good morning guys, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mangita nag-aha man itong nainagwali, didapings ka man itong unan.
0: Pangitaon na ka.
1: Sige nagpangita sa volume sa radyo, ano man ganda ay?
0: Pangitaon na ka, Bramir, diya sa Lapuyan.
1: Pangitaon, maanha na rin ito. Sumpay bro, napanay sumpay.
0: Og sila magalaroy-laroy.
1: Magalaroy-laroy ang mga tao.
0: Gikan sa usang dagat.
1: Oh, maglaroy-laroy sila, maglakaw-lakaw, kay mangita yung kinsakay, aha ka ang pulong sa Ginoo, ano na ito, paminaon. Dayon?
0: Ngadto sa laing dagat.
1: Ngadto sa laing dagat, mutabok yung glaw, dayon?
0: Og gikan sa mihanan.
1: Oh.
0: Bisan pa ngadto sa timugan.
1: Kana.
0: Sila manalagan ngadtunganhi.
1: Manalagan ngadtunganhi.
0: Aron sa pagpangita sa pulong ni Juba.
1: Pero dili makitaan ang pulong sa Ginoo mga Ikson.
0: Og sila dili makakaplag ni.
1: Adi gyud, mo nang biblikal kina isang propesidaan, mabot gyud ang mga panahon. Kay kanang mabot na ang dakong kasakitan, wala na may tawo anak magwali gyud. Kay dakong dakong kasakitan, pandakpo na nang magwali, pamatyo na magwali, mao na mga Ikson nga karong panahon na mintras ay kaplagan pa siya. Sangpitan ninyo siya samtang naapas siya sa doon. Mabot ang panahon mga Iksoon nga wala na yung magwali o di baka maabtan kas kamatayon. Kani mo ikuyaw kining maabtan sa kamatayon kay mas dool-dool para ba ni? Kanang maabtan sa kamatayon dayon wala baka hinulsol. Musa ang Biblia mga Iksoon sa City Province ba na yun?
0: Sa?
1: City sa Isaiah 55 City. Naputoy sumpay?
0: Isaiah 55 City.
1: Amen.
0: Nag-ingon. Pabiyai sa daotan ang iyang dalan.
1: Pabiyai sa daotan ang iyang dalan. Maugin na eh. Tinguha sa Ginoo ba? Na yun?
0: Ug sa tao nga dili matarong.
1: Ug sa tao nga dili matarong.
0: Ang iyang mga hunahuna.
1: Kana.
0: Ug pabalik ka siya kang Jehova. Ug siya maluoy kaniya.
1: Kanawa. Na yun?
0: Ug sa atong Diyos. Kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon.
1: Pabiyaa sa daotan ang sa daotan ang iyang dalan og sa tawo nga dili matarong ang iyang mga nahuna. Og pabalika siya kan Jehova og siya maluoy kaniya og sa atong Dios. Kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Mga Iksoon, mao na nga kaning panahon na karon, mao na opsyon bastao. Papilion ka sa Ginoo. Mangita ka sa Ginoo, pabiyaon nimo ang daotan. Biyai ang daotan dayon biyaan pod ang mga dili matarong nga hunahuna. Ug sa karong panahon na mga Iksoon, mao ni pagtawag sa Ginoo sa matag usa labi na sa makigalaan nato diha nga wala pa nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo na apas pagpatuyang sa mga bisyo, pagpatuyang sa mga unsa diha nga mga kangilaran, mao ni tawag sa Ginoo mga higalang Iksoon nga kinahanglan biyaan na ang daotan nga dalan. Nga naman kay ang Ginoo mga Iksoon dili siya malipay kon ang tawo mamatay nga wala makahinulsol. Mag-uol ang Diyos. Atong mabasa mga Iksoon sa Ezekiel 23:11. Ito na tanawon.
0: Umingon ka kanila.
1: Oh.
0: Ingon nga ako buhi.
1: Na yon?
0: Nagaingon ang Ginoong Jehova. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong daotan.
1: Na yon?
0: Apan nga mutalikod ang daotan, gikan sa iyang dalan.
1: Kana.
0: Og mabuhi. Bumiya kamo. Bumiya kamo gikan sa inyong daotan nga mga dalan.
1: Nayon.
0: Kay nganuman nga magpakamatay kamo ubalay sa Israel.
1: Tanawa, ang Ginoo mga Ikson walay kalipay sa kamatayon sa taong daotan. Nganuman, ngod kay naghatag mo ta siyang pasidaan God. Naghatag na kinahanglan maghinulsol, naghatag na siyang paagi unsaon nga maluwas. Pero wal dili magyud manumbaling. Naghantang na sinatian sa atong wali. Mga kaigsoonan, pero sagad sa wali na to mga igsoon, maihap ra gyud ang mga tao nga kana bitaw interesado gyud, mahibalo aning kaluwasan, may interesado mahibalo aning pulong sa Ginoo. Sagad gyud sa mga tao dili maminaw, di magpatalinghog, dayon mao na yon makapasubo kay sa Ginoo tungod kay mamatay ang taong daotan nga wala mutalikod sa sala. Mamatay siya na pabiling makasala, busa ini panahon unya sa Judgment Day mga igsoon, kay naa may natudlo nga adlaw sa paghukom. Kandidato gyud siyang matambog gyud sa kalayo.
0: Tinuod.
1: Mao na ang Biblia gasulti gyud ana, sumalas pinadayag 21:8 klaro gyud kina diha.
0: Apan alang sa mga talawan.
1: Alang sa talawan katong kanang talawan diha, dili na talawan nga kanang mahadlok og away.
0: Oh.
1: Ni kana bitong kanang talawan gingon diha. Ano bang
0: dili ni katong talawan nga dili musukol bisag suntukon.
1: Ah, talawan man ka, di man ka musukol. Atong padayon brad.
0: Og sa mga dili matinuhon.
1: Kana
0: og sa mga malaway.
1: Dili matinuohon bisag unsa og wali di na mutuo. Talawan kanang talawan diha, talawan ba mahimong Kristohanon? Talawan ba mudawat sa kaluwasan kay og mo dawat dugas Ginoo.
0: Dutoson.
1: O makristohanon na ka. Tamayon maka bugal-bugalan maka. Ingnom man ka ah, grabe oh.
0: Dios, inyo na.
1: Dios no man kayo, manlok pa man ay talawan.
0: Sa una butilya andalon karon Biblia na.
1: Mo nang talawan og tamayon, talawan igaigaan sa mga barkada. Mamanay talawan giskutan niya. Dayon, pagkadili matinuohon, nandili pa matuos pulong sa Ginoo. Padayon?
0: Og mga, og sa mga malaway.
1: Sa mga malaway, naghimog yapog mga lilad. Oh, laway, mga, apel na, hubog-hubog, laway man na.
0: alang sa mga mamumuno.
1: Alang po sa mga kriminal. Nga wala po maghinulso, wala biyae ang ilang pumatay mga tao. Na yon?
0: Og sa mga makihilawason.
1: Og sa makihilawason. Kanang makihilawason, kanang bang daghan makang bay, daghan makang laki ba? Mao na yung makihilawason. Na yon?
0: Og sa mga lumayan.
1: Apil yun ang lumayan, man. Para yon?
0: Og sa mga magsimbag mga Diyos-Diyos.
1: Ito arang yun, na-mention yun. Magsisimbag mga Diyos-Diyos. Mao po na idaghan yung karon mga kaigsaunan. Para yon?
0: Og sa tanang mga bakakon.
1: Tanang bakakon? No, apil yung mga pagbakak-bakak, Lord Michael. Nandili mo itong kastinoon ba? Para yon?
0: Ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasila. Og sa kalayo o gasopre.
1: Tana, busa mo na ilang bahin, mayadto sila sa kalayo mga igsaon nagsilaob sa asopre mga kaigsaunan ko. Muna nga, daan ang gipakita sa Ginoo ang silot unya, anang mga tawhan na busa sa Biblia, gisulti gidiha nga kinala maghinulsol.
0: Amen.
1: Ang pangutana po unsa hinulsulan atong atong hatagan po og pagtagad ang pinadayag 9:20 mga igsoon.
0: 20 og ang tanang uban pa sa mga tao
1: kana
0: nga wala mga matay pinaagi sa maong mga hampak.
1: Katong mga wala maghinulsol bisag kung saan nagyog pasidaan sa Ginoo, hampak ko na lang to. Wala, mabi anang tagaagdag ko mga katalagman para anto yung anak maghinulsol ang tao. Hatagag dagkong linog, kusog nga linog, pila na ka magnitude. Kusog kayong linog nga usara ka uyog, hugno ang mga dagko kayong building. Kana mga igsoon.
0: Bisan sa nag-video gani bro, no? Imbis Ginoong Hesus may tawgon, ngalan sa yawa
1: may... Yawa naman oy.
0: Ang yawa tawgon. May tawgon hinoon.
1: Busa ka na mga hampak, kung mga katalagman, mga kaigalaan ko. Mga pagduaw na sa Ginoo, pagpahimat ko na sa Ginoo, para ang tao, unta, mahadlok sa Ginoo. Kaya kung mahadlok magod ang tao sa Ginoo, makinulsol siya sa iyahang sala. Pero aning panahon na, bisag hampak na, wala gyapon sila maghinulsol. Padayon ba?
0: Kini sila wala managhinulsol.
1: Wala gyapon maghinulsol, bisag ipadadaan ng katalagman, unsa pa niya.
0: Sa dayon, mga nabuhat sa ilang mga kamot.
1: Na unsa man tong mga buhata nga kinahanglan hinulsulan.
0: Og nag-ingon, og wala usab nila biyae ang pagsimbag mga yawa.
1: Naay mga tao nga nagsimbag mga yawa. Karong panahon na, daghan na kainang gasimba sa yawa mga igsoon, mga Luciferian. Ang yawa na ilang gisimba, dili na ang Diyos. Gidaig na nila ang yawa, dili na ang Diyos ilang gidaig. Gani, ilahan ng GBI ang Ginoo. O ang yawa na ilang gidaig kay mas butan pa daw, mas maayo pa daw ang yawa kay sa Ginoo. Kana mga tao man nga nagsimba sa mga yawa, pada yon?
0: Og mga larawan nga bulawan.
1: Patiklaruha ka ng larawan, maghimuhimog mga ribulto, mga larawan, nanganlaan, panganlan, paginatog, balaan, ay balaan, nga, larawan, estatwa, raman tao na, pa na yun?
0: Og salapi, og tumbaga.
1: Gihimog bulawan, gihimog salapi, na yon tumbaga, pa na yun?
0: Og bato, og kahoy.
1: O dagang klasik ayon sa mga larawan nga ilang gibuhat, ay gihimog bulawan, gihimog salapi, tumbaga, bato, og kahoy. Nga unsa?
0: Nga dili makakita.
1: Dili makakita.
0: Ni makadungog.
1: Ni makadungog.
0: Ni makalakaw.
1: Ni makalakaw. Busa, usa na sa mga biyaan, hinulsulan, mga kaigsaunan.
0: Amen.
1: Gipanghampak tong mga wala maghinulsul. Unsa man tong wala nila hinulsuli. Katong pagsimba nilang mga yawa, pahinulsulan na. Itong mga larawan nga bulawan, nga dili makadungog, di pun makalakaw. Apil na sa hinulsulanan, Brad Vincent.
0: Tinoon.
1: Klaro, kay there is pinariyag 9:20, gi-enumerate yun ang mga buhat nga kinahanglang hinulsulan. Ni lamang tong sa mga kinaiya kundi li apil na ginitanan. Kaning sa mga kinaiya kay isakuan mo ko na sa ato ang manang pagkatao sa sulod na ito ang pagkatao, no? Pero kining mga giingon na rin kining mga pagsimbag mga yawa, pagsimbag mga larawan, apil na sa hinulsulan. Hinulsulan na. Kaya ug dili ka maghinulsulan na mga igsoon, kung dili man ka ma kung dili man ka maapil sa mga hampak, aw, maapil din sa silot sa Ginoo niya sa malabot. 21.
0: Wala usab nila hinulsili ang ilang mga pagpamatay tao.
1: Busa ka ng pagpamatay mga tao, wala na magpasabot ka ang kriminal, Bert Michael, dili maluwas. Maluwas ang kriminal, basta maghinulsol.
2: Hinulsulan gani.
1: Basta mudawat sa Ginoo, walay sala nga dili pa sa hiloon sa Ginoo, higala igsoon. Bisa pag unsa pa nimo diha ka, nagsisimba kag yawa, simba ka sa mga larawan, kriminal ka, wala na magpasabot nga dili ka maluwas.
2: Kanang kuan bro, mayan.
1: Kung maghinulsol ka, maluwas. Kung manawat ka sa Ginoo, maluwas. Ang kaluwasan alang manista ng mga makasala.
2: Kung di pa dautan, di na maghinulusol.
1: Yes,
2: di na termino hinulusol diha.
1: Busa ang Biblia, concerned gid kayo nga kinahanglan hinulusolan yon. Biyaan gid yung mga butanga. Kani pagpamatay mga tao, wala man gay.
2: Kani pagpamatay tao bro, palaw man ato na kay dunay uban, dili ako silutan ani kay igor mo kuni sugo.
1: Yes, kana.
2: Dili man puto niya pat yon og wapon nimo sugo ah. Maura mo kaso ang nagpatay o ang nagsugo.
1: Nagsugo.
2: Then ikaduha, naman tayong mga kagalaan nga sa pangagamhanan o sa mga trabaho, yung labi na ning hasgot ato kami yung Dr. Bro Mer.
1: Yes.
2: Ato lang yung ipaambit nila, labi na yung naminaw ron ng mga naadiha sa nga trabaho, kang mga doktor. Atong lauman nga wagin mo yung anomaly ang game mo. Kay kanana ang basin baon niya o ang ipadapat nga, kani dapig mong ito sa kamatuoran. Basig naon niya ay tagon talang ba, udi na yung makaya, tiwasan lang ni. Kana ba? Kana, bisan pag, ingon na, sakpan yung ang Ginoo. Di na bago na malilungan. Ang tawa, kabalo, pero ang Ginoo sa imong gibuhat, ah, kabalo, oy. Ako nang ipalaw man ang term mga suking tigpaminaw, kanang ang termino nga pagpamatay tao. Okay, basin to, og buhi pa, unya, matiwasa na lang kay...
1: Matiwasa na lang eh.
2: O, tiwasa na lang eh. Namang gay, kani,
1: ato lang eh. Para masakat sa kuta.
2: Oo. Mayingon anak ba? So, oh. Apil gyapon na siya nga hukmanan, kung di yes, mahinulsulan.
1: Yes, ginoon. Busa kining pagpamatay tao, apil na nga hinulsulan. Kay sa Biblia God, ang Ginoo ra may dunay katungod nga mukotlo sa kinabuhi sa tao, dili man ang tao. Mo nang apil ang pagpamatay mga tao dayon sa pagyon.
0: O ang ilang mga pagpanglumay.
1: O ang ilang mga pagpanglumay kana mga lumaya no?
0: Mo na.
1: Mugamit og mga unsa-unsa diha? Unsay mga yam da para manglumay ba? Panglumay na yon.
0: O ang ilang pagpakighilawas.
1: O ang ilang mga pagpakighilawas. O kana bitawng kana bang bisan kinsa lang God?
0: Bisan kinsa na lang.
1: O pakighilawas na yon.
0: O ang ilang mga pagpangawat.
1: Apil po na yung pagpangawat, Brad Michael.
0: Daghang klase pagpangawat.
1: O daghang klase pagpangawat.
0: Ang pulong gamiton aron makapangawat.
1: O naay ang pulong sa Biblia atong gamiton para lang maka kwarta ta makasapi.
2: Sa punang kurakot.
1: Kanang kurakot. Masinubri man, ma-envelope man, o mamalita man. Corruption. Kanang gingon rin, pangawat, pero kanang plunder, corruption, pangawat, mauro ba na sila? Kanang pangawat, sa ginagmay lang na. Kanang corruption, minalita na.
2: Tawag ko talang na.
1: Plunder, dinagha na.
2: Robert, tawag ko talang na ito, pangawat nga dinago.
1: Or panulis, mauro kaya po na sila. Basta gani, butang, anali, imuha, imong gikuha, pangawat na. Magamay man, o madako man, mga ikson. Makwarta, magma-dili. Musa apil gid siya sa mga hinulsulan, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. Kaning mga pagpanglumay, pagpangawat, pagpatay tao, pagkikilawas, pagsimbag mga larawan. Kana ra pagsimbas mga larawan, mailad po ta kay mo gamit pug pulong sa Ginoo. Wala makaingon ta nga murag eksakto pud gid ang ilaha. Nang wa ta masayid sa kasulatan, makaingon gid ang eksakto ilaha pero kun ma magsusi ta sa Biblia mga igsoon makaingon gid ta nga apil gid na siya sa hinulsulanan. Kay og dili nimo na hinulsulan, na kana ro bang pulong hinulsulan, dili na kanang word nga paghinulsol mga igsoon, dili na siya pagmahay. Kun dili paghinulsol gani Bert Michael pagtalikod pagbiya,
2: okay. Pagbiya na siya
1: sa imong daotang mga nabuhat. Kana ban dili na ka mobalik niya. Ato nang tan-aon ang Salmo mga igsoon. Mo na tinod kahulugan sa paghinulsol. Atong tan-aon ang Salmo. Okay, otsintay. Ato sa tan-aon mga igsoon. Nana sa otsintay. Og dili 85 utso tanawa daw
0: utso magapatalinghog ako
1: nayon
0: sa igasulti ni Jehova nga Dios
1: panayon
0: kay siya magasulti og pakigdait sa iyang katawhan
1: kana
0: og sa iyang mga balaan
1: kay nayon
0: apan ayaw sila pabalik kapag usab sa binuang
1: busa kana pag hinulsol mga igsoon pagtalikod sa to ang mga binuang nga binuhatan ba di na ta mobalik mo na tinuod pag hinulsol pero kaneganing mibiya lang kang kadyo din pagka sunod bulan, ibalik na mo ka, dili na mo tinuod pag hinulsol. Kaya tinuod ka pag hinulsol, dili na ka mumalik sa imong binuang ba? Itong mga daotan na ito nga trabaho, binuhatan ka ni Anto, di na ito balikan. Mauna nga, ang pag hinulsol, mo ang pagbiya sa sala, higalang igsoon, dayon, pagdawat sa ito ang Ginoong Hesus Kristo. Ang Biblia nagsultig yun, mga higalang igsoon, nga kung ang tao, dili maghinulsol, itambog yun sila o niya, sa linaw nga kalayo. Atong balikan itong mga igsoon, 21-8 man ito atong giingon dito. Linaw nga kalayo. Arit na sa 20 G's.
0: O ang yawa.
1: O ang yawa.
0: Nga nagapay sa laag kanila.
1: Kana.
0: gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.
1: Gitambog sa linaw kalayo.
0: Og asopre.
1: Dayon?
0: Diin atuwa na ang mapintas nga mananap.
1: Padayon pa.
0: Og ang mini nga propita.
1: Padayon?
0: Og dito pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi.
1: Adlaw ug gabi.
0: Hangtod sa kahangturan.
1: Hilabihang luya mga Ikson kay kana di ay mapunta. Diha sa gitawag linaw kalayo. Mga kaigso, mga kaigalaan na mo, kauban siyawa, silutan sila dito, adlaw o gabi, hangtod sa kahangturan. Sakiton sila. Mauna nga, ang Ginoo higalang igsoon, ang tawag ng daotan, human mawalihin, hindi gid siya mudawat sa kalwasan, dili siya mo maginulsol sa tanang mga nabuhat niya, dili siya manumbaling sa pagsidaan sa Ginoo, ang ginaway kalipay gid sa iyang kamatayon, kay kabalong magin ang Ginoo kahapaingon. Maadto magin sila ng kalayo. Unya kay ang basihan rabas paghukom na to kanira bang panahon nga buhi patas lawas. Sumala sa 2 Corinto 5:10 hukman ta sumala sa atong binuhatan sa nabuhat sa atong lawas. Maayo man og daotan. Mauna nga kining pagtawag sa Ginoo mga higalang igsuon kay wala mga kagalaan nga naminaw karon sa inyong radyo or nagtan-aw baka sa cellphone nakakita sa atong live higala kanang pamalandunga kining mga pulo nga imong nadunggan karon. Good kay dili ra bagyod basihan nga kumo kay kwartahan ka kumo kay daghan kag salapi murag luwas na luwas na ka
2: bayran
1: ni dili po na kasiguruhan ng ako matarong mangko wa mangkoy nahimong unsas barangay kung yan po ko manghatag og unsa diha unya kay kanang matarong kinahanglan man po nang luwason tan-aw na unang Pedro 4:18
0: unang Pedro 4:18
1: Lisod na ba na una luwaso ng matarong? Kaya naik, nakakatarungan ba may kilo?
0: Nagingon. Og kun ang matarong, lisod man ganing maluwas.
1: Usa ka ng matarong, lisod git po ng maluwas. Na yon?
0: Unsa man kahaon niya'y dangatan sa mga dili Diyos nun og makasasala.
1: Usa ang punto diha, nga ang matarong, kinahanlan na yung luwason.
0: Amen.
1: Ang matarong, katong ganoon na bag, nabi, mga tao sa kalibutan karon nga, ilang una-una, matarong na sila, kaya wala po sila nagbuhat og dili maayo, kung dili ang mayor po ilang gibuhat. Nya kay ingon si Pedro, kung lisod man maluwas ang matarong, unsa na ka makasala. Bot pasabot nga ang matarong, kinahanglan gyud po kaluwasan. Katong matarong bas ilang kaugalingon. Okay, naamay mga tao nga, ako hinimba ko, matag Domingo, musimban yun ko. O gikan sportahan sa simban, paingos altar, magluhod yun ko, maglakaw. Mo naman ang ilang himuong kasiguruhan, Brad Michael, nga luwas na. O, muna nga, sa Biblia, naay mga nay matarong diha, malabuan pa kita sa matarong, pero gipaadtuan gid siya sa Ginoo. O usa ka tawo nga makasulting pulong sa Ginoo aron maluwas siya. Tingali, ito na may isgutan sa panahon. Balagin. Taas mag-uni atong tapiko.
2: Taas ning tapiko ha. Sige lang, kaya ito ni isgutan. Iba na yung game na ito ni.
1: Amen.
2: Makadugtong ko gamay mga pila lang ka verse, kaya napamamutay 3 minutes before ang awit na ito, Bomer. Kinini ang, kuya rin mga suking tigpaminaw, kinibitaw, like for example, Bomer, masulti ang kagpulong.
1: Ano?
2: Dayon dili mo matagad ba? Kausa lang mo agi din i-bypass ni mo murag nagpagahi lang siguro atong pasultihon bro bins ang 29:2 sa proverbio.
0: Proverbio.
2: Oh, duna na siya ikana na ang unsa ni dili maayo nga sangkutan. Tanawa.
0: 29:2 nagingon. Kung ang matarong mo ay mudaghan.
2: 29:1
0: Kadtong sa masubsob ginabadlong nagapatikig sa iyang liog sa hinanali pagalaglagon ug kana wala na ikayuhan.
2: Ito pa na yung mga panahon nga walihan ta ang wali bro mail pagbadlong mong guna siya.
1: Amen.
2: Aron makaila nga dili maayo niya para makahinulusol siya. Kaya na yung mga panahon nga ato rani siyang baliwalaon maabot na pong panahon mga suking tigpaminaw nga mabalik na po na ito ng ato ang mga tawagan talang o hinaguan ng mga binuhatan ba? Labi na nang nawalihan na. Kanang nawalihan bro, mergabi na nakabugat.
1: Yes.
2: Kinasultian naman. Nagapatikig grasa ang liog, pagka laglagon. Last, bro, means, sa Lamentaciones. Kapitulo 3, 65. Katong nagpatikig sa ang liog, pagka laglagon man dire, tanawa, ang Lamentaciones. 3, 65.
0: 65. Nag-ingon. Maghahatag ka kanila o katiga. Sa kasing-kasing, ang imong tunglo kanila.
2: Problema na, bro, mer. Basin o ganang katigas kasing-kasing kay walihan diliman mo to o gitagaan lang katigas sa kasing-kasing kay gitunglo na di ay.
1: Yes.
2: Yan, maabot na dyan ang panahon ng mga suking tigpaminaw, maabot ang tas kamatayon, nga wata makainulsol, kanang tanang binuhatan nato mo kuyog na siya. Busa samtang buhi patuyo sa Ginoo ma kinulsod jud bro mer.
1: Amen. Tinon. Amen.
2: Na busa salamat ug dayon ang Ginoo sa gihapon mo continue ra mi sa sunod nga pagsibian namo tungod kay wala antay igong panahon. Ang ato mga suking ano mga hinugmang mga igsoon ato pong tagaag panahon nga makaawit
1: no?
2: Makaawit sila. Tungod ni ana aron do na sab moy makuha nga mga pagtulon-an bisan pa sa lawiton man lang. Busa tambay kamo diha mga suking tigpaminaw no? Samtang nagplastar usab kami diri sa Sibiaan mga suking tigpaminaw.

0: Sumo ka itong mga suking tigpaminaw. Bisan pa ang lawiton sa pagdayeg sa atong Ginoo. Untado na mo yung nakuha ng mga pagtulunan. Ang importante dito nga tapiko, no? Tapos sa atong awit nga matud pa, ang iglesia wa gyud mabahin. Mga naghimog pagkabahin-bahin, wa na kinabuhi sa Ginoong tultol. Tagong talag basig na lipat lang, mabutrang panahon nga kung tinuod mang dunay kinabuhi sa Ginoo, makabalik kagaya po na sa tinuod. Namanggod po yung mga tagong tarang buhay, mga malipat-lipatong kaugdahan siyawa ba? Manyagi panggamit ani katong mga pangulo sa nila mga pangulo sa relihiyon.
1: Katong mga bright.
0: O katong mga bright. Bright nga bugo o sa lang termino. Bright sa mga binoang pero bugo sa kamaturan. Kaya kung tinuod nga na espiritu, nga lumatalang God.
1: Nangyayon ni Jeremias, no? Maawang Isayas, nga may manlitag.
0: O, may manlitag ba?
1: May manlitag ba?
0: Nang luya ni Bromer, katong mga walay kahibalo kayo?
1: Yes, kanan.
0: Inusin, o, nang padayon dyan ni sa pagguba ning ato ang programa Bromer, ang mga nagpakaaron ingnon nga mga daw tinuod.
1: Ito nga ato ang tema nga ginalumpag na mo. O,
0: ginalumpag na mo ang mga pangaturungan.
1: Nga nagaali.
0: Nga nagaali batok sa kahibalo sa Diyos. O among ginabihag ang mga panghunahuna. Aron magsugot ni kang Kristo.
1: Amen.
0: Muna yung mga prinsipyo, baruganan mga suking tigpaminaw. Busa, mga tumi kami sa pagtimbaya mga suking tigpaminaw. Akong unahan, Bromer. Dayon, atong tabangan ng tulos at pagtimbaya, no? Ako yun na. Mayong gabi, ibisan pa ni ni Sister Elizabeth Cadilinya. Mayong gabi, iksoon ni Brother G.R. Halop. Ni Brad Iljon Quijardo Ricamurama. Rokamura. Mayong gabi, Brad Iljon. Wala ka na kumapil ganyan sa timbaya sa kuan, no? Sa una na itong kuan, Bromin. Sige lang, nabasa mo po na mo yung mga lan karon. Ni Brad Bethlehem sa Bayton diya sa Osami City. Ni Sister Mirasol Aranhuis diya sa Dimataling. Ni Brother Danilo Elizabeth Di Cafe. Mayong gabi, igsoon. Ni Sister Iudja sa Larda Iskatron. Mayong gabi, igsoon, Iudja, no? Iya sa Buhol. Alert si Itra Salam Nuaga. Maayong gabi, igsoon.
1: Alert si.
0: Ni Sandra Bilotindos, maayong gabi, diha sa Church in Dimataling. Ni Kanisya Skalyaga. Maayong gabi, igsoon, ni... Usa ni?
1: Kalingtana,
0: si Kuani. Si In-In. Tinun nga lang ibutang in sa...
1: Joylin?
0: Joylin? In-In, mayroon na ilhan ning igsoon ha. Sunod ha, ngalan, kumplito ha. Ni si Imang Uyo, ano? Ramil B. Nano.
1: Amen.
0: Mayang gabi, igsoon. Ni Sister Princess Brobens, no? Mayang gabi, igsoon, Princess. Dias Krunadal Game City, no? Amin, dahil yung ginoon ni Renato Cutin, ni Arnold Palacio, Rosaline Rumotubal, mayang gabi, igsoon. Giovanni Disan, diha sa Davao City, igsoon. Hallelujah, mayang gabi sa tanong mga igsoon, diha sa Davao City, no? Ni Brother Supunyas Gahuman, diha sa Iglesia sa Quezon, Palawan. Nangumusta sa inyong tanan. Amin, kumusta sa ginoon, kumusta og dayon ng ginoon, igsoon? Gomer?
1: Amen ni Joylin Saladaga.
0: Kanang ngalan, kanang sunod niya. Di mo basta, no?
1: Watsyang-watsyang man na yun. Di mo takasabot na yun.
0: Sige, continue.
1: Joylin Saladaga. Diya sa Lapuyan, mga Ikson. Ni Gerson Cadilinya. Amen. Kumusta Ikson? Diya sa Katulayan, San Juan Secure. Og ni Glenn May Batoy Pahardo. Praise the Lord, mga Ikson from Church in Mahayag din siya. Pa-shout out daw, Batoy family. Sabi na Sahil Batoy, Nilani Batoy, Jerihil Batoy, Pretty Pahardo, Kent Pahardo, o Kim Pahardo. Dagan salamat mga brother. Amen. Og ni Antonio Medico Quijardo, di sa Iglesia sa Tupi. Og si Ina Salayaw, naman to, nawala na brother. Di sa Davao Occidental. Mark Canietti Carion, og ni Marifel Mamintas Gahay, ni Argeline Cabreros Montijo. Praise the Lord, Brad Roy. Brad Roy ni, nagtanaw sa inyong programa.
0: Amen.
2: Banga ni.
1: Banga, Brad Roy, no? Rony Saga. Okay, ni Brad Eljon. Burns Milico Quijardo. Akong Iksons Pagto, atong Iksons Pagto, parinti pa dyan.
0: Amen.
1: Og ni Renato Cotin, ni Eduardo Lazarina. Ani wanito maitom.
0: Amen, may gabi di Brad.
1: Kamurang tulo di Brad, daghan kay mi diri Brad. Pero kami lang tulo di galingkod sa di mpon maarang tanan God.
0: Amen.
1: Mick Flores. Si Yudya.
0: Kuan niya tag siya kuan o kato ato ang sa ni?
1: Schedule. June 19. Nini 19 Brad.
0: O lagi.
1: 18 to 20 man to.
0: 1920 to 21.
1: Itugot sa Ginoo mga Iksoon ang circuit meeting adto sa Bohol Iglesias Carmen June 18 arrival ang 18.
0: No, arrival ang 18.
1: Okay. Salamat sa clarification, bra, Sister Yudia.
0: Amen.
1: Og ni Richard G. Manlangit. Og ni Alberto Rubio Palarao. Ni Don Romantic How. Padayon, Brad Vincent.
2: Amen. Bisan pa kang Merlinda Haluot Del Rosario. Og kang Kadilinya Buyit. Amen, mga Iksoon. Charles in Baez City. Amen. Kang Lilia Luok Ferrer. Amen. Kang Sis Hanelin Romo Binyaris. Kang Arlene Las Piñas, no? Kuya apelido. Kay City Manisa Luzon. Via Miles, no? Kang Sister Via Miles. Kang Arlene Lanson. No? Og kang Chari Medico sa Bayton. Praise the Lord.
1: Yes. No?
2: Kang Brian Tarok. Og kang Nance Gahuman. Kang Leonila Lobiranis Pahis Gerbulingo. Sa Church of Kamanseg, no? Kang Arnisa Tana, amin, sister. No? Kang Tidi Risada, amin. O kang Antanding Dingo. Praise the Lord, amin, hallelujah.
0: Ikaw sa ka ni Brad Tanding, katong atong nangahimamat, no?
2: Basin pagumangko.
0: Ni Brad,
2: nalimot ko. Ni Bradane.
1: Hmm. Bradane.
2: Basin pagumangko ni. Kang bisan pa kang Mike Oday. O kang bisan pa kang Lai Hinovisa, mga praise the Lord, mga isoon. Watching ani sining from Porokto Kalabayan Usami City. Kang Sister Joyrel, amen, no? Amahan niya si Joselito Igiya. Amen, para yun mga igsoon.
1: No? Si Brad Igiya
0: na. Ay! Si Brad Igiya na.
1: Tuot, the Lord, Brad Gamay.
2: This is brother. Ah, amen.
1: Brad Igiya.
2: Salamat, bro. Naka...
0: Kumusta?
1: Sige, nagtanaw.
2: Tanaw de kade ay. Amen. Kumusta, brother Joselito Igiya?
0: Amen.
2: Amen. Diyasa si Bugay, no?
1: Nanimaw pag yung tagong
2: sinay. Sa Titay, lokal sa Titay. Amen.
1: Amen.
2: Isan pa kang Maria Asong. Kang brother pa daw, Punsi Arnil. Amen. The Lord. Watching from San Fernando, Pambanga. Pero nagpasaw ko niya sa church in Tarlac. Amen. Bisan pa kang
1: GR Sibuyan na.
2: GR Sibuyan, bali man niya Lido, no? Oh, nasa Sambuanga City ron, amen.
1: Nasa RTC 9, Sambuanga City.
2: Mm, amen.
1: Okay, marunong na humana man nag-training mataan eh.
2: Oh,
1: police.
2: Bisan pa kang Jasper Musa o kang Rinmark Bitancor, amen. Bisan pa kang Princess Bautista, amen. Charge in Kulampong, Region Child. Kang Sister Lucina Kalimpong, amen, sister. Bisan pa kang Gag Pispinyan o kang Leonito Mindoro o kang Ricky Saod, amen, kang Sister Jima Mantua, amen, o kang Ramel Kanoog, kang Brother William Espinida, amen, bro, sa Church in Suralan eh. Bisan pa kang Chantal Tubal, kang Brad Efraim Yangko, Kadilinya, amen, bro, kumusta dia sa San Juan Siquijor, kang Brother Vicente Gapol, o bisan pa kang Alex Cabrilos, no, kang inyo mama eh, kang Ricky Saod, amen, Cotabato, no? Nasa sa lokal sa North Cotabato, Tulunan. Bisan pa kang Feb Imno, Lasi Sikior, amen. The Lord Sister. Bisan pa kang Sister Bibi Ausiho, kang Virginia Bibi Swan. Amen. Bisan pa kang Elisio Tarok, imuhang isuon bro, no?
1: Oh, diyan sa Batangas.
2: Oh, kang Len Robs Ortiz, amen. Nao, naani sa Saudi Arabia ni igsuon na di ay. No? Bisan pa kang John Lloyd, Dayanan Borden, no? Salamat bro, no?
0: Tingo sa kanang barboy.
2: Nagsabay ay nagsabay gitag antog tagom, no? Wa di maglisod magyud di ginhawa gyud sa kalsada. Amen. Bisan pa kang Real Kang Kupas, no? Kang Reggie Duya, Duya kan Jasil Swaner, sab. Kang Raji Duya, Nick Piras, amin bro. Kang Jisrael Palacio Carrion, Gerson Carrion. O bisan pa sa, oh, wala na. Amin bro.
0: Wala. Bro Mer, continue na bro Mer. Basahan lang bro Mer.
1: Mga Ikson sa konsolasyon eh, Sibo.
0: Amin.
1: Ni Brad Melchor Tubal, yeah. Brad Purping Tubal, Brad Lorito Biton, Sister Jinami Maang, Sister Mercy Isik, Brad Rolando Sobrio, Sister Niji Calido, Sister Kate Lantaka, Brad Aaron Lantaka.
0: Kate Lantaka.
1: Lantaka og ni Aaron Lantaka, Sister Mira Albarico, Sister Roselyn Tubal, og Maricel Calizo, Brad Anarin, Brad Peter Abiso.

0: Iyon sa buguban ka na mo, imo ang tanang pagdaig, dungog o himaya, Ginoo Jesus. Salamat kay Ginoo, hallelujah.
1: Amen. Sa giyapon, kiniubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesias Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesias Tabina.
0: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesias Lapuyan.
1: Wala mang kami laing oras o panahon, mga suking tigpaminaw, hangtod sa sunod na lang higayon, sa mang takna o sa mang istasyon. Kami amen. Manamilit o mga ingon, dapig sa kabatoran.
0: Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Happy Sunday, Lotto Philippines! Welcome po sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this June 14, 2026. Of course, there is no better way to wrap up the week than by playing your favorite Lotto games and getting a chance to win big. Basta may tickets kayo for tonight's draw, sure na may pagkakataong manalo. Matapos ang weekend getaway kasama ang pamilya or barkada, join na muna sa 30 minutos na puno ng good news, positive vibes, and life-changing prizes. At sa makakasama ko sa paghatid ng lahat ng yan, hi Mari! Magandang gabi sa'yo.
1: Yes, magandang gabi din sa iyo, Fiona. At isang maswerteng gabi din po sa lahat ng ating mga kalaro. All out ka naman ang PCSO sa pamimigay ng naglalakihang papremyo ngayong 9 PM draw. Kaya naman, sa mga nakatutok sa atin via IBC 13, DATV, or on our live streaming channels, sit back, relax, at mag-enjoy na muna. Sabay-sabay nating aalamin ang lucky combinations tonight. Kaya sa lahat ng may tickets, good luck po sa inyo!
0: At dahil excited ng lahat, huwag na nating patagalin pa. Let's welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our Lotto games. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Dahil ISO certified ang ating lottery draws, everyday tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure na pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng lotto players. Para sa mga naging kaganapan kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, goal nyo na kayang maging milyonaryo ang matupad ngayong gabi!
0: Claim that winning energy at tara na, let's play Lotto!

0: Dito po sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo ng 10 piso ninyo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rumbolito System Play. Thrice daily ang 3D Lotto, that is every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. Our first number is 3. Second number is 4. Third number is 9. Muli po ang ating 3D Lotto winning combination for tonight is 3, 4, and 9 in exact order. Ihanda na ang dalawang numero para sa susunod na papremyo. Let's now play the 2D Lotto game. To the Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo pag nag-match ang 2 numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumbolito System Play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. Our first number is 10. Second number is 7. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 10 and 7 in exact order. Congratulations to all the winners. STL fans, para sa inyo ang next segment sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto millionaire, ito ang video na schedule ng Lotto.
2: Araw-araw, may chance kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga game ng PCSO.
1: From Monday to Sunday, 2D Lotto and 3D Lotto, 3 times a day magpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m.
2: At tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampag-good vibes na dala ng mga favorite digit at jackpot-bearing games.
1: Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655.
2: Back-to-back-to-back naman ang multi-million excitement every Tuesday, hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658.
1: Super exciting rin ang cash prizes na dala every Thursday ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 and Super Lotto 649.
2: Siguradong mag-e-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658.
1: Talbog ang Sabado Night Gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Grand Lotto 655.
2: At pagdating naman ng Sunday, game na game pa rin ang mga Lotto Bakada sa papremyong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658.
1: Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto Millionario.
2: Gina, sa suking Lotto outlets and buy your tickets na.
1: At araw-araw, let's play Lotto!

0: Hideous Lots of Layers.
1: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
2: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
1: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
2: Sa Lotto 642 mula 6 million...
3: Rock, rock, radio, bug, bug.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og bilabila sa gapas, ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Malalat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning naggiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o bibingka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanang.
6: Pwede ko. No. Bada.
3: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadin mo.
6: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo!
3: Na ang silan ko.
4: Di mo na ko check, oh. Pero bakas ni una ko gatot na gud ka.
3: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
4: Unsa?
3: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla, mauna'y tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ay atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa

anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? Maingad law yung tanan diya, mga suki na muntik paminaw at mga followers, maingad law diya. No, diyan sa inyong higalas kangina, Ray Arellano, uba niya, Lloyd Gabiana, mong kinabugwapuhan, let's do a HP. Okay, sa nilipas, shoutout tayo mga kingsonan, mga higala. Shoutout niya sa Stargate, niya sa Robinson, sila si Shane, Jan, Maria, Giselle, Lee, Troy. Huwag ang ilang manager nga si Wendell. Siya may Daipay. Okay. Sige mo na to. O niya, ingaw manusab nila ni Ondo Pitogo, no? Si Naida Pangan, Eder, Pilinio, Nola Siolongo, Lando Aligyoho, si Josephine Aligyoho, Toro Tokim. Tokim, gikan ni Pedro Pungase. Okay. Huwag ang manusab ni Marvin Tanti, si Gampar Pardo City, dia si Gampar. Okay, si Alvin Arda, Katmon Cebu. Dia si Virgilio Briones, dia si Kandulawan, Talisay City, Cebu. Roland Narata, dia sa Carbon Market, gikan niya po ni Ricky Bangis Garing. Okay, mga ikala, sandali pa na ito, laing shoutout, sunod na ning uban, no? Kay ato sang i-plug ning kisa tong gustong magpadrama diha sa atong drama karon kining budbud ug bibingka nanani giluto na ni sa atong writer ug magsusulat gikan sa atong founder sa Bisay si writer director Oji Kumpok Rakasa ang founder sa BSI Bangag sa ilong. Kunya tawag lamo kung gusto magpadrama tawag lamo aning numero 0923 535 7697. O dili ba 0991-205-5301. Pangitaan ang atong writer-director si Oji Kumpok Rakasa. Okay, so padayon ta mga igala. Ato na nga hinumduman ang nangagino. Ato hinumduman nga naglisod na yun si Bugart sa ilang sitwasyon. O silalat na lang ang iyang gisaligan. Wanya, samdang si Don Arturo padong nas Mindanao. Aron at doon si Maria Picat. Bisan sa abisan pa og nasayran niya nga patay na kini. Uy na, iya ginagyan to. Ya dito sa bahay nila ni Lalat, wa tuyo ang, wa og matuyo ang mga madasmaga ni Lalat ang bata. Pero masok anon kay kini o gusto niyang palayason ang bata nga si Gian. Agoy, bueno, may gala, ingon ni ni tabo. Niya rin, lesumpay na itong sugilanon. Bod-bod o bibingka.
1: Puro mga sakit ang luha o niya, magkaon-taon.

0: isa mo ipon minimong dagmalan ang bata. Kung asa ko, adto sad si Gian. Misaad ko niya nga dili na ko siya pasagdan. Ako siyang atimanon og panalipdan sa mga tao nga sama nimong managmal og bata.
1: Unsa?
0: Mao kanay tinuod.
1: Kun mao na, hala sige. Pamutos na lang mo ining baya. Panlayas mo. Pangita mo glaing kaipunan. Layas, buiset.
0: Oh, Miss Lalat. Gian ta na. Mamutos na lang ta.
1: Hindi man siya manoy, Gian.
0: Ayaw na paghilak, ha ba? Malooy na gihapon na ginoon na to. Dili ta niya pasagtan.
1: Iyan ang dili man sila looy, Gian, ate. Nga naiyam ako pasakitan. Dili man ba, Gian? Mutan man, Gian, ate.
0: Gian!

0: Pagkawa ko magdahong ba nun eh?
1: Kisa ba'y magdahong nga? Kining tanan ni mo ba ang kunbay chigaw?
0: Tos maog yun.
1: Kining kradyoso kayong mansyon. Mga negosyo. Mga mahalon kayong property. Maimo na dahil kining tanan ba'y chigaw. Sa lakton, dato kapas mga kontraktor.
0: Unsay kontraktor oy? Kontraktor oy?
1: Dili ba jigaw? Kontraktor gyud.
0: Ha? Ngano man?
1: Kontraktor, congressman nga kontraktor.
0: Ah, bangag sa ilong.
1: Uy, hala, usaron. Ang imong cellphone ba jigaw? Nagsiga-siga.
0: Uy, ako man ay itong kini. Diriyot ko malimot na dato na dahil ko. May cellphone man dahil ko ba, uy?
1: Niga kumigo, ha?
0: Hello?
2: Chico! Hijo!
0: Who's calling, please?
2: Si Daddy Arturo ni mo kini.
0: Daddy, asa ka naman?
2: Sakay ko karon sa akong, sa atong usa sa mga private plane.
0: Wow, dato na yun di ay ta, Daddy. Kay doon na naman tayo private plane.
2: Dili kay usa lang, kung dili duha kini. Bay og laki.
0: Musanay pa di ay na dadi kay bay man og laki.
2: Si aw kag yun iho jigo. Liwat kani anhing nanay Maria Picat nimo.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis. Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantosiya karon may nakayo
6: taas din sugar sa mga sawa sa
5: 11.7
6: karon
5: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
6: aning baba,
5: baba na gikan mong kudiha
6: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
5: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir?
8: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod ang mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao ni makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa Bilabila barato ra haplas Bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Paragis Bila-Bila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
9: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bila-Bila for how many months na. Ang dugo na ko bisag na ko'y maintenance na yung panahon yapon nga mutasi ang level. Pero sa diyang nag-maintain ko aning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, sa pagkakaroon wala na competition. Bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digi ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Napamatud-an na sa kadaghan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bila-Bila Plus. Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Mao ba, Daddy?
2: Speaking of anhing Nanay Maria Picat nimo, padung ko karon sa Mindanao, sa Iligan.
0: Nganong, Daddy? May business trip ka dito?
2: What?
0: Mag-unsa man ikas Mindanao.
10: Adtuon ko ang nahimutangan ni Nanay Maria Picat nimo.
0: Nganong adtuon pa man nimo, Daddy, nga matun sa akong igagaw nga si Insi Kwakang, nga anak ni Maria Makiling, patay naman si Nanay Maria Picat o gikrimit na ganini.
10: Kuhaon ko ang iyang abo o dadoon diha sa mansyon.
0: Labing mayo na di Arturo, kay mausap na iplano na kunta.
10: Atagay ko sa kompletong detalye sa imong igagaw dito sa Mindanao kay ako na'y mahibaw iho Diego.
0: Matuman na di Arturo.
1: Uliya, unsa man baitigaw?
0: Matos na dir turus Mindanao. At tuon niya sa anhing Nanay Maria Picat.
1: Nga sa ato pa, di na lang yung tambo ato inus Mindanao.
0: Di lang yun, bay. Kasi yan naman lang mo ato dito. Say mo dahas abo ni anhing nanay nga gikrimit.
1: Aw. Uy!
0: Ano na, magyaw-yaw sa nagnumiruro.
1: Alam, yung gamay na. Uy!
0: Three one pipe.
1: Magulano na lang daw.
0: Ano ka, tukoy na usa ka?
1: Hoy, kayo nga baga. May tukoy? Ano ka?
11: Inani, ginang nang basta way kwarta.
1: Aw.
11: Murag onggoy nga way lamoy.
1: Aw.
0: Ano? Misirit, malapalayo.
1: Bagang sa ilaw.

0: vas hasta la ostra, Arturo?
1: Ingna ang kapitan ning akong private plane. Gamulahos kita sa Maria Makiling Airport kun Iligan Airport sa Lanao del Norte.
0: Arturo. Pero sabayan, gusto kay pasahe.
1: Ay, baya. Una rito ang kapitan, ingna rito. Wa pa ko makinahanglas imong masahe, Hercules.
0: Batuman, Arturo.

0: Eh, sadi ay chiyan mainani ko. Tamayan ko sa mga tao nga abnormal chiyan. Sadi ay chiyan at itaklo.
1: Dili chiyan. Wakay sa. Og nasayod ko kung kinsay sadana. Ang imo mga ginikanan. Tungod kinahibaw ko nga miinom sila og tambal aron lang malaglag ka. Sa dihang gisabak pa ka sa imong inahan. Sila'y sadaan og dili ikaw.
0: Maayo pa ati takla. Bisan dili kiyan ni Kunso, pero pinangka kiyan. Bisan inani na kiyan.
1: Kiyan. Sige na tana. Mamutos na ta.
0: Asa man ta paingwin ate?
1: Bisag asa. Malayo lang ta sa mga taong managbalog bata.
0: Asa man na dapito?
1: Ato ta sa Valencia, Negros Oriental. Ato ta nila ni Ricky o ni Vivian. Sa ilang selsa, sa Viente family. Maayo dito kay way managbalog bata dito. O kaha, sa Bourbon Sipo. Sa ilang Sir Manuel og Madam Vilma di. Kato sila dili gito managmal og bata. Manggiloy on og Diyos non man to sila. O kaha, tuta sa Talisay Church. Sa ilang Father Roy Aspera. Tuta dito magpasakop. O baka ha, tuta sa ilang Engineer Judito Samong. Og ni Ma'am Floor Samong sa Danao. Kato sila mapinanggaon sa kitong mga bata. Gusto mang ganit dayon to makakita og apo sa ilang anak nga tisoy og gwapo nga si Rex nga bago lang na minyo ni Aira. Chian, way managmal og bata didto. Tana.
0: Way managmal og bata dito sa Valencia Negros Oriental og dito sa Bourbon Sipo, sa ilang Sir Manuel o ilan ni Madam Filmati. Dili sila manakmal. Manggiluloy on sila og Diyos nun. O di ba, ingon ka ato sa Tatalisay Church sa ilang Father Roy Aspera. Managupod sila dito bata parehas na ako. Hasta pod ka nga dako, apilan pod ka. O di ba, ato ilang Engineer Chutito Samong o Ma'am Floor Samong sa Danao? Mapinanggaon pa ito sila o bata ate? Gusto silang makakita o apo sa ilang anak na tisoy o gwapo? Si Sir Rex na pag-ulang na minyo ni Ma'am Aira? Dili sila manakmal bata ito?
1: Kada sakto na.
0: Tana ati.
1: Tana Gian.
2: Hoy!
1: Oh.
2: Hoy! O bananta mo sa sod kay tingaling bang ngawat mo. Apilo ninyong datong akong tibak. Sige na. Tana. Tana. Mooban ko.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
4: kay dati mga good sir nga communication dili normal din nagbig atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang administration nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit ito sa adlaw namugod yung ginatik na kung sa debit ba marag makapool gani kaya magsila ba kutukuto na kay mga dagko kayo marag luha kaya inun pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala mo ko iba tinga luod akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, nigaan-gaan na akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5. 106.2 Bell FM.
2: Radyo Bagting.

0: walay kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa lanon sa bagtingan.
2: Kabagting kabalkadas, may buntag na itong tanahan ining adlaw nga Lunes. Pizza 15 na gayod. Nagyod ma, kuan ba, di nagyod mapugan kay 15 na magyod sa bulan sa Hunyo to ik 2020 sa isa. O nakini ang ikaduhang kinibitaw nga Lunes sa gikan sa pagbukas sa klase. O gadiin, wa na magsugod na gid ang regular nga klase. Doon na uban nga nagklase nag-regular. So aduna na yung mga uban nga tagkaroon pa magsugod sa hingpit. At before niya nang tanan, so, nausab nga pasalamatan ng kahitasan gamikan kay Lain. Nausab nga higayon nga kita mag-uban sa paghatod sa mga balita o impormasyon nga dunay kalabtanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan, bisan ng kanait nga mga dapit. Ngalan sa kinatibok ang puwarsa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang gikan sa technical team, gikan sa palpalan sa bayaw, technical IT, so lakit na sa mga bagting reporters. Ako sa bagting 16, Vares Alcagas, Tumakmol, makiguban kaninyo sa paghatod sa mga balita o impormasyon. Ita maglangan na niya ang angayong siren nato garong buntag.
0: BBC Headlines.
2: Sa mga headlines nga natalas paglabay sa mga gutlog adlaw mga kabagting o kabalkadas, Danyo Salino sa Mindanao ni kabat na sa 1 billion samtang 61 na ang natalang nakabsan sa kinabuhi. Dugang pang headlines sa mga balita, relief assistance gikan sa city government Pagadian, hingpit na kining nahatud, pagbuhay pa lamang sa Sarangani province. Sa pikas bahin sa mga balita, 3 million kapin nga smuggled nga sigarilyo ug bihikulo na kumpiska sa Zamboanga City samtang suspect na sakote. Balita paghihapon, gikan sa BBC News Center, nagkaniya mga serbisyo gitanyag sa Dolly 9 at also World Day Against Child Labor sa Ramon Magsaysay. Ingon man, dulaan 7 ka milyon nga kantidad sa illegal nga droga na kumpiska. 5 sa mga suspitsado arestado dito sa Lanao del Sur. Lakip na nini ang 7 ka miyembro sa pamilya, lakip ng 5 ka bata na luwas human na tumbahan og kahoy ang ilang balay sa Zamboanga City. Dagang pang headlines, DILG9 nagtanyag o mga laptop alang sa mas paspas og maayong serbisyo publiko. Oga, ingon man sa update sa lakad sa panahon, Visayas og Mindanao apektado paghihapon sa Easterlies. Duha ka pakete sa gikatapang shabu na sakmit sa mga kapulisan sa Pagadian, suspect gibalog na sa bilanggoan. Sa atang subo po gigpalandungon nga dunay na disgrasya dito sa gatob na tong Saturday sa hapon man siguro to. Duha in taon ang naangol samtang ang padre di pamilya ang nakabsan sa kinabuhi. Alas 5:12 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tumpag panaguban dito maglangay. Ang update unas kahintang sa lakat sa panahon ang atong siren. Kay aturo bang Saturday pud nga grabing pagka kuanan nakasinati ta og grabing karabang kusog nga hangin. O aduna na yung mga sa kanabitong aduna yung mga areas o mga vendor kaning ilahang kanabitong sa tawagan na mga tindahan gag may stall. O in taon na nga danyo so aduna pa yung hawas nga mga basura gikan tapos boulevard mga kabagting o kabulkadas o na mga kanabitong kakusog. O aduna pa yung mga kausaban doon yung mga natumbang mga kahoy. Ay nako amping gimong nanimuyo sa mga ilalom sa kakahuyan ha. Mas maayo sigurong inyo ng pangpulungan o mga sangang bugat ng inyong mga kahoy para dili kay tantong mabugatan inig dunay muhuyop nga kusog nga hangin. Sige, anito sa update sa kayong tagsalakat sa panahon. Yan, ibagting 17, Florence of FEMA.
0: BDC Weather Update.
3: Pahimangluan karo sa pag-asa ang publiko nga dili pagihapon ang ayan nga magkumpiyansa bisan pa man tuod nga adunay nindot nga lakas sa panahon o masinatian panahon sa buntag lawas sa udto. Gumikan kay adunay paghapoy kalit nga mga pagbundag sa ulan panahon sa hapon o kagabion tungod usab kana sa epekto ni Sterlis. Madot pa sa pag-asa ang Visayas ug Mindanao mao gipunterya sa nasangpit nga dawtang lagat sa panahon. Ang daliktang mga lugar nga apektado sa nasangpit nga Sterlis mao kining Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Davao Oriental. Ang nasangpit nga mga dapit makasnatig managuman nga kawanangan nga aduna pa iya kalit ang resulta ngadto sa kalit nga pagbundak sa ulan ug aduna pay pagpanalugdog nga masinatian. Kini mahimahing mo paghihapon nga resulta ngadto sa pagdahili sa yuta ug ingon man na kalit nga pagbaha sa higayon nga mulong ta dugdugay ang pagbundak sa ulan. Samtang nga Metro Manila ug nabiling bahin sa nasud giingon nga makasinati paghihapon kini og kalit nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya gumikan na sa bakinis epekto ni lugalay sa thunderstorms. Bisan pa man tuod nga maglagiting ang kainit sa panahon panang subuntag apan na dili paghihapon ang ayang kasaligan tungod kay ang lokalay sa thunderstorms mao'y gitulong hinungdan kung nganong makasnadi sa kita karon o kalit nga pagbundak sa ulan. Hinungon mo rin daw taglakat sa panahon nga namonitor sa pag-asa karong adlaw o mauna nga dili paghihapon kita ang ayan magkumpiyansa mga kabagtig o mga kabalkadas. Samta sa pigas bahin, unas og taob sa pagadian, alas sa 5.28 karong buntag, 2.1 meter gilad monstubig, unang taob. Ang unas, unyang alas 12.17 antak na sa unto, negative 0.3 meter gilad monstubig. Subling utaw, pag alas 6.22 ang takna sa gabi, 1.5 meter gilad monstubig. O subling munas, pag alas 11.56 ang takna sa gabi, 0.1 meter gilad monstubig. Lawan mo subang adlaw, alas 5.29 karong buntag. O lawan mo usalam sa pag alas 6.3 ang takna sa kagabi on. Bagting 17, Flores, sa FEMA, sa BLFM, o grad siya bagting.
2: 106.2 Radio Magbating. Salamat sa mo nga mga kasayuran update labot sa kahimtang salakat sa panahon mo nga magmaampingon gayod ha kay karong mga panahon na syempre adunay mga kusog kayo nga mga pagbanus sa hangin ug ulan ang mga areas nga prone sa landslide prone nga dus mga pagbaha ug prone usab kay dagan kay mga kahoy nga karaan na sinyag mahulugan mo diha. Bisod na kayo ang kinahanglan natong i-safety ng itong tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga kabagting o kabulkada. Alas 5.16 sa pagpadayon sa mga balita o kasayuran paghihapon din sa itong pagpanaguban. Anita sa report o mga kasayuran nga itunol ka na to ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, kay ito ang tanawon ang kinatibukan na gining danyos. Pero napamayuban pa na yun pamanggihapon, no? Ang pagpangita na itong mga namising, tunay danyos sa linog sa Mindanao nga nikabat na nga duso sa kabilyon. Samtang 61 na ang natalang nakabsans kinabuhi. Ang kompletong detalyes report ni Bagting 29 atong Sairan.
0: BBC Live Report.
4: Nikabat na sa kapin 1 billion pesos ang danyos sa mga infrastruktura tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa maasim Sarangani Province sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Nikabat sa 725 ka mga infrastruktura ang nadanyos samtang 54,000 ka mga balay usab ang naapektuhan din 9,900 ang naguba og 44,100 ang partially damaged sa pinag kaulahing situational report alasay sa buntag kagahapon, Hunyo 14, 2026, misa ka na sa 61 ang namatay nga gilangkuban sa 54 gikan sa Soksarjen o 7 sa Davao Region, samtang naosab sa 1,403 ang nasamdan o 40 pa ang missing. Sa pagkakaroon, 13 ka mga syudad o munisipyo ang ipailawom sa state of calamity aron mapadali ang pagpagawas sa pondo alang sa relief o rehabilitation efforts. Mihatag na usab ang gobyerno og 67.6 million pesos nga ayuda ngadto sa mga apektadong pamilya samtang nagpadayon ang damage assessment, clearing operations og search and rescue missions sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa linog. Bagding Binding Webe, Cyril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
2: Agagay salamat, Bagting Binding Webe. Ito yung mga pagtala, mga kabagting o kabulkada sa labot sa dakog halapad ni Danios nga niigo sa pipila ka parte sa Mindanao. Uman nga nakasinati kita o pagtayog. Sobra kakusugusab nga pagtayog. Adi, naghanan kay mga infrastruktura ang nga Danios na ipakad itong mga daan na kayo. O ganguban po nga mga di pa kay tantong daan. Pero nahunlak yun, og ikaw ba kunoy matod palagi sa kanabitaw atong nakaila nga murbagi uyog nga gi busdak nga di masabot gayon mga kabagting o kabulkadas nga grabe nga kalisang ang nasinatian sa mga na aditos mo nga lugar. Alas 5:19 ang dugang pang mga balita og impormasyon dili paghapon sa tong pagbanag-uban. Gadiin na sa report kadtong Danios, pero ani punta sa mga gitawag og accomplishments. Gadiin na dulan 7 million kantidad sa illegal nga droga na kumpiska sa lima ka mga suspitsado nga naaresto dito sa Lanao del Sur. Ang accomplishment nga report to Saba Natala kani sa Lanao del Sur, ha? Bagting 28 Kimberly Namuwag.
5: BBC Live Report.
6: Dulaan 7 million nga kantidad sa ilegal nga droga ang nakuha gikan sa lima ka suspeka nga nadakpan sa drug bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa barangay Basak, Malulota, Marawi City, Lanao del Sur pasado alas 2 sa hapon na gabong adlaw Hunyo 14, 2026. Giila ni PNP BARM spokesperson na Captain Steffi Salanggit ang mga dinakpan nga sila si Mawia Mariam Gunting alias Pax Mawi, 56 anyos og residente sa barangay Biaba, Damag, Marawi City. Kadafi Adapon Ambuan na 46 anyos taga Kabasaran, Pantar, Lanao del Norte. Ibrahim Mayasa, 52 anyos, residente sa barangay Pagalamatan, Amay, Manabilang. Hasanor Gunting, 22 anyos, taga Lumbayanage. Ug si Aisa Gunting, 48 anyos, residente usab sa barangay Biaba, Damag, Marawi City. Base sa report sa PNP BARM, nakapalit og illegal nga droga ang usa ka police undercover agent gikan sa usa sa mga suspensado ato sa operasyon. Dito nakumpiska sa mga otoridad ang ibanabana nga 6.8 million nga kantidad sa illegal nga droga. Na-recover usab sa kapulisan ang 1 million nga buybush money o guban pang mga non-drug items nga may kalabutan sa operasyon. Ning kasamtangan ang lima kadinakpan ang naakaroon temporaryong gitanggong sa custodial facility sa Marawi City PNP samtang giandam ang mga kaso nga ipasaka batok kanila. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
2: 106.0 Oras alas 5:21 na.
7: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Said Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kabitag o skabulan. Pa, sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Southland Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto kadto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
11: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Oh, mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
14: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
18: Sa matagbalit ni Dios sa
17: Target Line
18: Product Package, usa ka battle sa
17: Target Line
18: Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa
17: Target Line
18: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
19: Radio

0: Rádio Barbarim.
1: Alas 5:27 na mga kabagtingog kabalkadas, dinhi sa to ang pagbinaguban ang round 2 sa to ang pagtunol sa mga update, mga balita, mga kasayuran na inipagyapon sa tong tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Kamo nagpaminaw sa duha ka mga sibiyan sa 106.3 Bell FM pag 756 sa dial sa inyo mga radyo. Pwede sabihin niyo mapamati pinagis pag-download ni ini sa app Radyo Bagting app sa Play Store. Awga diin inyo mapaminawan ito mga dunay wifi. Awga kung duna kay data imo nang mapalay o imo nang ma-open o ma-play, pili lang ka AM bar FM ang imong paminawon mga kabagting og kabalkada. Ayan, gawas pa ni Ana, ang ito apong Facebook Live, mabati usap ninyo sa Radyo Bagting Entertainment, mabati usap sa Radyo Bagting News, 106.3 Bell FM nga page, o di ba ka sa Bell FM News. Ayan, pili lang di ang mga kabagting o kabalkada, sa inyong pagpadangat niya, sa inyong mga suggestion, reklamo, guban pa, pwede nyo nang ipadangat din sa ito ang Facebook page, o di ba ka ha, sa text line, nga diin ito mga nag-onboard. Sa ito text line usab, 09955059892. Pero pwede na lang sa ito ang EPM lang sa Messenger. Ano mga Facebook pages nga kung gikabutsyag mga kabagting o kabalkadas. Okay? Alas 5:29 na. Nini sa ito ang tulamanon. Padayon paghihapon nga nagpahimang no ang buhatan sa National Telecommunications Commission kung NTC sa Region 9 ang ato sa mga katawhan. Nga mas magmaampingon pagayon din yung mga panahon na ipagdunay mga kalamidad daghan kay mga scammers usab ang mubanos magpahimulos si gayon kay daghan man ang mutabang mga kabagting kabalkada kun ang kinahanglan ta nga magmaampingon og likayan ang mga malisyoso nga mga links ayaw nag-i-click og diin di ba ka text messaging sa mga online platforms dunay mga mensaheng nagpakaron ingnon nga gikan sa bangko, ahensya sa gobyerno, di ba ka telecommunications companies aron makapangilad busa kamo diha magmabinantayon. Nanglan gyud nga dublihon ang pag-amping. Kay lisod gayeng panahon no nya magpa dili pud ta magkuan, di pud ta mag-amping og dili pud ta mamahimo bitaw nga sigurista sa pag-verify sa unsa man nga tong nakuha nga mga taho o di ba kaha mga message nga nagpakaron ingnon nga nangayo o mga scam mga kabagting o kabukad. Ha, National Telecommunications Commission itaho gilay na nga to. Doon na mo'y mga nadawat nga mga ingon-iini nga mga mensahe. Okay, lasing ko imidya na. Unahon na to ang update. Labot usab sa mga nagpanghitabo na talagikan sa silingan ng mga dapit. O din, naka-standby si Bagting 29. Sa i-check sa nako ni Hakay. Arami adi, gini masipyat. 3 million kapin nga smuggled nga sigarilyo. O bihikulo na kumpiska sa Zamboanga City samtang suspect ang nasa kote. Na kini ang itong siren sa report ni Bagting 29 Cheryl Oniot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang 25 anyos nga lalaki human madakpan sa Joint Anti-Smuggling Operation sa Barangay San Roque, Zamboanga City ni atong Sabado, Hunyo 13, 2026. At sa operasyon na kumpiska ang 22 ka master cases sa smuggled nga sigarilyo o sa kaputi nga minivan nga gituhang gigamit sa pagtransport sa kontrabando. Samtang gibanabana nga mukabat sa kinatibok ang kandidad ang nakumpiska nga sigarilyo sa kinan sa 3.24 million pesos. Gibutiag sa mga otoridad nga kabahin kini sa ilang kampanya batok sa smuggling sa Western Mindanao ug sa pagpugong sa pagsulod sa mga illegal ug walay buhis nga produktong tabako sa merkado. Ang suspitsado anana sa kustodiya sa mga otoridad samtang gyanda mga kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 29 Cheryl Oniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.3 Radio Bagting.
1: Sa mga accomplishments sa bagikan sa to ang mga reporters nga nakalap ng mga impormasyon accomplishments sa mga otoridad mga kabagting o kabalkadas. sa oras nga alas 5:32 mga kabagting og kabukadas padayon usab nga nagpasidaan, nagpahimangno. Especially kadtong mga kabataan diha, inyong mga kaanakan nga medyo minus gyud sa klase. Murag tanaw nimo behind jud gayo ni, walay gana kay sikli lagi og uban pa og kinahanglan nga atoan ang pakigbatukan og atubangan ato mga tinunan. Siyempre gawas nga paeskwelahon ninyo na busog. Ayaw na ninyo paeskwelahan gutom ha, busog yun. Doon na po yung vitamina sa mas vitro and vitamins plus iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan o maayong vitamina o mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bataon o may edad na. Doon kang vitro and vitamins plus iron. Pwede kinisa po yung 0 to 11 months o para sa inyong mga kaanakan. Labi pag nisugod ng eskwela o Vitron syrup, pwede na gihapon ng Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Panig ipili, tibok pamilya, pwede nga paimnon sa vitamins. Vitron vitamins plus iron, ginaman sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kinis na ganyan butika o pharmacy sa inyong mga dapit. Alas 5:33 na mga kabagting o kabalkadas, padayon ta sa pagtunol sa mga balita o impormasyon pagyapon dini sa ato ang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Anitas dugang pa, kaya doon ay round 2 na gini. Doon ay 7 kamiyembro sa pamilya, lakip ang 5 kabata na luwas. O man natumbahan o kahoy, ilang balay sa Zamboanga City. Kaluya, may nalang intawon kay naluwas pag ini. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
2: BBC Live Report.
4: Nakalingkawas sa posibleng peligro ang 7 ka miyembro sa usa ka pamilya, lakip na ang 5 ka mga bata human matumbahan sa dakong kahoy. Ang ilang balay ato sa kusog nga hangin ug kusog nga ulan sa sitio Karagasan, Barangay Maasin, Zamboanga City niadtong Sabado alas 8 sa gabi, Hunyo 13. Sumala sa initial nga report, nakasinati sa kusog nga ulan ug kusog nga hangin ang maong lugar ug galit nga natumba ang dakong kahoy ug mederetso sa ilang balay. Bisan pa sa grabing insidente, luwas nga nakagawas ang 7 ka miyembro sa pamilya. O pipila kanila ang nagaanggon og gagmay sa madugbunog tungod sa nangahulog ang mga sanga og debris, samtang walay namatay o nagaanggon og life-threatening injuries sa maong panghitabo. Dali usab nga maresponde ang mga emergency responders o mga otoridad aron tabangan ang pamilya o gilayong gidala sa balay tambalanan alang sa check-up isip precautionary measure. Gikatahong ang barangay Maasin nga nimutang duol sa baybayon o sa mga lugar nga delikado sa epekto sa grabing panahon sama sa kusog nga hangin ug padayon nga pag-ulan. Nagpahimang noo siya mga disaster response officials sa mga residente nga magbinantayon na ilabi na karong padayon ang dili maayong panahon nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Zamboanga City o Kasikbit nga lugar. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting
2: 106.7 Radio Bagting.
1: Nagkasalamat sa mga kasayuran sa pikasbahin sa mga balita. Dinita sa DILG o sub. DILG na naghatag o mga laptops alang sa mas paspas o maayong serbisyo publiko. Italias balita, pinagi ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
5: Malang pusong gipahigayon sa Department of the Interior and Local Government 9 ang pagtunol sa mga laptop ngadto sa mga kawani sa Regional Office sa DILG Regional Office 9

0: Mahanan, Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2
2: Otoy mga kasayuran, nagikan sa BBC News Center. Siyempre, kining doon na may mga areas, mga lugar nga, ganyan taon, makabasta rin daghanan nga mga himanan sa mas mga laptops o maayo sab. Pero nga sila ang makapod, makatumpang man lang, makapasusab sa mga paspas o dinalian. Nga pag serbisyo ngantos katauhan pinagi sa maumanga kahimanan. Alas 5:37 na mga kabagting o kabalkadas, dinis ato ang pagpanaguman. Kanitas dugang pa nga mga balita gikan sa dugang nga mga impormasyon na adunay 1.14 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Murikay, duha ang nadakpan. Og ingon man tagad sa nga okay ra ka kuan nga nang niki. Ito na lang ning usahon niki. Oh, so now na tong 1.14 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa Murikay, duha ang nadakpan. Samtang Indian National po nadakpan naman nalambigit sa pagpayuhot nga smuggled nga sigarilyo sa Dinas. Puro man yung mga sigarilyo. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Ofima.
3: BBC Live Report.
4: Kabat sa 1.14 million pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad nga resulta usab sa pagkasikop sa duha ka mga individual sa gipahigayon nga Joint Cebuan Patrol. Alas 4:45 ang takna sa kadlawon niadtong adlaw nga Sabado sa may kadagatang bahin sa Barangay Murikay, Pagadian City. Ang nasangpit nga mga dinakpan na managsamang residente sa Malabang, Lanao del Sur, og kini ang nakuhaan na kaagikan o nakuha ka kanila ang pipila ka mga kinahon o kinarton nga gituhang illegal nga sigarilyo o smuggled nga sigarilyo nga gikarga kinadto gayon na sa motorized pump boat na recover sa mga awtoridad pinag-iusap sa Pagadian Police Station, Ilabagan, Zamboanga del Sur Maritime Police Station o guban pang hutong sa kapulisan. Kini humanusab sa ilahang alayan sa gipahugta nila nga kampanya batok sa illegal fishing, smuggling o violations of environmental laws sa dihang nasangpit ang pumpboat ang ilahang nasiplatan nga nakakilis sa nasangpit nga lugar. Nakuha sila posisyon ang 20 kamaster cases sa smuggled nga sigarilyo nga kini ang walay mga graphic warnings, health warnings o nakalapas na tupagin sa Republic Act 10643 or mas nila nga graphic health warnings law. Di sa kasamtangan, ang nasangpit ng mga individual, kini ang anana sa kustudiya sa CIDG or to na sa PNP Pagadian Radar o ang nakang-confiscate nga smuggled nga sigarilyo. Ang kasamtangan na nasa kustudiya sa Zamboanga del Sur Marbsta sa kinatibukan, ikabat kini sa 1,145,600 pesos ng gilangkuban sa napulo ka master cases sa Canon Menthol o gawalo ka master cases sa Astro o duha usab sa fourth nga sigarilyo. Sa kasabikas bahin, usaw-usaw ka India National ang malampuson nga dakpas mga otoridad human nga nalambigit sa smuggled nga sigarilyo usab nga nag-confiscate gikan sa iyang nga nagkantidad kini o 573,000 pesos ang nasangpit nga India National na dakpan na kini alas 2:20 ang takna sa hapon sa Purok Chandelier, Barangay Poblasyon Dinas, Zamboanga del Sur. Kini pinagi usab sa hinusang operasyon sa Dinas Municipal Police Station inabagan sa Philippine Army gubat panghutong sa kapulisan ang nasangpit ng mga smuggled nga sigarilyo. Wala usab kini graphic health warning labels og lakip na usab sa dihang ipangitaan o pagkini og mga pertinent documents pakyas nga nakapakita ang nasangpit ng individual hinungdan nga kini ang ginatop sa mga otoridad. Nakuha sa iyang posisyon mao kini nga usaka bill sa 1,000 pesos sa bajun money lakip na usab ang 40 ka buhok ka kon inubi ka tag 1,000 pesos isip pa budol money o gadeen sa kinatibukan ang kandidat nga nakuha sa isang kunasakmit nga smuggled nga sigarilyo nikabat sa 573,000 pesos sa kasamtangan ang dinakpan ang nanausap sa kustudiya sa Dinas Municipal Police Station o nagpaabot na lamang kinis dugmang kasong ipasaka bat

0: نيات بل تنجي شاشات فلوريز في مسبب الافهام وقرات شبكتي
1: 106.7 Radio Magbang. Bato mga managsunod ng mga accomplishments sa mga awtoridad gikan sa pangadian og gingman sa lungsod sa Dinas mga kabagting og kabulkadas. Gihapon nga diin makita nato pagpaningkamot sa tong mga awtoridad na congratulations. Mga anak kaninyo mga sir og mga ma'am. 5:42 na dinhi sa tong pagpanaguban sa tong pagbalik ngan pag mga balita ug impormasyon gikan sa market report gikan sa BBC News Center lakip na sab ang natala usab nga accomplishment pa sa mga gisakpan sa kapulisan sa Pagadian City paghapon. Standby ka magting og kabulkadas. Oras alas 5:42. 106.7
2: Radio Magbang. This time check is si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Sa pagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya. Matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya dito?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sample Plus Gold.
9: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
10: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
12: So, ingon na. Paragis bila-bila.
11: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian
13: adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwan ta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
16: Radyo Magbating
17: 106.7
16: Radyo Magbating.
1: Alas 5:47 na mga kabagting o kabalkada. So ganiata sa katapusang hunat sa mga bulyada sa mga balita din sa Lanog sa Bagtingan. Nagpaminaw pagyapon mo sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo.
16: 106.3 Radyo Magbating.
1: Ini nga tong tulumano nag-iabagan usab mga kabagting og kabalkada syempre ni ato mga mahiligon kay mga pe pero mapugnan kay di na kapangapi lagi kay do na nay mga gipanghambin pero dili kanging mabalakas kay ang said panyawan coffee mix kina siyang imong mamahimong kadangpan kung naguol ka ba nga dili ka pwede makapangapi kay acidic or diabetic ka ani ang kape nga para kanimo ang said panyawan coffee mix ang kape nga do nay mga epektibong sagol nga puro gyud ni natural o kape nga bitter apan makapa better og matapang na kape nga kaya kang ipaglaban niya produkto pagid kini sa said marketing incorporated kay basta said marketing tatak magaling. Oga din sa dugang pa nga mga updates kay naka-standby na ang atong update gikan sa merkado publiko mga kabagting og kabalkadas. Syempre magpakisayo gid pud ta unsay mga latest na sa mga presyo di sa to ang merkado adili dito ah. Sa merkado publiko pagadian. Oga ang mga presyo nga ngay natong sayran kay kining mga presyos lamas ug utanon. Na dito si Bagting 27 Daryl Aya ay manang digid mo makaingon og magi kuan na nigi so, kada bitong bana-bana kumikan kay kini mama presyo ha mo po ni ang presyos pagkakaron ni buntaga andi ta maglangay kay naka standby na si Bagting 27 Daryl Aya ay good morning yang di ba tunog des merkado rong buntaga
17: BBC Market Report.
1: Hello, good morning.

0: ang pabalik ko na itong akina. Okay, good morning yang, go ahead.
1: Sili, cheese ang putos, 350 ang kilo. Loyaw, 150. Kamatis, 80. Atchal, 200. Ahos, 160. Bumbay, 130. Sibuyas, dahunan, cheese ang bugkos, 150 ang matag kilo. So, tanon, carrots, 120 matag kilo. Patatas, 160. Radish, 120. Pipino, 60. Sayuti, 50. Tampal yung 40. Kalabasa, 40. Bisol, 80. Repolyo, 80. Petsay, 180 ang kilo. Chinese petsay, 80 usab ang kilo. Sa talong, 70 ang kilo. Bagyo beans, 140 ang kilo. Okra, jis ang bugkos, 80 ang kilo. Batong, jis nga, 220 ang bugkos, 80 ang kilo. Galay tangkong, jis ang bugkos. Sikwa, 5 ang slice, 80 ang kilo. Kamunggay, jis ang bugkos. Tanglad, 5 ang bugkos, 60 ang kilo. Alugbati, jis ang bugkos, 80 matang kilo. Ugang saluyot, jis ang bugkos. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 usab ang kilo. Mga katawag kasamtang ang presyo sa lamas, sugutan nun, Denise sa Mercado Publico. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.7
0: Radio Bagting. At mga presyo sa mga utanon o lamas, karong buntaga sa Mercado sa Pagadian. 5.51 na mga kabagting o kabalkadas din ipaghihapon sa itong pagpanaguban sa pigas bahin sa mga balita. Pagkita na human. Makisayod sa punta sa mga reports nga nakalap ni Bagting 17 Florence sa FEMA. O kini ang may kalabutan sa duha ka pakete sa gikatapang shabu nga nasakmit sa kapulisan dinis pagadian suspect. Napalog na sa bilangguan na Bagting 17 Florence sa FEMA.
3: BBC Live Report.
4: So paglapas sa Republic 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagkatubango na sa usa ka individual nga nag-alias o nga nailas sa pangalan nga si Boards kumain kini nga nagpas sa ipahigayon nga drug by mass operation sa Barangay Santa Maria Pagadian City alas 12 kagabi ang individual na kuhaan kini o duha ka sasya sa kitahapang shabu nga gilaguban sa usa ka dakong pakete o ingon man usa ka gamay pakete sa shabu. Paguban pang drugs paraphernalia ang nakuha sa nasangpit nga individual. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa pagdiyan sa nila kapsel o nagpaabot usab sa kasing ipasaka bato kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Brad Shabagting.
0: Salamat sa mga accomplishment na report gikan sa tuang mga gisakman sa kapulisan sa Pagadian City mga kabagting o kabalkada samtang sa dugang pang balita. Huwag din ito sa assistance although natunol na gini. Siyempre, mapasalamatan o sabda no? So relief assistance gikan sa city government o Pagadian na hatod na gisa nga doon sa Sarangani province. Gikan kay nagkinahanglan mo silang tabang dito. Oy, gumikis kadako sa danyos mga kabagting o kabalkada siya. Nana magid na. Basta magtinabangay magid na. Kayroon nga diin dali nga mahatagan o pagtagad ang ilang mga nagunang panginahanglan. Ang report ni Bagting 29 at Cheryl Onyota Lirazan sa Italia.
3: BBC Live Report.
5: Pinaagi sa Team Hatod Tabang, malampusong nahatod ngadto sa mga pamilya nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Glan, Sarangani Province. Ang relief assistance niadtong Sabado, Hunyo 13, 2026. Ang mao humanitarian mission gipanguluhan sa Office of Civil Defense Region 9 katambayayong ang Pagadian City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masiguro ang paspas nga paghatod sa mga relief goods ug batakang panginahanglan ngadto sa mga apektadong komunidad. Nagpadayon usab ang pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno, volunteers o partner organizations aron mapalig-on ang recovery efforts o masiguro nga walay pamilyang mabiyaan sa paghatag og tabang. Kay numduman nga niadtong Hunyo 8, 2026 gitay og sa 7.8 magnitude nga linog ang maong probinsya din daghang mga istruktura ang nangahugno, naguba og daghang pamilya usab ang naapektuhan. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Ang mao mga balita usab atod kadto sumaing kabubuton sa mga produkto gikan sa Yes to Health. Sa kini gilagkuban sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, napoy Santon Herbal Soap ug Santon Herbal Oil ug Santon Plus Gold. Sakit na nini ang Santon Vitamin C ug Premium D3 Soft Gel Capsule ug Premium D3 Coffee Mix ug ingon man Visionix Plus. Og lakip na ang Turbo for Men Enhancer og Clear Skin Herbal Soap og Seize the Pain. Mao na mga produkto sa Yes to Health mga kabagting og kabulkada sa Gadunaslay Pharmacy and Clinic sa may nahimutang sa may Pulmones Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Alas 5:55 na mga kabagting og kabulkada dinhi paghihapon sa tong pagpanag-uban. Ni anang mga gitawag na to og update o maki-update o na tayo yan ito basahon yung mga greetings og resulta gumikan kay ang ngayon sumalapang pasakaan og kasong sibil ang pamunuan sa Ateneo de Manila University Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin o guban pa human nga nakabsan sa kinabuhi gumikan sa pagpasagad sila si Rene Clert Baterbunia o gingan man Nigerian nga si Divine Adeli pa sa Senior Citizens Party List sa representative nga si Rodolfo Ordanes ini ang iyang girekomendar sa kinatibuk ang initial nga opsyon nga himuon sa pamilya nga tus duha ka mga estudyante sila si Baterbunia o si Adeli ang nakabsan sa kinabuhi human nga kini malumos man nga gi nadala sa bulog sa kusog nga balod sa team building sa Ateneo Blue Eagles o sa kapribadong beach resort sa Dipakulaw, Aurora nitong Hunyo 8. Gipuno pang walay suot ng life vest ang nasangpit ng mga basketball players samtang wala usay kanibitang watchtower para sa mga lifeguards o wala usay warning sign ng resort nga gipunduhan sa mga nasangpit o gipadlak na kini sa lokal nga kagamhanan gumikan sa mga panghitabo. Ngayon, sumala pa, sigun pa, duha ka mga kabataan-unang atleta ang namatay o gadili kini simpleng aksidente basta lamang nga kalimtan o gangayan nga mahatagan gayod o gustisya o makabalos ka matuuran ang pamilya. Alas 5:57 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanag uban maing buntag. Kapan sa dili pa ang inyong resulta 349 ang resulta kagabi kabagting o kabalkadas. Maing buntag Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, Rosalie Daliripin, Mulumlapuyan, o gingon man des Dumingang si Tats Lascunya o Lascuna. Ayan, maing buntag ganinyo des Dumingang o galakit ng usap ni Fisha May Abilianusa Hilbero, may buntag Sungoy San Pablo o Jojo Ramos Malong, may buntag sa Lanog sa Bagtingan. London Tormes, may buntag usab sa Barangay Kamalig Dumalinaw o ni Marshan Christian Sabal. May buntag ganinyo diha sa inyo makanunayon nga pagtikaw-tikaw sa hanginan. O may buntag usab ni Melanie Pagalaran o Merly Templado. Kinsa pa ni si Baltasar Akain Minyoza, Juni Cuba, Maing Buntag, Diaz Dinas, Vanix Mucha Bamunga, oga si Tristan Wyatt, oga Jesseline Bargayo, oga si Calvis Arisgado, Maing Buntag, sa Alegria Pagadian, Teddy Risada, yapon sa Balangasan Pagadian, oga lakip na usab, can you have a wonderful day watching and listening sa Balangasan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa makanunayon gayon. Bueno, motoy siya yung mga kuan ka na bitong angayan na itong pagbasahong mga pagpasalamat o pagtibayan. Ano ba yung nadugang diha? Kaya mo ka refresh, God. Oh, thank you sa makanunayon yung pagsuporta sa Lanang Subagtingan o mga programa sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sunod garong taon-taon ang programa usab ng Bagtingan sa Katawahan o ba ni Bagting 17 Florence of Ima, mga kabagting o kabalkadas, ha? Sige. Nga dilita maglangay-langay mga kabagting og kabalkadas og para kaninyo dinhi paghiapon sa tuang nga pagpanag-uban atong ibilin nga mga pulong dasig sa kaninyong tanan og ganatong tanan perminti ra gi pagdasig dasig bisan pa man pito sa panahon kay kinsa pa may magdinasigay kita ra man gyud gihapon kani pulong nga nagkanayon pahimangno gini sa tuwa gikan gihapon ni sa Proverbs 14 mga kabagting og kabalkadas og diin na Ang dalan nga gituhuan mong husto usahay motod kanimo ngadto sa kamatayan. Nang careful sa mga gipili nimong dalan kay basig mo na resulta sa unya imong kaparutan. Alas 5:59, Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Daghang salamat, maayong buntag. 106.3 Radio Bagting.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
6: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Sample Plus Gold.
12: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras iba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 na sa buntag. Masalod na ang programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod na giatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 106.7 Rádio.
1: Alas 6:07 atong oras sa Kabag ni Kabalkada sa Sakamayang Buntag ganinyong tanan adlaw karon nga Lunes sa Pizza Kinsina sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026 Kabag ni Kabalkada sa natas sungatungang bahin sa buwan dali araoy. Payday karon sa mga daing madawat nga sweldo. So ano yung madawat kay nahurot na sa utang, at least makabayad na mo sa inyong mga utang Kabag ni Kabalkada, no? Mara na yung pinaka-importante nga kanabitaong bahalag walay nabilin sa inyong sweldo basta kay nakabayad lang mo sa inyong utang kay aron nga makautang paghihapon mo sa inyong giutangan. Kay kung ugaling di mo hunit mo bayad sa inyong giutangan, aw munigingon, di gin mo makautang og usab. Matagman gin mo Kabag ni Kabalkada, no? Munang hala sige, dasig lang sa kanunay. Double-doublehon ang pagpaningkamot aron usab nga mulahutay. Kabag ni Kabalkada sa sangalan sa Kadibukang Puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, ako niya mag-auban si Bagting 17 Florence Ofima, hangtod ta sa alas 7 ang taknas buntag. Good morning diay ni Maya ni Mama Jacqueline Cabahog diya sa may GPM 88 International Manpower Services Corporation. Daghang salamat ma'am, salamat kayo sa pagpaminaw o gingon man sa imuhang mga kaubanan na sa imong busing diha. Good morning. Alas 6:08 na itong oras, Kabag ni Kabalkada, alas sa mga mahinungdanong pabagting o katuyuan, mamahin mo niyong ipadangat dere sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon, ang atong text line, Kabag ni Kabalkada, alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Aron nga mahatagan na itong pagtagad ang inyuhang mga reklamo, ang inyuhang mga mulo, or unsa man ang inyuhang gustong ipadangat diri sa tuang programa, basta wala na'y kalambigitan sa kwarta kay otro po kong way kwarta. Mana magsabotadaan Kabag ni Kabalkada, kibase doon niya, o magproblema mo kwarta, otro po tang way kwarta diring dapita. Anyway, alas sa 6:09 na itong oras. Ako na yung partner dari garon na si Nash o yung man si Nicky o sa may palpalan. Good morning di ay ni Kuya Marino Biguas ang Marian Tampugaw sa Upper Bayaw si Marian o si Dimar Kinimon o sa tanan nga nagpaminaw samba sa mga bus drivers, jeepney drivers, mga bao-bao, tricycle drivers, bakaha na diya sila hanga tagsa-tagsa ka mga area o lakip na usab Kabag ni Kabalkada sa itong mga negosyantes Pagadian City o sa kasikbit ng mga dapit. Good morning kaninyong tanan sa itong isdaan section, karnihan section o tanan section o sa patanang section niya, mga intersection kumbaga mayong buntag. Sige, lain na usab nga adlaw sa pagpanag-uban. Unang simana, unang adlaw sa simana Kabag ni Kabalkada, no? So dito sa lungsod sa Dumalinaw, holiday karon Pizza 15 kay araw ng Dumalinaw Mangudnila, mga Kabag ni Kabalkada, Rodriguez Pagadian City og sakop sa Buang Gidalser og mga adlaw pang holiday ha. Holiday og ma Muslim Day. Holiday og ma karon duty sa mo. Gawas lag naka-file mo og leave natong last week kay murag tuloy ang inyohang bakasyon Kabag ni Kabalkada. Anyway, alas 6:11 na itong oras. Pipilas ng hilisgutanan, garong buntaga Kabag ni Kabalkada sa bahin na ining padayon nga kampanya sa tuang Department of Health labot sa sakit nga dengue. Oglakip na usab Kabag ni Kabalkada sa katubitong nag-trending nga bugas sa DSWD nga gihatag. No, doon naging mga tao Kabag ni Kabalkada nga matawag tag mga ungrateful kayo nga mga person nga mga people, no? Itagana ganing hinabang sa gobyerno, magyaw-yaw pa. No, doon din siya nag-trending Kabag ni Kabalkada ang kining bugas sa DSWD nga gihatag. Dito sa Rangani ni siya katubitong ng mga naapiktuhan sa Linog, di ba? O ingon man, Kabag ni Kabalkada sa itong hisbukutan garong buntaga, oy, magbantay-bantay mo ha, kaya nga tuwa di ang sa IDJ, naka-conface skate o gunsaman. Naka-conface skate o mga peke nga mga magic sarap diris Pagadian City. O, si Suning, Kabag ni Kabalkada, nga nga ito maning gihinganlan. Gihinganlan po ni sa IDJ God, naman ni sa post Kabag ni Kabalkada, No, kaya ron in taon nga ma-aware mo, maingon taog, kuan, makalikay mo ba? No? Bahin na nini kabagdig kabalgadas, nga giingong magic sarap o lakip na usab, gaw-gaw. Gaw-gaw ka to maning para patuskig sa mga kuano, sa mga sinina o mga panapton, habol baka ha? O mo na kabagdig kabalgadas, o lakip na usab, kung nudo patay oras, ato ning lakbitan ning siaw na puning smuggled nga sigarilyo kabagdig kabalgadas nga nangasakmit sa katong otoridad sa Pagadian City o sa Zamboanga del Sur. O nang standby na mo, blaster na kay kitang tanan, kinahanglan magpakabana sa mga panghitabo sa tong palibot. Ilabi na kung ugaling kitang tanan na no, mabutang usahay sa peligro kabagtig gabalgadas siya. Alas 6:13 na itong oras. Di pa na ito, hingpit nga sugda na nga ito ang topic ko karong buntaga kabagtig gabalgadas. At ito sa pasalamatan sa kanunay ang niabag sa ito ang tulumanon. Ang GPA Mitiit International Manpower Services Corporation alang sa mga kababayan-an nga nagpangidaron og 23 nga doon na sa 44 anyos nga doon ay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper sa mga nasod sama sa United Arab Emirates. Lakip na usab sa Qatar, sa Saudi Arabia o sa Kuwait. Ay napaglangan kabagdig kabalgadas, apply na sa GPA Mitiit International Manpower Services Corporation. Nahimutang ang ilahang opisina sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala ngay kabalakan kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPA Mitiit International Manpower Services Corporation, welcome kayo silang buhatan ang mga first-timer or dibaka ex-abroad with or without passport as long as physically fit o gingon man willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasud. Nagatanyag sila og libre nga kapuyan sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuog passport og libreng medikal. Unay na paglangan, kung ikaw dunay plano nga motrabaho sa abroad, no, mulangyaw. Alas sige, apply na sa GPA Mitiit International Manpower Services Corporation. Kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog, ang mabiabihon ng personnel sa GPA Mitiit International Manpower Services Corporation. Alas 6:15 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Dirintas itong topic ko karong buntaga, unahon taning mahitungod sa nag-trending or nag-viral nga post sa usa ka individual or dili naman yung usa ka individual kabagdig kabalgadas, kundi ubay-ubay ning mga katawhan ang nag-post bahin bitaw nining bugas mga gihatag sa DSWD kabagdig kabalgadas, no? Daghan og nagyaw-yaw nga imbis magpasalamat na lang unta gumikan kay nakadawat kinig hinabang human nga nakasinati og unsa man kalamidad kabagdig kabalgadas, no? Daghan ang wala nalipay sa gipakita, no? Gipakita kabagdig kabalgadas nga video sa usa ka ginang nga nagyaw-yaw gumikan matud pa kay pagkang gahia sa bugas nga gihatag sa DSWD. Kini kabagdig kabalgadas, nakakuha kini og mga nagkadaiya nga mga komento, no, reaction sa mga katawhan nga ni pagawas og pamahayag ang Department of Social Welfare and Development Field Office Region 12 kabahin sa bugas nga nagtrending nga gahi matud pa kayo nga bisan pa og imuhang ibunal dili gayod mabungkag kabagting og kabalgadas. Okay, so kun ninyo ang makita, no, ang kining bugas nga gipanghatag sa DSWD givacuum, di ba? Givacuum ni kabagdig kabalgadas, buot pasabot human nga gisulod sa og cellophane, givacuum ni siya aron nga walay hangin nga musulod og ingon man aron dugay nga madaot ang bugas, kabagting o kabalkadas. Tungod kay ang DSWD, kinahanglan ni sila nga mag-stack o bugas kay dili nila matag-an kung kanus-a adunay mga katalagman nga masinatian. Pero adunay mga katawhan kabagting kabalkadas nga matawag-tag mga ungrateful, mga dili kabalo mo pasalamat. Diba? Nganuman, imbes nga magpasalamat, gumikan kay dunay hinabang nga nadawat gikan sa gobyerno, sa wayon pa man hinuon ang bugas kabagting kabalkadas kay kuno gahi kaayo dunay bukbok unya kun imong tan-awon kay wala may bukbok, di ba? Ang pangutana, nganong wala na malang nimo giuli kuno galing wa ka nalipay sa bugas nga nadawat, why not nga dili naman lang nimo iuli ngadto sa ahensya aron nga wala na bitaw daghang bagulbol kabagting kabalkadas, dili ka himuon og content ang hinabang sa gobyerno aron nga mangayo og simpatiya or manguwag simpatiya sa mga katawhan, di ba? Dunay mga katawhan nga nakasabot nga gi-vacuum ang bugas kay aron nga dili madaot kabagting kabalkadas, labi na nga aron nga mulungtad kinig dugay. Pero gatong mga basher usab sa gobyerno, mao toy nang maingon tang kakampi sa maong ginang kabagting kabalkadas nga nag-video-video og taman, no? Iyaha gayong gi-video, iyahang paunsa ang video ng iyang katong iyahang gilambos nga wa gyud nabungkag. Then pagahuman katong iyahang giabrihan na nga matud pa gibukbok, pero why bukbok? Mo ni giingon kabagti kabalkadas, imbes magpasalamat na lang unta, no? Kay dunay malungag, nganong dili man mahimo og magpasalamat? Di ba mo ginisakit sa Pinoy kun baga kabagti kabalkadas, ikaw na gani gitabangan, ikaw pa'y mahimong dautan kabagting o kabalgadas.
0: Mula man sa katawhan o dating sa kamatuoran, pagbibigyan sa katatawhan.
1: Labong sa higayon, bitaw nga dili mo tabangan sa gobyerno, magbagulbol sad kay ang gobyerno na mili o gihatagan. O di ba ka walay gihimo nga walay gihimo nga lakang aron nga matabangan ang mga apektadong katawhan. Muna yung sayang, gobyerno magduwa-duwa sa paghatag kabagting kabalgadas. Maglibog kung sa ihatag sa tao, kay ang tao lagi walay katagbawan.
0: Mula man sa katawhan o dating sa kamatuoran, pagbibigyan sa katatawhan.
1: Ang pagpaklaro kabagting kabalkada sa buhatan sa DSWD Field Office Region 12, matod pa ni ini. Ilaha matod pang nakita ang usa ka video nga ni Kuyanap ni Katap sa social media, labo sa matod pa gahe nga bugas nga gipangapod-apod sa mga benepisyaryo sa General Santos City. Matod pa nila nga ilahang na nasabtan ang mga pangutana o kabalaka sa publiko labo sa kalidad o kaluwasan sa gihatag nga food assistance nga buot matod pa kining hatagan o sabog katinawan sa nasangpit nga buhatan. Gipaniguro ni ini no, nga ang bugas nga gihatag usagatos porsyento or sinto porsyentong luwas nga kanon. Di kalidad. O ingon man, angay kining nga ikonsumo sa kadaghanan. Ang gahi nga bugas, no, nga nakit-an sa video kabagting kabalkadas kay matud pa, nga wala gikalipay sa pipila ka mga benepisyaryo, wala matud pa kini nagpasabot nga unsa man, plastic ang bugas, o di ba kaha, nadaot na ang bugas. Tungod kay, ang bugas nga gibuhat sa gihatag nila, usa kini ka vacuum sealed packaging kabagting kabalkadas. Buot pasabot, ang bugas nga gi-vacuum sealed o selyado nga pakete aron nga dili ni mahatbutangan og hangin or gikuhaan kini og hangin kabagting kabalkadas, di ba? Susama ra gud ni sa kining duna kay order sa kuan kining online, di ba? Duna kay unang order sa online nga matingala ka nga pag-abot ni kini nga maabot ang imong order nga kini nga dako ang imong order pero nasurod sa gamay nga sudlanan tungod kay gi-vacuum kabagting kabalkadas. Ingon ani pod ang gihimo sa tuang taga Department of Social Welfare and Development kun DSWD, no? Gi-vacuum aron nga dili babil sa inigsulod sa karton o ingon man aron nga plaster nga mabutang kabagting kabalkadas. Gidugang pa nga pinaagi sa vacuum sealed packaging adunay mas mulungtad ug dugay ang bugas dili madaot kabag ti gibulkadas, no? Pinagi sa pagtangtang sa oxygen sa pakete, mapugngan ang pagdaghan, no, sa mga katong bukbok, o di ba kaha, madunay mga, unsang nga mga mananap nga musulod sa bugas. Gumikan ni ini sa kunang gikaingon, human nga gi-vacuum seal packaging, dili gilayon madaot ang bugas kabag ti gibulkadas, bisan pag muabot og pila ka bulan. Oo, no? Wala sila nagamit matud pa og mga preservatives or chemical nga makahatag og kadaot sa mga katawhan, no? So mao ni ang pagpaklaro kabag ti gibulkadas nga ang epekto sa pag ilahang gi-vacuum, no? Mao kini nga hinungdan nga nakit-an sa mga benepisyaryo nga ang bugas nga ilang nadawat kay pagkagayong gahia kabag ti gibulkadas. So, butong sa komento, giingnan tong atong nag-upload sa video nga abrihe po ng cellophane aron makita nimo ang kining kalidad sa bugas og ingon man aron nga imong masuta kun unsa ginang bugas nga imuhang nga kining gidawat. Og sayaha nga pag kining abre man tuod, nagyaw-yaw na po si Ante kabag ti gibulkadas kay kuno daghag bukbok dili makaon unya sa video kay wala makitang bukbok, di ba? Ang makita nimo kabag ti gibulkadas normal ra gina sa bugas nga adunay unsa man. Ini bitaw adunay murag tahop kabag ti gibulkadas, di ba? Nga ini kisla nimo makuha rasad, no? So muna kabag ti gibulkadas nga pwede magpasalamat na lang ta sa gamayng butang nga ato ang madawat. Mabitaw na gurong usahay nga unok-unokon ta sa kikahigayunan nga imbes nga dili kaangayan nga sulaya hatagan og mga kinibitaw makasinatig katalagman, usa ka sa mapiktuhan gumikan kay di ka balong pasalamat sa mga butang nga imong madawat.
0: Mula man sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pag-ingon sa katawhan.
1: Diba? Muna itong katingad-an kabag ti gibulkadas, no? Muna ito ang mahimong katingad-an ba? Nga ang tanan nga mahimong angay unta, no? Nga pasalamatan, di gyud mahi makaako ang usa ka individual kabag ti gibulkadas. Puwera lang ni atong kabalong pasalamat, ha? Kabalong mo appreciate bisan pag unsa ka gamay o kadako sa ilang nadawat, goods. Pero katong mga individual nga wag yun in town, murabitaw sa ilahang childhood, kaway kalipay, watuloy, unsaon pagpasalamat, lami kayo, ay, ambot na lang.
0: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatawhan.
1: Alas ay sa 24 na itong oras sa Kabagtig Kabalgadas. Sa mauna, ang aunta, masamtan sa kadaghanan. Kaya doon na po yung mga kining ato ang kauban sa buhat, mga media, nga kining murag wapod kaila kabag ti gibulkadas kung ang bugas, tinuod bagyod nga kining ang quality, di ba? Kumusta? Doon na po iba, gikapsyonan og dili mao. So, makaingon ta ba nga, ha, ultimo ba naman mga naamang ka sa media, o hinoon, media-media lamang po. Media sa kuana, media lang og adunay mga kuano, mga panginahanglanon.
0: Laban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatawhan.
1: Muna giingon kabag ti gibulkadas, adeser na to mga media, o di ba ka, mga vloggers, influencers, adeser na to ipang re-upload ng mga gipang upload sa usaka, kining pipila ka mga individual, no, so tao na to tarong, aron nga dili, kinimahimo bitaw nga content sa kadaghanan, no? Aron nga aron ato lang pakaulawan ng gobyerno kabag ti gibulkadas, di ba? Ato mang di man ato ikalilong nga ang gobyerno usahay dunay mga lapses, di ba? Dili na to na ikalilong gyud nga dunay gobyerno nga dunay mga lapses, pero imbes nga kining tabangan nimo ang gobyerno nga matul-ed ang resulta kabag ti gibulkadas, gihimo man hinong content kay aron nga unsa man. Aron nga kuninitan og taman og mga pagsawaya og lakip na usab lagi kining mga manguhag simpatiya kabag ti gibulkadas nga simpatiya usab nga pareha nilag mga utok.
0: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pag-ingon sa katatawhan.
1: Sa atong pagbalik kabag ti gibulkadas, dahil panglisgutanan ato ang hisgutan karong buntaga dire sa tuang atulumanon ang bagtingan na sa katawhan, no, ato usab ang hisgutan ang mahitungod usab nini kabag ti gibulkadas. Ato nagkaingon kaganina, mahitungod usab nini nga dunay asisuneng, no, ato man gihinganlan kay giapil man pud diri og kuan gyud kining ang nagpost mangod nini kabag ti gibulkadas kaya national man siya nga kuan kining online na page ba no kining giingon nga Magic Sarap no nga nagkatindad og 3.8 million nga Magic Sarap ugaw-ugaw na sakmit diri sa Pagadian City. So atoning hisgutan kabag di kabalkada sa atong pagbalik diri sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan alas 6:27 sa buntag.
0: Laban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pag-ingan sa katatawhan.
2: Numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Yawan, Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin, sabay na bista.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
14: The strongest.

Alas 6:31 natong oras, kabagdag gabalgada sa balik tadaristong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM, mga kabagdag gabalgadas. Nick, palihog ko download og image, Nick eh. Palihog ko download og image, Nick, nga katubi taong dengue. Palihog ko, Nick, kaya ito nang isigutan ng dengue karong buntaga po, Nick. Kay kampanya magunin sa Department of Health ng pagpakigbatok sa dengue. Samtang padayon tasto ang pagpanaguban kabagdag kabalkada sa pasadili pa to sa tibayag may buntag nga to ang mga listeners or viewers karong buntaga. Good morning ni Anabel de la Serna. Da sa may Pulacan, Zamboanga del Sur. Hello daw ni Teddy Rizada nga nag-inom og coffee. Good morning sa tanan. Jose Reyes Ukaya. Good morning sa may Sinakaban, Misamis Occidental. Aljo na Mukatkat, Dres Pagadian City. Good morning. Og ingon man, may buntag ni Ma'am Jackie Chan. Good morning po kang Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. John Rel Pepito sa may Purok Bangos, Barangay Baganian. Good morning. Good morning ni Mati Michelle. Kunos sa makamulite? Si Mitch Bigwas. Good morning. Vanex Abamunga ni Tristan Gulay. Og sa tanan nga nagpaminaw karon sa tuwa nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyong tanan. Ang atong tulumanon kabagdag kabalgada sa kanunay nabagan usab sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Bibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty. O ka na usab di ay si Dr. Janine Aliponso, ang pediatrics kabagtig kabalkadas. Ay napaglangan, Camp Health Multispecialty. Good morning ni May Arat. Good morning. O gingon man, kabagtig kabalkadas, ang National Irrigation Administration Conania, padayon usab nga nagpahibalo sa publiko. Nga kung galing, ano na mo yung mga pangutana, no, mahitungod sa program sa NIA, labi na sa mga mag-uuma din sa Zamboanga Peninsula, no, kalabot sa inyuhang basakan, pwede mo nga mukontak sa ilang cellphone number nga 0985-804-4566. 0985-804-4566. Kung nagaling, doon na may concerns, no, o doon baka, doon na may gusto mga pangutana, mahitungod sa National Irrigation Administration. Tungod kay sila, padayon nga naglantaw sa mga mag-uuma, aron nga mulambo ang produksyon sa ilang pagpanguma, pinagi sa irrigasyon, o lain pang tabang pang agrikultura. No, na diha, kabagtig kabalkadas. O na inapaglangan, no? O gingon man, kabagtig kabalkadas, ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. May abag usab sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Alang niya ni atong gusto mapalit o mga produkto sa Yes to Health. Dito na bisita sa iyahang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga nahimutang sa pulmone sa building at bang sa Gate 11, no? Santa Lucia, Pagadian, Kabagtig, Kabalkadas. Nadiha ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Tanan nga produkto sa Yes to Health. Inyuhang nga mapalit sama sa Santon Coffee, Santon Gold. Paguban pang mga produkto Kabagtig, Kabalkadas nung ilalom sa Yes to Health. Ingon man, Kabagtig, Kabalkadas, ang Iliana Bivio College. Padayon nga niabag sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ang Iliana Bivio sa kapribadong tulungan sa Pagadian nga ubos kayo og tuition fee og labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Ang literal nga mga working students katumitang self-supporting kabagtig kabalkadas, pwede kay mong muskwela aron nga makahuman mo sa inyohang gitinguha nga kurso. Dunay kursong itanyag sama sa BSN Criminology,
BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ug BAELS. Wala ni rason aron dili kang makatungha kay magihatagan og kahigayunan ang tanan nga mga kabatan-onan nga makapili sa ilang klase. Mao kana ang Iliana Bayview College. Alas 6:37 na. Dugang pagniabag sa tuwag dulumanon gabagdig gabagada sa ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil ang liquefied petroleum gas at tuna sa petroleum.

Alang na itong mga mahiligon mo gamit o seasoning nga magic sarap, aniya, paminaw, ang kinideng gaw-gaw kay lugar rin siya, gaw-gaw Pampanga, Kabagtig, Balgadas, duha ka managlahi nga operasyon, no, sa CIDG, there is Pagadian City o dito sa Pampanga. Pero nasayod ba mo nga there is Pagadian City? Nikabat sa 3,832,100 pesos ang kinatibuk ang kantidad, no, sa peke nga magic sarap Kabagtig, Balgadas, nga nasakmit sa mga otoridad deres Dakbayan sa Pagadian. O alang ni atong mga mahiligon mo gamit og mga magic sarap, mga seasoning, o ani a Kabagtig, Balgadas, paminaw. Pero pangutana, unsa bay kalahian, no, niining magic sarap nga pike og ingon man katong original Kabagtig, Balgadas, di ba? Kay mag wala man gud kay ni gipakita ba kun unsa bay dagway sa pike, unsay kalainan. No, ingon man, unsay matawag ta og original. Tan-aon daw nato sa picture, be. Palihog ko download sa picture ni Ki. I-search lang sa kuan ni Ki. Nakada, palihog ko, Nick. Nasa gulo-gulo, Nick. Nara, oh. Makita ra din nato ang unsay dagway sa pike. O unsay dagway nining original. Ang pike Kabagtig, Balgadas, sa muka, oh, giihap yun, eh. Ang peke nga magic sarap, no? Kay ang iyaha nga color is dalag kaayo. Yellow kaayo siya og kining color, unlike sa original Kabagtig, Balgadas, no? Nga dili kayo dark ang iyahang pagka-color yellow. Kuno galing, no? Mahiligon mo mugamit nining seasoning nga magic sarap Kabagtig, Balgadas. Kinay man kun siya, no, kining magic sarap is produkto ni siya sa kuwata masayop sa Nestle and Cream, oh, Nestle Philippines rather, no? Nestle Philippines kuwata masayop mo ni ang kining sa magic sarap. Atong tanawon, no, kun unsa bay kalainan day tuod ni ini. Kay daghan manggod og mamalit Kabagtig, Balgadas, di ba? Lain nga ilahang inyong bantayan Kabagtig, Balgadas sa peke nga seasoning magic sarap matud pa, no, ang original nga kining label sa magic sarap sa likod sa inyong magic sarap Kabagtig, Balgadas dunay expiry date nga gibutang diana. Ang ilang expiry date dunay naka-highlight Kabagtig, Balgadas, di ba? Dunay naka-highlight nga kining sa tawagan ani, kinibitong giitom nila. Unlike sa likod sa seasoning Kabagtig, Balgadas nga magic sarap nga peke nga wala naka-highlight Kabagtig, Balgadas, no? So aron nga masayod mo kun unsay kalainan sa peke og sa dili peke, oh. So kinahanglan, no, inyohan na yung i-search, nawa na diya sa kuwan, daghan mo na makita ninyo sa kining online. Oo. Kay, what na kabalo, Kabagtig, Balgadas, no? Kung sa'y mahimong epekto ninyo sa kalawasan kung galing, makapalit kag peke nga kining seasoning, nga kining magic sarap, nga what na kabalo, ahaba naghihimo ang kining ingon-ini nga matang Kabagtig, Balgadas, no? So, atong usbon nga usa sa mga timailhan matud pa, no, nga ang magic sarap or kanang nga seasoning inyong gipalit o ginganlan magid ni siya, so ano na punhinganlan, no? Basta pagwani gabayad sa tua. Ang importante diri Kabagtig, Balgadas, ang kaluwasan, no? Ang kaluwasan sa katawhan tungod kay sagad darbagyon sa mga katawhan, dili mabuhi kung walay mga seasoning. Mag nasa kamay mo, ang tunay na magic. O, di ba? Mauna siya. O. Giingon Kabagtig, Balgadas, no? Sa Daily Tribune, mamani ang nag-post Kabagtig, Balgadas, nga nigabat sa 3.8 million pesos nga kantidad sa giingong illegal or peke nga magic sarap seasoning ang nadakpan or nasakmit dire sa Pagadian, no? Pinagi sa Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG, inabagan usab sa representante gikan sa Nestle Philippines Incorporated, no? O ingon man sa tuang kapulisan diri sa Dakbayan sa Pagadian. Ang operasyon nagsumikad human nga nakadawat og taho ang

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
3: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Sunfold Plus Gold.
10: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
9: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
11: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
11: Kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ni US President Donald Trump nga napatay sa usa ka military strike sa Estados Unidos si Hector Rushtenford Guerrero Flores o Nino Guerrero, ang leader sa Venezuelan prison gang nga Tren de Aragua. Matod pa ni Trump, gihimo sa US Southern Command ang paspas o koordinadong operasyon kauban ng mga otoridad sa Venezuela. Gikumpirmar usab ni Defense Secretary Pete Hegseth nga namatay si Guerrero sa maong opisina. Matod pa sa Information Ministry sa Venezuela, nga dunay nahitabong panagsangka sa mga miyembro sa grupong kriminal. O napatay si Guerrero sa operasyon ang nagihimo sa tabang sa intelligence sharing o specialized technology sa duha ka nasud. Taod-taod na nga napahamtangan sa US o sanctions si Guerrero o lain pang lider sa Tren de Aragua tungod matud pa sa pagkalambigit sa drug smuggling, human sa human trafficking o money laundering. Gikonsiderar usab sa US State Department ang grupo is a foreign terrorist organization.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipasigarbo ni US President Donald Trump nga hapit na matud pa nga mutubag ang Iran sa gipaabanti nini nga peace agreement. Matud pa nga karong adlaw pirmahan na sa Iran ang nasangpit nga kasabutan. Ang nagunang mediator sa nga Pakistani ni Butyag usab nga pirmahan na pinaagi sa electronic signing ang maong kasabutan. Ang Memorandum of Understanding kon MOU tali sa Estados Unidos sa Iran magsugod sa 60 kaadlaw nga negosasyon kung unsaon pag-implement ang framework o marisolba ang nahibilin nga sticking point tumatunga sa kagubotapan ang nasangpit gipanghimakaka sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang maong plano.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gisaulog sa Korte Suprema ang ilang ika-125th anniversary pinagi sa paglunsad o mga commemorative banknote, coin o stamp atol sa usa ka seremonya sa SC Session Hall sa Manila. Gipaila sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang usa ka 125 pesos commemorative coin nga gama sa Nordic Gold o ang pinakaunang vertical design nga 3,000 pesos banknote sa nasud samtang Philippine Postal Corporation kon PhilPost nagpakita usab og special series sa mga stamp bisan pa man og giila kini nga legal tender o mamahimong gamiton nga pangbayad. Ang mga commemorative issue mahimong mapalit lamang sa BSP o bagong gibuksan nga SC Gift Shop. Samtang ang mga stamp ibaligya sa PhilPost Central Office sa Manila o sa SC Gift Shop.
1: Ang balitang negosyo tud kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mog barato pandikalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayaw nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko. Nakabuot sa high jumper nga si Leonard Grospi ang bagong Philippine record nga 2.23 meters sa iyang unang pagsulay nitong Biyernes sa gabi sa ICTSI Philippine Athletic Championships nga gipresentara sa Philippine Sports Commission sa New Clark City Athletic Stadium. Usa lamang kabulan human niyang matala ang bagong Philippine og personal best nga 2.22 meters sa maong venue. Gibuhat na usab kini ni Grospi og mas gipataas pa ang record human sa iyang malampusong paglukso nga 2.23 meters. Ipataas niya ang bar nga to sa 2.25 meters apan wala na niya kini malukso. Ang bronze medalist sa ika-33 nga Southeast Asian Games gibantayan sa iyang coach nga si Cian Guevara. Kinsa mo'y naghupot sa daang Philippine record nga 2.17 meters sulod sa 19 katuig hangtod nga gipukan kini ni Grospi niadtong 2024 binagi sa iyang lukso nga 2.20 meters. ang balitang sports. Hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas ado na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG con LPG Fiesta. Ado na sila line-line ng mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Ugtukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Sa detalyan sa kahimsog sa panlawas, nagpirmahay og Memorandum of Understanding kung MOU ang Commission on Higher Education of Department of Health aron mapaligo ng pag-andam o pagpalambo sa mga healthcare professionals sa nasud. Ang kasabutan, gipanguluhan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis o DOH Secretary Teodoro Herbosa, isip tubag sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. nga masulbad ang kakulangan sa healthcare workforce sa Pilipinas. Tumong niini ang pagpaligon sa health workforce planning, pagpaayos sa kalidad o mga kurso nga may kalabutan sa panglawas o pagpalambo sa evidence-based policy making alang sa health profession education. Pinagi sa mga pagtambayayom, gilauman nga mas daghang kwalipikado o andam nga healthcare workers ang mutungha aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan sa serbisyong panglawas sa tibuok nasud ubos sa Universal Healthcare Program.
1: Ang balita sa maayong panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gipanguluhan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang may specialistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Revina Bangkoro, Dr. Vian Toledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuhan, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
3: Nasayot ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Ito ning siren ko, kinsay naka-invento aning dene, de kuryente nga plancha. Okay, gamit yun kayo ni Karon. Abot lang kapod ni sila o mamlancha baka po. Nasayod ka ba nga? Okay, Osaka Amerikano di ay ang inventor sa dekoryenteng plancha nga gamiton kayo sa uniforms o guban pa sa pamilya. Siya si Henry Seeley ang nag-imbento sa unang electric flat iron. Yang gi-patent ang iyang aparato niya itong Hunyo size 1882. Ay, dugay naman di kayo eh. Sa wala pa ang imbensyon ni Seeley, ang konsepto sa paggamit og plancha pinagi sa gipainit og hamis nga metal sa pagpress sa mga panapton nga gigamit na sulod sa daghang siglo. Din ang mga unang version gipainit sa abring sudlanan nga gipuno sa init nga uling. Pag-uswag sa plancha sa sinina, milungtad og daghang siglo sa lain-laing mga pamaagi og disenyo. Kita ka tong plancha nga daan?
0: Oo, nami nana sa unang.
1: Ah, nami nana ka.
0: Buknag uling.
1: Kami po, nasan mi yung nana. Diyan. Aron mo sino siya, naan og kandila, ang kilila. Nasayod ka ba nga, karaan nga pa nga pamaagi niini na matikdan sa unang sibilisasyon sa China. Mamigamit og mga metal nga kalaha nga gipuno sa init nga uling aron mapahapsay ang panapton. Lahi po nila kalaha gibutangan. Ang mga Griego og Romano migamit og hamis og gipainit nga mga bato o bugnaw nga maso aron bunalan og patagon ang mga panapton. Ang flat iron or kining smoothing iron sa tibok ika-17 hangtod ika-19 nga siglo, ang mga standard nga flat iron ligon, triangulo nga mga piraso sa cast iron adunay kuptanan gipainit sa kahoy o mga kalan nga uling. samtang ang electric flat iron niadtong 1882 nga gipatent ni Henry Seeley ang unang gipainit nga electrically flat iron nga migamit og carbon arc aron makamugna og kainit. Kini nga mga unang electric iron mukabat sa halos 15 ka libra og dugay nga gipainit. Uy, dugay di kayo, dugay makaplansya. Nasayon ka ba nga niadtong 1892 ang mga kumpanya sama sa General Electric mi pauswag pag-ayo sa plansya sa kuryente pinaagi sa paggamit og mga alambre adunay resistensya para sa mas dali nga pagkontrol sa kainit. Sa ulahin niadtong 1926 ipaila sa LD Company ang unang commercial nga magamit nga plansya nga adunay steamer. Ang nasayod ka ba, mga kabagtay o kabukada, hatod biya, usap ka nato sa Iliana Bayview College. Sa kapribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og mga kurso nga BS in Criminology, BS in Social Work, BS IT, BTVTED, BAELS. Naka maglisod pamilis mong klase kaya pwede buntagon hapunan o panggabi e busa ulan ay rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.

0: balik dinita sa balitang showbiz, mga kabagting o kabalkada, kamaring dars, pasok na dira.
1: Formal na, misulod sa salag sa kaminyo, si General Pacquiao, ang iyang dugay ng uyab nga si Carolina. Sa usa ka wedding ceremony nga gipahigayon sa Estados Unidos. Sa mga videos and photos nga gipost sa social media posts, diin makita nga malipayon ang magtiayon atol sa ilang kasal. Isa pag-uwi dili, malipay, no?
0: Kamaring Dars, ikaw kunoy pagkaslan. Oh,
1: ikaw ni Kay.
0: Ikaw diyan ni Kay, kanasa ka magpakasal.
1: Matod pa niya itong Nobyembre, sa miaging tuig, nanganak si Carolina sa ilang anak na si Clara. Ay okay, una mo na siya na burus, no? Kahibaluan nga si Jemuel, mao ang kamagulangang anak sa magtiayong Manny Pacquiao o Jinky Pacquiao.
0: Ginihang ka. Wala si Kuan dito, no? Katong Kuan dito, kairing-iring ni Jillian.
1: Si Eman.
0: Wala ka lagi ko kita dito. Pero si Jinky bito, no? Kuan, di ba naman ay sayo-sayo kung magkasal na?
1: May nakahila ko ato, light rock ko
0: lagi.
1: Dance with my mother.
0: Dance with my mother. Ang mama dyan, mo dyan ay pinakaunang muhilat. Chirot lang. Alright, samtang sa Bigas Bain, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News, official Facebook page o sa Radyo Bagting Entertainment. Nakip na usab sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Tristan.

0: Kaninyong tanan nga mga wala pa naka-download di ay sa Radyo Bagting mobile application. Pag-download na mo, available na ka na sa Google Play Store. Libre na siya. Pero inigamit ni mo, kung wala kay internet, di po na siya mugana. Pagkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaan.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga loka simana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay, Davao del Sur, 40.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, muin kampa ka!
11: Samsung Plus Gold.
12: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
11: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radio Magbating
11: Samsung Plus Gold.
14: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiil ug akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
11: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
15: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Wala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
17: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
18: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
19: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
18: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, ning bitaha gid akong ipati sa kong

0: Preferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian adunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayibod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
6: Radio magbating.
7: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
6: Radio magbating.
8: Sunfon Plus Gold.
9: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfon Plus Gold.
8: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
11: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-quiz ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
10: Oo.
11: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
10: Wow! Apat na kahon ng ating...
11: Rice coffee ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Radio magbating.
12: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
13: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo, dinhi sa ang kaakuhan. Dilita maglangan, nagpanikad ang pinakagwapo kong kauban, ang gilugan sa tanan sa tibuok kalibutan. Dods Marson Dods, Abante Dods!
14: Yes, bagay gala, kumusta? Og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa ang kaakuhan, pinaagi sa programa ni Mayor Samico. Nga asinso, pagadian, para ang tanang mga katawahan, indakbayan, adunay kasayuran sa mga purektog pang kalambuan sa syudad sa pagadian. And of course, maayong adlaw, kaninyong tanan, mga katawahan sa Sampuanga del Sur, sa 1st District, ug 2nd District, ang pagtibaya, gikan sa inyong mayor, si Mayor Samico.
13: Independence Day, man kay hinapay, Dods.
14: Yes.
13: Si Harry, mura magwa po ni na Independence Day, kay wama ni napayhag ang hinapay. Anyway, ang kaakuhan inyong mabati, gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, nga mao ang Pagadian City, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na paggalik ko mga Muslim, gimpi adlaw nan pata do mga subanin, mayong adlaw kaninyo tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, alang sa mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og syempre naman sa ato ang mga kaigsuunan nga ang gisaligan lamang mga radio stations o ang uban po gisaligan sa social media bisan asa ni Ana o unang bulyada dudes.
14: Yes mga higala, gisaulog dingdakbayan sa Pagadian ang ika-128 Philippine Independence Day. pinalaya na kita.

0: Ikaw nga, nagpalaya ka na ba? Ah. Or pinalaya na?
1: Okay, pangunahan ni Mayor Samico o ni City Councilor Lance Samuel ko, City Councilor J.G. Ariusa o ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, tanang mga konsyal sa 15 City Council, og mga nagkadaiyang mga men in uniform, mga government offices, national and local government offices, mga local nga buhatan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian, ang pagsaulog sa ika 128 nga adlaw sa kagawasan ning nasod Pilipinas nga gipahigayon diha mismo sa may City Hall ground, particular diha tubangan mismo sa monumento sa tuang national heroes nga si Dr. Jose Rizal. Kabayan sa maong pagpatuman mao ang paghatag og bulak isip seremonya sa paghandom sa gawas noon ng nasod Pilipinas kung mahinumduman kani atong panahon nga gisakop tas panahon sa mga Espanyol, di lang kay Espanyol, mga Amerikano, mga Hapon nga nakigbisog, nakigpatay ang ato ang mga Pilipino, mga kasundaluhang Pilipino para maangko na to ang gawas noon kung kalayaan Independence Day ng nasod Pilipinas. Og pinaagi usab gisundan sa pag-awit sa lupang hinirang, and of course Pilipinas kong mahal. Ang mga kalihukan nagsilbing pahinumdom sa sakripisyo og kabayanihan sa mga bayani nga nagbisog alang sa kagawasan sa nasod og pagpalig-on sa panagiusa patriotismo sa matag Pilipino ning nasod Pilipinas. Mauna ang gibutyag usab nga mensahe ni Mayor Samico sa iyang pagpasalamat og paghandom sa tuang mga national heroes sa kaniadtong panahon nga upatan na tawo dinhi sa nasod Pilipinas. Mauna nga atong mahalon ang atong Pilipinas tungod kay mga Pilipino tantanan magkahiusa ta sa pagibisog. Ilabi na karon nga ang atong Pilipinas nagatubang sa dako nga problema, ilabi na ang korupsyon.
0: Mm. So ingon ni ana, kinahanglan magpakabana gyud kita sa mga panghitabo karon tungod kay dili na manggod kayo ta ka relate ni adtong mga panahon panila ni Dr. Jose Rizal nga atong national hero, and syempre pa naman sa uban pa sama nila ni Andres Bonifacio og kadtong mga nakigbisog alang sa independensya sa Pilipinas. Dili na kay na nato ma-relate kay wala na gyud ta nakasinati. So ang atong nasinati karon nga kapait kalisod sa ato ang kahimtang karon sa Pilipinas, makigbatok kita sa korupsyon aron mahimong independent ang ato ang nasod nga Pilipinas batok sa korupsyon. Maingon ta nga independente na bata, yes independente na kita tungod kay makalakaw-lakaw man ta doon sa magabii kanang may kagawasan man ta sa pag-adtog Robinsons si ilang tagkakitaan sa Robinsons pagadian o guban pang mga lugar makalakaw-lakaw kita, makalulinghayaw kita ngadto sa ato ang kanang mga kaigsuunan kanang muduaw ta independent ta. Pero sa istoryahan nato ang kumusta ang ato ang komunidad, kumusta ang atong katilingban angay gyud nga magpakabana ta karon aron na sa ato ang dili ta maingon nga magneutral-neutral lang ta karon or kanang maghilom-hilom lang ta. Dili na siya magsilbi, kinahanglan gyud makigbisog ta o kinahanglan nga dili neutral. Kung maingon mo black ni black to, black A black to, asa mo sa black A black to. Kung maingon mo pareha sara na sila nga mga demonyo, ato siguro pong tan-aon o kinsay kanang mas lesser nga pagkademonyo o atong tabangan o atong kanabang ikuan ang dalan pod nga tarong, no? Lesser devil, makaingon ta. So kung presa na sana devil na silang tanan, okay fine. So mangita tag lesser devil. So ato ang tabangan ng atong nasod nga makalingkawas gikan sa korupsyon, makalingkawas gikan sa mga giingon nila nga mga wa tay gitumbok nga tao, basta giingon nila nga mga
1: malita.
0: Mga malita.
1: Kargador sa malita sa kaban ng bayan.
0: Oh, mao na siya diha og nganong naingon ani ni siguro atong una-unaon nga akong balikon nga di kita angay magpakabuta bungol.
1: Yes,
0: aron nang independente pag independente na to doon ma-reality gid siya.
1: Kitang tanan adunay tulubagon sa usag-usa tungod kay ang hitabo karon sa nasod Pilipinas, grabe ang korupsyon og ang uban niini, walay pakialam, dili gid na pwedeng dili ta manggilabot, dili na pwedeng wala tay participation sa gobyerno tungod kay sa karon nga panahon ang nasod Pilipinas, grabe ang korupsyon unya ang gipangkawat niini ang kwarta sa mga katawang Pilipino nga gikan sa buhis nga para unta itabang ibalik sa mga katawhan pinaagi sa mga proyekto ug programang pangkalambuan, social services ug tanang panginahanglanon sa mga Pilipino sa tanang ahensya sa gobyerno. Unya kay sa unta man naglunang sa grabe kakawatan ang pipila ka mga political leaders tanan sa Congress, sa Senado og sa mga national government executive dili man tanan adunay pipila nga nakita nga gipahinganlan sa nikalabay nga hearing diha sa Senado kaning 18 Marines nga nakadawat og malita nga gikan sa flood control nga kwarta o diyan ka na, mauna ang kwarta sa mga katawhan. Pero wala na ito, generalize, adunay mga sakto nga mga politician nga ilang ina-deliver og sakto, ilang nahatag og sakto ang gusto sa mga katawhan nga programa purektog pangkalambuan, ilabi na ang mga social services program. Example lang diha, dinis Dakbayan sa Pagadian, nahatag ni Miro Samico ang saktong panginahanglan sa mga katawhang Pagadianon, mauna nga makita sa mga katawhan ang iyang sinsero nga pagservisyo alang sa tanan o ang Pagadian, hayan nga nakita nga ming asinso, ming lambo o ganahimong riches component cities sa Visayas and Mindanao. Mauna sa pagsaulog sa Independence Day at tumangining makunek, kitang tanang Pilipino adunay kalabutan sa nahitabo ning nasod Pilipinas nga dita magpakahilom mutingog natakaron kay kitang tanan niini ang apektado ug dili ta magpakahilom di na pud mulihok ang ubag mga katawhan mauna nga we unite together as one nga
0: together again
1: nga atong batukan no ang nahitabo karon sa national government kay domino effect man na kung unsay kalisod kawad-on pagpangakaw sa panudlanan sa kabanang bayan gikan sa mga kwarta sa mga Pilipino epektado gihapon ang lokal nga kagamhanan na ilabi na sa ubos na utong sa Katilingban. Makita man ninyo atong kalisod karon pagkamahal sa palitunon, krisis, walay saktong mga trabaho ang majority sa mga katawhang Pilipino. Ya, og mayon na lang diri sa Dakbayan sa Pagadian, ano na gipagunahon na si Mayor Samico nga tanang mga oportunidad, mga katawan mahatagan og trabaho pinaagi sa employment promotion program. So dagag connect no atong istoryahan karon. Og pinaagi usab na sa administrasyon ni Mayor Samico.
0: Yeah, mauna ang ato ang kinahanglan nga pagabuhaton nga matag individual nga mga Pilipino, maingon maday nag Pilipino ka ba? Kung Pilipino ka pagpakabana, harmet pagkabana ka har unsa atong mahimo? Unsa atong mahimo? Ang atong mahimo gid sa pagkakaron we have to pray, no? I-pray ginato nga kinsay mo manaig ang kuan gyud less devil gyud. Paingon tag less devil gyud. Kinsa maimong less devil? Asa ka nga black? Asa ka nga black? Kasyempre naman. Katong maayo gyud mag-explain o maayo o kuan. Kinsa day majority har? Ang Cayetano black gyud daw si Harry.
1: Yes. Oh. Klaro man no, ang majority ang Cayetano gyud.
0: Yes.
1: Kay, maoman ang i-honor sa Supreme Court. Magsunod gyud ta sa 1987 Constitution. Dili na to na
0: dili gyud mapwede nga ang kuan dods, ang 11 plus 1 equals 13. 12, bragid na siya. Oo, di yun na. Insakto man itong giingon ni Senadora Pia Cayetano nga, bisan gagmayng bata, makasabot ni Ana. Dahil yun, dawaton lang po nato. Kaysa atong Independence Day bitaw, ang gi-mention ni Pangulong Marcos. Wa mag isa mingon o kuan, Senate President ni Gatsalian. Mingon na mag-insag Senate President pro tempore.
1: Yes, kabalo gina sila. Kung kabalo gina sila sa balaod gining nasod Pilipinas. Unya maula gina ang nahitabo karon matawag nato nga kuan kanang wala pa kasi nabtanay no sa matag usa tungod sa gahom sa ilang katungdanan og inana ang angay nga panaminan nga angay na barugan atong mga katawhang Pilipino.
0: Yes, mauna diha. So maghuwat gid ta og angayng panahon og atong iampo ang kadaugan sa maayo sa ato ang nasod ga dili muhari ang demonyo kay sa pagkakaron nag-ilugay na ni ang demonyo og ang maayo unya kay kung kita magpaluya-luya ang demonyo gyud maoy mukuan ba muhari kay labi na kanang kwarta. Was the source of all evils jud na siya kung di ni mo tarungon paguna-una. Pero mao nay atong gikabuhian, so dili ta magsilbig walay kwarta, pero mo imong paundayunan, that will be then the source of all evils.
1: Yes.
0: Well, anyway, Dodds, congratulations din sa Pagadian City. Congratulations sa local government unit sa Pagadian City.
1: Congratulations sa tadag mga katawhan nga inyohang gisuportahan na usab, sa lain na usab ng higayon, ang inyong paghatag og suporta sa liderato ni Mayor Samico Dingdakbayan sa Pagadian. Malampusong nakapasar ang dakbayan sa Pagadian sa financial good housekeeping alang sa calendar year 2024 o 2025. Ilalom sa pagpangulo sa ligon nga liderato ni Mayor Samico. Ang financial good housekeeping usa ka prestigyosong pag-ila nga gihatag sa Department of Interior and Local Government kon DILG ngadto sa mga lokal nga kagamhanan nga nagpakita og taas nga papel sa transparency, accountability og maayong pagdumala sa pundo sa gobyerno. Ang maong pag-ila nagpamatuod sa ligon nga pagpangulo sa og padayon nga paningkamot sa lokal nga pagagamhanan ning dakbayan aron masiguro ang husto, responsable og matud-anong pagdumala sa pundo alang sa kayuhan sa katawhang pagadianon. Ang duha kasunod nga tuig kon 2 consecutive years nga pagkapasar sa financial good housekeeping nagpakita usab sa padayon nga kalambuan sa dakbayan sa Pagadian og pagsalig niini sa maayong kagamhanan ilabi na sa mga katawhang pagadianon sa inyong walay puas nga suporta sa liderato sa inyong gwapo nga mayor nga si Mayor Samico nga nagdalas sa asenso Pagadian og puhon asenso sa Buanga del Sur og dinhita sa atong argumento komentaryo mga higala sa Rehiyon Nuybe. Sa Rehiyon Nuybe, ang upat ka probinsya, Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay, Hulusulu, and ang Sambuanga del Sur. So wala makapasar ang Sambuanga del Sur sa good financial housekeeping. So din hinapunta. Kung ato hinumduman, mga higala, ang Sambuanga del Sur na himong top 7 poorest province. Onya nahimong top 2 poorest province karon nausba na pod lain na pod usab nga pagkapalpak sa pamunuan sa atong probinsya nga wa na gyud na appeal sa good financial housekeeping. Atong pangutana ni governor, ni congressman, tanang mga kinsay kadumala din ha, unsa inyong gihimo ha transparency mga kwarta nga gikan sa katawhang sambusuryan, pagadianon, mga taxpayers, unsa inyong gihimo, asa ninyo gibutang, nganong wala mo maapil sa good financial housekeeping sa Department of Interior and Local Government Unit. May panghulusulo kay kaniadto, nagkaproblema kay masakop sa BARM, unya nagpagawas og kamandaan ng Supreme Court nga ang hulusulo ay labot, gibalik sa Sambuanga Peninsula Region 9. O niya, na-appeal pa ang hulusulo. Nga nung ang Sambuanga del Sur, wala na-appeal. Nako na itong pangutana, nga nung napod ni. Ay, nako, dako ang kaulawon sa ato ang Sambusuryan, ilabi na ang mga pagadianon. Maulaw ta ba nga kitang pagadianon Sambusuryan, pag-ingon nga, Pagadian City. Saan probinsya riyan, Sambuanga del Sur? Hindi nakasali sa good financial housekeeping. Top 7 poorest province sa Mindanao. Top 2 poorest province sa Sambuanga Peninsula. Naunsa naman yung taon yung pagadumalaa? Gov, madam! Naunsa naman yung madam, oy!
0: Katawa lang ko kay na ako yung gikachat meet in siya. Malaya ka na ba? Kay independence na ikaw doon. Malaya ka naman no, si Harry malaya na. Ako po malaya na.
1: Bago na lang ito ni katawa.
0: Katawa lang ta. Ang good financial housekeeping nakuha na for two consecutive sadakbayan sa Pagadian. That was din 2024, gideklara ang Pagadian City Local Government Unit sa pagpanguna ni Mayor Samico, pinaagi sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga kanang good housekeeping no 2024. Mm. Pagka 2025 karon nadala gihapon ang Pagadian City sa good financial housekeeping. 2026 pamanggod ta karon. So ang 2026 ideklara na siya 2027 pod. Mm. So that's diba no, ay mo namang gikaingon ang mga syudad nga nahi-appeal is Zamboanga City, Isabela City, Dapitan City, Dipolog City ug Pagadian. Mm. Sa probinsya gipangita ginako ng Zamboanga del Sur ang gideklara manggod gyud sa DILG maura gining sulo. Zamboanga del Norte, Zamboanga Cebu, gay may pang Zamboanga del Norte no kay bisa number one poorest province within the region in terms of kuan siya kining sa kapobrehon gyud sa tawo kining kuan man na deklara man siya kuan maayo sa housekeeping. Now, ngayon daw, what is housekeeping? Unsa gud ang good financial housekeeping?
1: Yes.
0: Ngayon yung gipasigarbo nga dadawat nga award sa Pagadian City. Unya, wala kadawat ang lalawigan sa Zamboanga del Sur. Pero anyway, Dods, ang ato amangod ni Ani, ang kompetisyon ni Ani, Dods, sa mga cities, Pagadian City man. Dili man kakompetensya ang Zamboanga del Sur. Pero atong gipangita ang Zamboanga del Sur kung maapil bag kadeklara sa good financial housekeeping 2025. Bisan 2025 na lang, kaning atong pangita wala man unsa di na ang good housekeeping aron mo masayod kanang transparency. Moingon gani tag transparency kana bang kining imong gipakita tanan no ang imong mga lihok as well as ang imong mga papel, ang imong financial status mo na imong gipakita sa tanan for transparency kanang aron makita sa publiko ang imong buhat, ang imong trabaho, ang imong lihok, unsay imong gihimo, mao na siya diha. Then the accountability. Mayon kag wala man sila accountability. Kanang imong
1: tulubago nimo.
0: Oh, tulubago nimo sa imong trabaho, sa imong buhatan entire Zamboanga del Sur or Pagadian City and kanang ang imong kanang pag-amping, no? Sa tanang mga butang o sa tanang katawhan. Kung may nguntag good financial housekeeping, lakip na po na ana ang fiscal management. Labaw sa tanan, handling of public funds.
1: Yes.
0: Giunsa nimo pagkupot, giunsa nimo pag-explain ngadto sa katawhan, giunsa nimo pag kining paggasto, no? Ang imuhang kanang kwarta sa gobyerno dinhi sa Pagadian City. Imo gina siyang i-open. Bukas gina siya sa publiko. Muna siya giingon na good financial housekeeping. Bukas ma. Transparency, kanang handling ito the public. Muna siya bukas para sa publiko ang tanan. Nga kanang bisan si kinsa ang mangutana, gustong makakita, ana, mapakita gyud nimo ug mapasabot gyud nimo ug makasabot gyud ang katawhan.
1: Yes, mauna mga higala nga ato na po nang ipangutana gaano na pud ni kay nakatuluan base na ay na poy makaupata na pud ni gob unsa na ta ni unsa bang Kadil Sur una tong baliko ni kapito top 7 poorest province. Tapto, poorest province, unya karon gideklara na usab sa DILG, financial good housekeeping. Wa na po, napil ang Zamboanga del Sur. Naunsa naman eh, tabang, mga kuan, mga katawang Sambosurian. Atong ipasabot, transparency o pagbukas report sa paggamit sa pundo sa katawhan. So, okay, wa man maapil, atong i-question, giunsa ninyo ang pundo, buhis, tax sa mga Sambosurian, katawang Pagadianon, giunsa ninyo paggamit? Ha? Ganun yung inanin eh. Unya, may tulubagon o responsable paggasto sa pundo sa publiko. Hay kapuya. Ikaw sumpay te.
0: Bira dons, ayaw malupig.
1: Na inana ba nga atong pangutana, balik-balik na atong pangutana, ginabat-bat na to pirme ning top 7 poorest province. Giyawat na unta masolusyonan, wala man dai gihapon. Onya, Tapto Pores Province sa Region 9, ang Sambanga del Sur, maura gihapon. Onya, karon pagpagawa sa DILJ nga financial good housekeeping, wa naghinon apil ang Sambanga del Sur sa mga probinsya sa Region 9. Atong pangutana, balik-balik pangutana. Unsa man yung rebuttal ina sa inyong sa among pangutana direbe sa muang kuan sa muang komentaryo nganong wala na apil ang Sambanga del Sur? Pali ako explain sa inyong mga information officer daw diha sa PICAS. Nganong na ingunan ni ayog ingnan nga papel-papel ra na. Atong balikon. Yes, of course, papel-papel ra na kay ang tanan ni mong kuan sama bang nga eskwela ka. Kanang grado nimo, kanang greeting cards, mauna ang imuhang papel resulta sa imuhang hinaguan, sa imuhang tinunan.
0: Girecord ba?
1: Dili man ikaw, mahatag grado sa imong kaugalingon.